Αλλά σε ότσο ότσο να πόνο μάγα. Μαγαντάν ο μάγα μαγα καμπαντίτο. The following morning report, Pilipinas. Live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. Ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon ay araw ng Martes, August 4, 2026. Medyo matindi yung ano ha, matindi yung COA kahapon ha. Marami siyang sa pantaha ha. Tignan natin ha, kasi prosecution pa lang yung ano eh, nagtatanong eh. Tignan natin pag binalikan siya ng defense. Diba? Kasi medyo may mga nakita na akong butas eh, dun sa mga testimonya niya. Pero hindi naman ako abogado, diba? So hindi ko sigurado kung tama yung nakita ko. Tignan natin kung nakita na rin nung ano, nung depensa. Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Jersey Martisano. Ito po si Ira Panganiba. At ito po ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Malalakas na ulan mararanasan sa bagyong Luis na pinalakas ng habagat. Hindi na pala kaya bagyo si Luis. Ano na lang siya ngayon, low pressure area. Higit 6,300 pamilya apektado ng dumaang bagyong Luis. Rollback sa presyo ng langis ngayong Linggo. Ipatutupad ngayong araw. 10 milyong travel expenses ng Office of the Vice President. Walang dokumento, sabi ng COA Auditor. Sara Duterte lang ang VP at DepEd Secretary na may confidential funds, sabi ng witness na galing sa Commission on Audit. Let me correct you. Si Vice President Jejomar Binay ay mayroon. In fact, dun sa huling bahagi ng kanyang termino ay binitawan niya yung kanyang confidential funds base dun sa hearing na ginanap ni Antonio Trillanes nung gulpihin siya. Naalala ko yon. Hindi ka factually correct, Mr. Co-Witness. Higit 3.50 milyong commuter na kinabang sa libreng sakay ng Office of the Vice President. 85 pisong wage hike mananaig sa kabila ng TRO ayon kay Education Secretary Tolentino. Malacanang sa sexual and character assassination plot laban kay Recto, nakaririmarim, power hungry, hindi makatao. Dole, sinabi ng delivery riders, TNVS drivers, maaaring makakuha ng employers benefits. LTFRB at transport groups, magpupulo ngayong araw para sa fare hike petition. Proseso sa paglusaw sa system law sa abutin na 6 na buwan ayon kay Gatchalian. Papalaran ng flood control probe ng Blue Ribbon Committee na sa kamay na ng mga senador ayon kay Erwin Tulfo. Pangulong Bongbong Marcos kikilos base sa ebidensya ukol sa gambling complaint laban kay Health Secretary Prix Pohalte. NBI magpapadala ng sampina kina Leandro Leviste at Jing Paras. Po ang mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaralan at himayin natin ang mga ito, pero bago ang lahat niya, katulad na nakagawian. Si Randy Santisas, nakikinig. Good morning, Randy. Emma Redaha, get well soon, Idol Angelo Redaha. Uy, may sakit siya, Idol Angelo. Ha, pagaling ka, Angelo Redaha, mamimiss kita, dito ka lang. Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Don't like and share. Maraming salamat Mark Mallorca. Si Emma Redaha, good Tuesday morning Sir Ira V. Panganiban. Makulimlim sa Malolos, Bulacan. Ako, dito rin makulimlim. Umuulan niya eh. Emma Redaha, may pasok sa Malolos, Bulacan ayon kay Mayor Christian Natividad. Oh, may pasok kayo dyan sa Malolos ha. Sinabi na ni Emma Redaha. Emma Redaha, mag-resign ka na Governor Daniel Fernando. At Vice Governor Alex Castro, galit si Emma. Ferdinand Enriquez, good morning po sir. Good morning Ferdinand. Emma Redaha, dan like and share, kamandido at KMRP. Salamat Emma Redaha. Gayahin si Emma.
Imura Dolores, good morning po, Sir Ira V. Panganiban, kape-kape galing sa Japan. Maridaha, Bulacan, kaguluhan sa lalawigan, Justicia. Maridaha, susunod na, RJ Patrol. Maridaha, hawak mo, sige na, hawak mo ang bill, sabi nila. Si Emreda EIA Shaday leader, El Shaday leader, Brother Mike Belarde. Puma, hindi. Rick Orasyon, good morning Sir Ira, good morning Rick Orasyon. Ano pinagsasabi nito si Emma? Emma, easy ka lang, parang anong sinasabi mo? Shirley Uyang, good morning Sir Ira, good morning Shirley. Joe Latore, good morning Sir Ira, good morning Joe. Sabi ni Menchime, good morning Sir Ira P. Rekorasyon, Sir, pwede 1 minute kasi i-shout out ko lang ang mother ni Attorney Kapuna na nanonood sa impeachment. Salbahe kayo. Salbahe kayo. Nanonood si Joy Barbosa Doria. Good morning, Joy Barbosa Doria. San Costa, ganda umaga po, Sir Ira V. Panganiban. Si Kyots Melissa, good morning, Sir. Good morning, morning. Like and share. Salamat, Kyots. Steel Joan, maganda umaga, Sir Ira P. Don't like and share. Maraming salamat sa Steel Joan. Edison Makasyo, morning po, Sir Ira. Ingat po palagi. Jen Abantao, good morning Idol Ira. Eh Maridaha, dapat ito sabihan ni Angelo na tumigil eh. Ano sinasabi eh. Si Mark Sanchez, good morning. Kahapon pala nakamonitor si Mark Sanchez habang nagmamaneho sa bagyo, hindi ko napansin ha. Good morning Mark Sanchez. I hope you're doing all right. Good morning, good morning, good morning. At shout out kay Laika. Kay aking bossing, 'di ba? Si Laika De La Cruz Andres. Good morning Laika ng Nissan Philippines.

siburahin mo yung mga comments ni Emma Redaha, dadali tayo dyan sa mga comment niya. Idol, good morning. Yung Confi fans na binabanat Italianis against Binay, is na nangyari apparently nung Makati Mayor siya, pero sinampa nung BP na siya. Kita mo, may Confi fans pa rin sila. Di ba? Hindi, ang alam ko, ano eh. Ganun ba yun? Hindi ko malalabas. Sa naalala ko, may Confi fans na sinampa kay VP Binay. Di ba? Nung ginugulo siya ni Trillanes. So, magulo yun, ha? Peter Nikilevich, Rasputin, yo, yes, yo, good morning, umaga po sa Idol Ira, plus everybody, all, ka MRP, kabandido. Sabi ni Anjo, yes, madami, meron, madami sinampa. Madami sinampa ni Trillanes, walang nangyari, lahat sa korte, dinismiss, di ba? Mercy Fernandez, watching regular listener, good morning, Sir Ira. Pleasant morning, Sir Ira. Malusog na pangatawan ang sumayin nyo. Salamat. Dekorasyon, Sir. Sino ito si Emma Redaha? Hindi ko ato. Kamag-anak yata ni Angelo Rian eh. Nahawakan yung cellphone ni Angelo. Si Kyotz Melissa. Sino kaaway ni Emma Redaha? Morning. Hi, Ms. Amoya Fernandez. Morning, Sir Ira. Morning, MRP. It's a miracle. Alex Tagumpay. By the way, nanalo si Alex Ayala ang kanyang first WTA championship. Meron na tayong WTA champion. Siya na ngayon ay number 20 sa world ranking ng women's tennis ng women's tennis at tinalo niya si Pegula sa 3 sets dyan sa DC Open kaninang madaling araw matapos ma-postpone kahapon ng madaling araw dahil sa bagyo yung kanilang laban. Tinalo niya 6-5, 6-3, 6-0. 5-6-6-3-6-0 si Pegula. Meron na tayong WTA champion.

0: Samantala sa ulat panahon, dahil umuulan na malakas ngayon, umuulan na malakas ngayon, tapos ang stable pa rin yung internet ko. Ang bagyong Luis ay humina na at isa na lamang low pressure area. Ito ay nasa bisinidad ng Baggao, Cagayan. At isa pang low pressure area ang binabantayan naman sa may karagatan ng Balaon, La Union. Ang Southwest Monsoon o hangin habagat ang mananaig sa Southern Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Ang tropical cyclone naman na pinangalan ng Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay may 2,330 kilometro ang layo sa silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Meron itong lakas ng hangin na umaabot sa 150 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 185 kilometers per hour. Bumabaybay ito pa kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon ay makakaranas ng maulan na panahon. Ilocos Region, Cordillera Region at Cagayan Valley at Central Luzon ay makakaranas ng maulan na panahon na may malakas na pag-ihip ng hangin, bunga ng low pressure area. Ang Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras ay magiging maulap ang papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulod at kidlat dahil sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi ang maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorm. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5:40 ng umaga at lulubog mamaya ng 6:24 ng gabi. Ang 44 minutes na lang ang labang ng liwanag sa dilim. Samantala, nagbabala naman ang pag-asa na magdadala ang dating Tropical Depression Luis ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon na bago ito humina, habang ang bagyong Dolphin ay inaasahang magpapalakas sa habagat na maaaring magdulot ang tuloy-tuloy na pag-ulan sa mga susunod na araw. Ay ipag-asa weather specialist Charmaine Barilla, pinakamalakas ang inaasahang ulan sa Pangasinan na maaaring makatanggap ng mahigit 200 milimetro ng ulan na inaasahan ding makakaranas ng malakas hanggang matinding ulan ng La Union, Zambales, Tarlac at Bataan, habang ang Cordillera, Ilocos, Central Luzon, Metro Manila, Cavite at Batangas ay maaari ring makaranas sa katamtaman hanggang malakas na ulan. Posible din ang mga localized floodings at landslides, lalo na sa mga areas na may very high to high susceptibility, babala ni Barilla. Sinabi rin ni Barilla na may mataas na posibilidad na magpatuloy ang habagat, hindi lamang ngayong linggo kundi pati sa susunod na linggo, at maaaring magdulot ng malalakas na ulan sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Ang Typhoon Dolphin na may lakas na 150 kilometers per hour at pagbugsong 185 kilometers per hour ay maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ngunit mababa ang posibilidad na mag-landfall ito sa bansa. Umabot naman sa 6,316 families ang naapektuhan ng Tropical Depression Luis ayon sa Office of Civil Defense. Batay sa pinakahuling ulat ng OCD, ang mga apektadong pamilya ay mula sa Bicol Region, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Autonomous Region in Masdan, Mindanao. Wala pang naitatalang namatay, nasugatan o nawawala dahil sa sama ng panahon. May 7 lugar na nakaranas ng pagbaha sa Zamboanga Peninsula at Barm. Naapektuhan din ang biyahe sa dagat, kung saan 9 na sea trips ang kinansela sa Calabarzon at Bicol dahil dito 47 rolling cargoes at 5 barko na apektuhan. Wala pang naiuulat na evacuation centers o pinsala sa mga bahay sa pinakahuling update na nagbigay na ang Department of Social Welfare and Development ng 280,500 pesos sa tulong sa mga apektadong residente sa Bicol. Malakas yung ulan. Nagsimula ng bumuhos. Hindi ko pa nararanasan yung siyam-siyam. Malapit na yan eh. Alam niyo yung siyam-siyam? Nararanasan niyo, naalala niyo yung siyam na araw ng sunod-sunod na ulan, hindi humihinto. Tawag ng magulang ko dyan, tsaka ng mga lolo't lola ko, siyam-siyam eh. It really happens. I've experienced it. Hindi siya haka-haka lang. There's a period in time sa panahon natin ng tag-ulan na may siyam na araw na tuloy-tuloy na umuulan, hindi humihinto. May problema yung blood control natin. Alas 8.24 na po ng umaga, sa kabilang dako, inaasahang bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa unang linggo ng Agosto ayon sa Department of Energy. Ang inaasahang rollback ngayong araw, August 4, at ipinatupad kanina alas 6 ng umaga, 60 centavos kada liter ng gasolina ng diesel. Bababa yan, 60 centavos per liter ng diesel, 73 centavos per liter ng gasolina, at 2 pesos and 99 centavos kada litro ng kerosina. Ulitin ko, 60 centavos, bababa. 60 centavos kada litro ng diesel, bababa. 73 centavos kada liter ng gasolina, bababa. 2 pesos and 9 centavos kada litro ng kerosina. Ayon sa Department of Energy, bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdig ang merkado matapos ihayag ni US President Donald Trump na magkakaroon ng panibagong pag-uusap sa Iran upang wakasan ang tensyon sa Middle East at muling buksan ang Strait of Hormuz. Sabi sa inyo, hindi na bababa sa 50 to 60 pesos ang ano, ang gasolina at saka krudo. Yan na yun. Dekorasyon, sir, sino ito si Emma Ridaha? Kiyots Melisa, sino kaaway ni Emma Ridaha? Ms. Moya Bernante, morning Sir Ira, morning MRP, sa Miracle, Alex Tagumpay. Dito Kabiles, good morning Sir Idol. Anjo Perez, nanonood. Good morning si Panjo. Angeline Desalisa, mabuti naman sinampahan ng kaso si Boying. Ganun din si Senator Legarda. Join na kayo para maputol ang kapritsyo ni Boying Kalawit. John Observer, good morning sir. Yung sona ni The Junior ay puro pang-asar na lang sa taong bayan. At ang lumalabas sa bibig at imahinasyon ay parang... Wag. Josh Medina, sir, matagal na si Digong sa Hague. Wala pa desisyon ng Supreme Court? Wala pa eh. Hindi wala namang epekto sa The Hague sa ICC desisyon ng Supreme Court eh. Sariling mundo yun eh. Leti Frias, good AM Sir Ira. Totoo ba ang balita may dagdag pensyon third round ng 10%? Thanks po, God bless your program always. Mukhang meron. Nabang ako nga eh. Yung dagdag ng pensyon eh. Romeo Ochoa, congratulations Alex. We're proud of you. Bravo, Julo, Pilipinas. Sir Rick Corazon, Sir Ira, gabi ang mukha mo. Parang 19 years old ka lang. Walang line. Filter yan, filter. Kiyots Melisa, Sir Ira, Sir P. Shout out sa mga Bobila ng Bayumbong at mga Melisa sa San Jose del Monte, Bulacan. O, yung mga Bobila ng Bayumbong, kamag-anak ko yata yung mga yan. Melisa sa San Jose del Monte, good morning. Kiyots Melisa, hindi pa naumpisahan ang pang-ilalim na transaksyon. Pangkalawa ka naman ng trip. Wow, heavy. Dali, balita muna natin to. Para kay House Prosecution Panel Advisor Spokesperson Ace Barber, ang naging testimonya sa impeachment court ni dating Commission on Audit Auditor Roderick Bomil ay nagpatibay sa kaso ng prinisinta ng prosecution sa ilalim ng Article 1 na inabuso ni Vice President Sara Duterte ang paggamit ng 612.5 million peso confidential funds na inilaan sa Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Barbers, malinaw ang COA rules na bagamat maaaring manatiling lihim ang mga tiyak na layunin ng mga operasyon ng confidential fund bilang bahagi ng seguridad, ang paraan ng paggasta at dokumentadong liquidation ng mga gastusin ay dapat sundin alinsunod sa batas. Sa ganap na paglilitis, pinaliwanag ni Bomil ang pagkakaiba ng confidential activities at ng pagbili ng mga item gamit ang confidential funds. Ayon kay Barbers, malinaw sa testimonya ni Bomil na natuklosan ng mga state auditor ang mga gaps sa mga dokumentong sumusuporta sa 612.5 million fund, kabilang ang mga acknowledgement receipt at iba pang record ng liquidation. Binigyan din ni Barbers sa sinabi ni Bomil na ang confidential funds ay maaari lang gastusin para sa mga layuning otorisado sa ilalim ng mga umiiral na patakaran, at upang patunayan ito ay dapat may mga dokumentong ebidensya na isinumite sa COA. Tiniyak ni Barbers na magpapatuloy ang House Prosecution Panel sa paghahain ng mga dokumentaryong ebidensya at patutuo ng mga saksi upang suportahan ang kanilang kaso sa harap ng Senate Impeachment Court. Wala na may sinumiteng direktang dokumentong sumusuporta sa 10 million peso na gastusin mula sa confidential fund ng Office of the Vice President para sa incentives o traveling expenses noong 2022. Ito ay binunyag ng dating State Auditor ng Intelligence and Confidential Funds Office na si Roderick Bomil sa Senate Impeachment Court. Dati ito. Ayon kay Wamil, lumitaw ang natural mahalaga sa binagong accomplishment report ng OVP para sa kanila 125 million peso confidential funds. Dahil dito naglabas ang audit team ng Supplemental Audit Observation Memorandum upang banggitin ang naturang paglamag. Ang mga gastusin kaugnay ng paglalakbay ay umanin ng malaking interes sa publiko dahil sa sunod-sunod na biyahe sa ibang bansa ni Duterte sa panahon ng kanyang panunungkulan. Naitala noong August 2025 ang siyam na biyahe sa pitong bansa mula July 2024 kabilang ang tatlong pagbisita sa Netherlands. Nagpatuloy ang mga biyahe ni Duterte sa ibang bansa noong 2026 kabilang ang otorisasyon para sa biyahe noong Mayo sa Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Kamakailan lamang ay nagtungo rin siya sa Qatar, Germany, United Kingdom, Northern Ireland at Netherlands mula July 16 hanggang 31 habang nagpapatuloy ang kanyang paglilitis sa impeachment. Sinabi ng OVP na ang naturang biyahe may kinalaman sa mga opisyal at personal na transaksyon at walang ginamit na pondo ng pamahalaan. Nang tanongin ni House Prosecution Lead Legal Counsel Lorna Capunan kung ano ang partikular na isinumite ng OVP para sa 10 milyong entry, sinigot ni Wamil na ang tanging ebidensya ng pagbabayad na inihain at tanggapan ay sa pamamagitan lamang na acknowledgement receipt, ngunit wala umanong dokumentong direktang sumusuporta sa mismong disbursement para sa nasabing item. Si Tatay Strauss Fernandez, maayong buntag by Ira, dinadasal ng bayan na sana mapadaan din ang bagyo sa malaking bahay sa tabing ilog para wash out ang mga kasalanan dyan. Si Rico Nacion, yung Sonata of Lies ni Jumping Jack is like the song All of a Sudden My Heart Sing nang isingit niya na mag-launch ng rocket. Baka naman rockets na gamit ni Miss Iyala. Congratulations, Dai. You made it to the top of the world. Magbabalik ang Morning Report Pilipinas. Pagkatapos sila, mahalagang paalala. Ang oras po natin, alas 8.31 na po ng umaga.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid. Nagbalita. Johnny Gomez Live mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 8:10 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 AM to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Ano nangyari? May nangyari. Nagbabalik ang Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM band ng DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag kalimutan ang ating social media channels, Facebook, YouTube, TikTok. Type lang po ang keywords DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Huwag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido at meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. O, tuloy-tuloy na tayo sa balita. Unahin na natin to. Nagmamadali. Pumunta tayo sa palasyo ng Malacañang, mga magsasaka sa tarla. Hindi palalayasin para sa Pax Silica Project. Ayun. Si Chona Yu, nasa Malacañang. Chona, good morning.
5: Good morning, Sir Ira. Tiniyak na ng palasyo ng Malacañang na walang magsasaka ang palalayasin para sa itatayong Pax Silica Project sa bahagi ng Tarlac. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, 7 taon na o noon pang 2019 SEA Games, nagkaroon na ng tinatawag na buildable area o alokasyon ng lupang gagamitin para sa nasabing proyekto. Sabi ni Castro, nasa 6,000 hektarya na nakareserbang lupa para sa open green spaces, forest reserves at designated zones para sa upland farming. Maliit lang anya ang mauukupan dito at proyekto na nasa 3,500 hectares na ang ititirik para sa Pax Silica Project. Kaya pagtitiyak ng Malacañang, hindi makaapekto sa mga magsasaka ang proyekto na ito na isang planong AI at semiconductor industrial hub sa New Clark City na naglalayong lumikha ng dekalidad na trabaho at makahikayat ng mga malalaking pamumuhunan para sa high-tech industries. Samantala, yung schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos ay puro sa Palasyo ng Malacañang lamang ito dahil presentation ng credentials ng mga bagong ambassador na nakatalaga dito sa Pilipinas. Kabilang na rito, yung ambassador designate ng Lesotho, Dominican Republic, Gambia at Gabon. Yan yung mga ambassador, apat na ambassador yung makakaharap mamayang hapon ni Pangulong Marcos dito sa Palasyo ng Malacañang. At syempre pa yung press briefing ni Palace Press Officer Claire Castro mamayang 11:30 ng umaga. Medyo nagpuyat si Pangulong Marcos, Sir Ira, dahil kagabi o kaninang madaling araw, pagkapanalo ni Alex Ayala, ay meron agad siyang post na...
0: Nag-statement eh. Oo. Kita ko na kagad eh. Pag-isig ko kanina, kita ko na eh. Tuntua siya. Masaya siya, di ba?
5: Excited si Pangulong Marcos. Kung maalala mo nung pumunta dito si Alex Ayala, talagang hindi niya mapigilan ang maging fanboy.
0: Oo, oh, kinikilig eh. No? Presidente natin, kinikilig. Well, actually, I can understand. Because it's not every day na merong Pilipino. Ito, first ito eh. Kasi yung BC Open is a WTA championship. Yung mga ibang championship ni Alex Ayala, mga ang tawag doon, mga tune-up championships eh. Pero yung BC Open is a WTA major competition, major championship. So today, Alex Ayala is a WTA champion. Diba? Tapos, tinignan ko kanina yung ranking niya, number 20 na siya sa world rankings.
5: Wow. Pinakamataas
0: na ranking na inabot ng Filipino tennis player, whether male or female, sa buong mundo. Number 20. And kung makikinig tayo kay Serena Williams, one of the strongest and most powerful tennis players in the world, inaasahan niya na mas magdo-dominate pa si Alex Ayala in the near future. Makikinig ako kay Serena Williams. Si Serena Williams yun.
5: Kulay
0: ko yun eh.
5: Tennis court.
0: Kulay ko yun.
5: Kaya, pinag-usapan niya sa NBC, parang mas naging aggressive si Alex Ayala simula nung... Ewan namin kung after nang sinabi ni Presidente yung kanyang mensahe, parang lalong na-inspire lalo yung...
0: Okay. Parang gumanda yung laro niya actually. Mm-hmm. Gumanda yung laro niya lately. Mukhang inayos na ni Rafa Nadal yung... lalo, especially her serves. Inayos na niya yung serves niya. Medyo powerful. Faster yung serves niya ngayon. So, it's good. It's good. Babalikan ko lang yung Pax Silica. Kasi binabarata na yung criticism na number one, yung farmlands gagalawin. Number two, maapektuhan yung power at saka yung water supply. Gusto ko lang sabihin sa kanila, alam nyo ba na 8 ang golf course dyan sa area na yan? Alam nyo ba kung gaano kalakas kumain ng kuryente at tubig ang golf course? Alam nyo ba kung ilang ektarya ang isang golf course? 5 ektarya ang isang golf course. 8 golf course, yung 40 ektarya yun. Di ba? 40 hektarya ng mga dati ay sakahing bukid na pinayagan ninyong itayo kasi golf course.
5: Na ang nakikinabang ay manlaman.
0: Na ang nakikinabang.

0: Di ba? So, I mean, I'm just being straight. Di ba? I mean, sabi sa akin, ikaw ba naniniwala sa Pax Silica? Meron ako diskusyon. Sabi ko, may issue ako sa Pax Silica. Kasi katulad nung dumating dito yung IBM, yung Texas Instruments, and all that. Magandang binigay na trabaho, pero ang nagkulang ang pamahalaan, at ito yung gusto kong pansinin ng pamahalaan, hindi tayo nagkaroon ng technology transfer. Hindi natin natutunan yung ginagawa ng mga technological hubs na yon dito sa Pilipinas. Which, hindi dapat. Dapat gayahin natin ang China. Nung nagtayo ng pabrika ng mga kotse, ang mga Amerikano sa kanila, pinag-aralan nila yung teknolohiya. Kaya nung umalis yung mga Amerikano, sila na nagtayo ng pabrika ng kotse. Which is what we should do. Yun yung nag-iisang concern ko. Yung technology transfer. Everything else is fine by me. And yung criticism on power, water, farmland, kalokohan yan dahil walong golf course ang nakatayo doon sa paligid ng pagkatayuan ng Pax Silica. Hindi sila nagreklamo doon. Yung iba nga, naglalaro doon, nakita ko eh. Diba? Dito, kakausap ko doon, naglalaro sila eh. Oh, naglalaro ko pala dito. Oh, maganda course dito. Oh, tapos ngayon, sasabihin mo, bawal yung Pax Silica.
1: Ayun, diba? Sa Malacanang hindi pa naman final, under review pa rin yan, may mga provisions pa doon, although hindi sinasabi kung anong particular na provisions at under review, sabi naman ni Palace Press Officer Claire Castro, lahat ng concerns like yung mga magsasaka, yung mga hindi daw nakonsulta, ay makipag-ugnayan sa government para ma-actionan o marinig yung kanilang mga hinaingin.
0: Yun, yung dalawang yan, dalawang factors siya na proyekto ng Marcos administration today, yung electric vehicle manufacturing incentive system at saka yung Pax Silica. Ang hinihiling ko lang dyan is pag-aralan natin yung technology transfer. Because hindi naman magtatagal dito yan. Matagal na 15 taon na mga yan dito sa Pilipinas eh. And then after that, makakakita na mas magandang lugar yan. Kailangan pag-alis nila, natutunan na natin yung ginagawa nila. Diba? Parang ano yan eh, parang sila Joel Pedro lang yan eh. Dating taga-impake ng toothpaste eh. Nung umalis ng Colgate. Nung umalis yung Colgate sa kanila, eh, di ginawa nila yung Happy Toothpaste. Di ba? Minegosyo pa rin sila. Dapat ganun din tayo. Ganun din ang gawin natin sa EVs, EV manufacturing, at saka sa Pax Silica. I mean, I'm just asking the government. Baka naman maisip nila yun. Di ba?
1: Eh, open naman ang Malacanang sa mga suggestions at mga concerns ng taong bayan.
0: Oo nga. Oo nga. May brief.
1: Tutod na administrasyon dahil 2 taon na lamang si Pangulong Marcos.
0: Oo nga eh. Hindi na, hindi ko na itutuloy yung sasabihin ko. Hindi ba? Huwag na lang. Baka pagalitan ako ng kaibigan ko. Hindi na mainit ulo ni Auntie Claire. Kahapon mainit ulo ni Auntie Claire eh.
1: Oh, medyo.
0: Nakaririmarim nga daw eh. Nakaririmarim. Nagulat ako. Dalim lang ah. Nakaririmarim. Di ba?
1: Oo, huwag.
0: Baka kalma na mamaya.
1: Claire Castro.
0: Okay. Thank you, Chana. Good morning.
1: Malacanang, ako si Chona Yu para sa DZ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu mula sa Palasyo ng Malacanang, samantala ang pagharap ng House Prosecution Panel ng mga testigo at dokumento ukol sa panlipaggamit ni VP Sara ng mahigit 600 million confidential funds, aabutin ng mahigit isang buwan. May ulat si Jojo Sika. Jojo, good morning.
2: Sinabi ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol na posibleng abutin na mahigit sa isang buwan ang pagpipresenta ng mga testigo at mga dokumento sa umano'y maling paggamit ni Vice President Sara Duterte sa 612.5 milyong pisong confidential funds. Ayon kay Attorney Tonggol na bagamat inanunsyo ng prosecution na 13 na lang sa halip na 27 ang iharap nilang testigo, maaaring matagalan ng impeachment trial sa authentication at identification ng mga dokumentong nais gamitin ng prosecution sa paglilitis. Sinabi ng prosecution na mahigit sa 3,000 ang mga dokumento ukol sa confidential funds na nilalaman ng 15 kahon na kanilang inumpisang ipresenta sa day 11 ng impeachment trial kahapon sa paglilitis na iharap sa pauna pa lang na direct examination si dating COA State Auditor Roderick Wamil. At tinalakay sa kanyang pag-audit ng 125 milyon peso na confidential fund ng Office of the Vice President noong December 2022. Nakahanay pang bungkali ng audit sa mag-

0: magbubukod, magkabukod na confidential funds sa na ginamit ng Office of the Vice President at DepEd noong January hanggang September 2023. Sa paglilitis sa confidential funds, hiniling ng prosecutor's panel na bigyan sila ng 31 days para sa paghahanap ng mga testigo at mga dokumento. Subalit para kay Atty. Tonggol, maaring lumampas pa ito sa 31 days sa dami nga na ipepresenta ng prosecution. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Si Jojo Sikat mula sa Senado.

pinagdiwang naman ng Office of the President ang ikaapat na adversaryo ng libreng sakay program at inihayag na mahigit 3.54 milyong commuter sa buong bansa na bigyan na ng libreng transportasyon mula ng ilunsad ito noong 2022. Ayon sa OVP, layunin ng programa na magbigay ng abot kaya at maasahang transportasyon at makatulong sa pagpapababa ng gasto sa pamasahe ng mga manggagawa, estudyante at iba pang araw-araw na biyahero. Bilang paggunita sa anibersaryo, namahagi ang OVP ng 5,000 commemorative libreng sakay tokens sa mga pasaherong sumakay sa piling mga bus sa Metro Manila, Naik, Bacolod, Tacloban, Metro Cebu at Metro Davao. Sinabi ng OVP na ang anibersaryo ay pagkilala sa 4 taong tuloy-tuloy na operasyon ng programa at sa patuloy na suporta ng mga commuter na nakinabang dito. Muling tiniyak na tanggapan ang kanilang pangako na ilapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan sa pamamagitan ng mga programang tumutugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga Pilipino. Kumpiyansa naman si Labor Secretary Francis Tolentino na mananaigang batas sa 85-daily minimum wage increase sa Metro Manila sa kabila ng temporary restraining order na inisyo ng korte sa implementasyon nito. Noong July 30 ay nag-issue ang Pasig RTC ng TRO bilang tigon sa petisyon sa declaratory relief na inihain ng dalawang construction companies sa kumestyon sa NCR Wage Order No. 27. Sa panayam, tinukoy ni Tolentino ang Article 13, Section 3 ng 1987 Constitution na nagsasabing ang Estado ay dapat magbigay ng buong proteksyon sa manggagawa. Umapil na rin siyang maging kalmado kasabay ng pagsisiguro sa mga manggagawa na patuloy na poprotektahan ng pamahalaan ang kanilang kapakanan.

0: inalaga naman ng Malacañang alegasyon ng selective justice matapos pagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang posisyon ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. para magpiyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Si Revilla ay naaarap sa kasong malversation na hindi maaaring piyansahan kaugnay na umano'y Ghost Project na nagkakahalaga ng 92.8 million sa Pandibulacan. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacañang na ang ruling ay ginawa ng independent court at hindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binasura rin ito ang ulat na binibigyan ng special treatment ng administrasyon si Revilla dahil kinukonsidera itong kaalyado ng Pangulo. Pinayagan ng Sandigan Bayan si Revilla na magpiyansa ng 1 milyon na piso sa kanyang malversation case sa kasong may kinalaman sa 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan. Ayon sa Sandigan Bayan, pinayagan si Revilla na makapagpiyansa dahil nabigo ang prosekusyon na magpakita ng matibay na ebidensya ng pagkakasala ng dating senador. Nauna nang nagpasok ng not guilty plea si Revilla sa arraignment ng 3rd Division para sa kasong malversation habang ang kanyang mga kapwa-akusado ay pawang nagpasok din ng not guilty plea. Ipinakita naman sa 176-page ruling ng Sandigan Bayan na pagpayag nito makapagpiyansa si dating senador Bong Revilla ay hango sa prinsipyong ang mga hukuman ay dapat humatol batay sa mga ebidensyang naiharap sa korte, hindi sa opinyon ng publiko. Sa resolusyong inilabas ng 3rd Division ng Anti-Graft Court, nabigo ang prosekusyon na magpakita ng matibay na ebidensya ng pagkakasala ni Revilla sa mga pagdinig para sa kanyang aplikasyon sa piyansa kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control project sa Pandibulacan. Sa resolusyon ng Sandigan Bayan, binigyan din ito na walang matibay na ebidensyang naipakita kung paano naipasok ni Revilla ang naturang flood control project sa General Appropriations Act ng 2025. Kilala ng hukuman na si Revilla ay noo'y chairman ng Senate Committee on Public Works, ngunit nilinaw nito na ang naturang posisyon na hindi nangangahulugang may kapangyarihan siyang magpasok ng proyekto sa pambansang budget. Pinaliwanag ng korte na ang proseso sa pag-aproba ng budget ay dumaraan sa pagsusuri at pag-aproba ng Senado, Kamara de Representantes at Bicameral Conference Committee. Napansin din ng Sandigan Bayan na wala na ipakitang direktang ugnayan ang mga testigo ng prosekusyon sa pagitan ng umano'y paghingi ng listahan ng mga proyekto at ng kalaunang paglalaan ng pondo para sa partikular na proyekto. Maging ang ilang opisyal ng DPWH sa tumestigo ay umaming walang naipakitang kahilingan mula kay Revilla kaugnay na nasabing flood control project. Ayon pa sa resolusyon, malaking bahagi ng tsorya ng prosekusyon ay nakasalalay sa mga pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Gayunman sinabi ng korte na ang mahalagang aligasyon tungkol sa pagpupondo sa proyekto at umano'y kickback arrangement ay hindi nasuportahan ng independent evidence na naiharap sa mga pagdinig sa piyansa. Inaayos naman ng Department of Labor and Employment na maaaring matanggap ng financial support ng mga delivery rider, ride-hailing at transport network vehicle services sa drivers sa ilalim ng Employees Compensation Program ng Employees Compensation Commission. Ayon kay Dole o Labor Secretary Francis Tolentino, saklaw ng programa ang mga sakit, aksidenteng pinsala at kapansanan na may kaugnayan sa trabaho. Mula pa noong September 2020, pinalawak ang saklaw ng Employees Compensation Program upang isama ang lahat ng self-employed na miyembro ng SSS, kabilang ang mga independent workers at freelancers. Magpupulong naman ang major transport groups at LTFRB para pag-usapan ng panukalang taas pasahe sa PUVs. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza II, dumalo sa hearing na ipinagutos si Transportation Secretary Bonnie Lopez ang Jeep Groups na Piston at Manibela, UV Express Group na Metro Comet Transport Service Cooperative, 997 Sandigan Transport Cooperative at UV Express National Alliance of the Philippines, ang taxi groups na Metro Comet Transport Service Cooperative at Light of Glory Transport Services at ang motorcycle taxi group na United Transportation Coalition of the Philippines. Ang mga grupo ay may magkakahiwalay na petisyon para sa fare increase mula 2 pesos hanggang 13 pesos. Matapos ang pagdinig ay papasa ng LTFRB sa Transport Department ang proposal para sa hiling na fare adjustment. Aabuti naman ng Senado na hanggang 6 na buwan bago may pasa ang ilang panukalang batas na naglalayong lusawin ang system loss na sinisingil na kuryente na nagpapahirap sa consumer ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sa pahayag, sinabi ni Gatchalian na maraming panukalang na ihain sa Senado bukod pa sa mababang kapulungan matapos magbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan. Bukod kay Gatchalian, naghain din ang katulad na panukala sina Senate President Pro Tempore Vicente Tito Sodo III, Senator Erwin Tulfo at Senator JB Ejercito. Nakakain din sa mababang kapulungan si Nabotas Representative Toby Chanco at Quezon City 5th District Representative Patrick Vargas. Sinabi ni Gatsalian na magiging responsibilidad ng Energy Regulatory Commission o ERC na hindi dapat itatago sa publiko ang lahat ng charges tulad ng system law sakaling masibatas ito. Sinuportahan ng ERC ang panukala ni Marcos o ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na amyendahan ang EPIRA at itigil ang paniningil na isang power distributor sa system laws na kinakarga sa consumers. Sinabi naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo na kanya kukonsultahin ang kasamahan sa Senado kung itutuloy pa nila ang investigasyon sa flood control fund scam. Sa pahayag, sinabi ni Tulfo na kailangan munang mabuo ang komite bago magdesisyon hinggil sa kapalaran ng investigasyon sa flood control. Ayon kay Tulfo, magdedesisyon ng Blue Ribbon Committee kung itutuloy o hayaan na lamang ang Office of the Ombudsman na mag-imbestiga na kasalukuyan itong ginagawa. Huling nagsagawa ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee noong June 8 sa gitna ng sigalot sa liderato sa pagitan na Senate President Sherwin Gatsalian at dating Senate President at ngayon ay Minority Leader Alan Peter Cayetano. Binanggit ni Tulfo na masyado na makapal ang schedule ng Senado kabilang ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ilang panukalang batas na naghihintay maaprubahan. Pagpangalan yung Dawit tsaka naimbestigahan, ha? Ganun talaga, ha? Ay, ako, kayo talaga. Yan ang sinasabi ko sa inyo, eh. Sinabi naman ng NBI na magpapadala ito ng sampina na Batangas Congressman Leandro De Viste at dating kongresistang Jing Paras. Huwag na yun ang aligasyon na may umano silang planong i-frame up si Executive Secretary Ralph Recto. Ang NBI Director Melvin Matibag, pirmado na sa PINA noong Biyernes, ngunit ipadadala ito kahapon, Agosto 3, inaasahan na harapan dalawa sa NBI sa Webes. Ang Matibag, may mga pahayag umano ang ilang biktima ng human trafficking na nagsasabing inalok silang bayaran kapalit ang paggawa ng kwento at paglalagda sa affidavit laban kay Recto. Nakikipag-ugnayan na rin umano si Ralph Recto sa NBI at magpapadala ng kanyang mga abogado. Itinanggi naman ni Levise at Paras ang mga aligasyon laban sa kanila. Si Kimura Dolores, dito po lugar namin sa Nagoya, Japan, sobrang init, 40 degrees Celsius, biglang didilim at napakalas ng buhos ng ulan sa Baykidlat. Joy Barbosa Doria, luto muna ako pero still monitoring. Good morning mga kabandido, daming parokyano. Good morning Brad. Hi Ms. Amoya Bernante, Sir Ira, may karapatan ba ang RTC na postpone ng salary increase sa mga workers sa bansa? Naku, legal yan, hindi ko alam ang sagot dyan. Kiyotz Melissa, Madam, baka need ng driver dyan. Kiyotz Melissa, tapusin na impeachment circus. Pangita namang walang pupuntahan para flood control naman next. Tapos election na. Rayomi, ang lakas na ulan, Boss Ira, dito sa Taytay Rizal. Evangeline De Salisa, The Junior, huwag ka muna maglaro ng baby racket. Mag-drone ka na lang muna. Rekorasyon, ay nako, Barbero, harapin mo ang pahaging ni Tambaloslos na magkasangga pala kayo. Alalahanin mong sinabi niyang I will not go down alone. Evangeline De Salisa, hintayin muna ang defense bago may conclusion sa paggastos ni BP sa confidential funds. O nga naman, Kiyos Melissa, open ang Malacanang sa mga suggestion pero close ang isip. Jeff Reyes, uy, good morning. Lord, looking good, Papi. Thanks, Papi. I'll see you soon. Kimura Dolores, ingat sa salamat at salamat po, Sir Ira V. Panganiban. Thank you, Kimura Dolores. Rekorasyon, paano na yan? President na kahit na unbailable offense, ay pwede na at ito'y kay Mr. Budot, House of the Cases of Senator Jinggoy and Senator Marcoleta. Shirley Uyang, election sa Cavite, August 29, biglang pinalaya, pansamantala si Bong Revilla. Ano yan, nagkataon lang, we. Yung president na non-bailable, pwede mag-bail. Hindi yung president yon, ganun talaga yon. Nasa judge pa rin ang may desisyon kung mag-i-issue siya ng bail o hindi, kahit non-bailable. Hindi ho hard and fast rule yon. Romeo Ochoa, bye-bye na po. Have a nice day. Ingat-ingat po ang lahat. Maraming salamat. Wala na po akong oras. Alas na muna ako. Kita tayo bukas. Abangan po ang RJ Patrol ni Angelo Almonte. Susunod yan sa ating Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 na umaga. Bandido pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow again. See you tomorrow. Bye-bye. Love you. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: RJ Patro.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines at buong mundo. RJ Patrol Time! Andito na tayo sa ating home court, DZRJ 810 kHz on AM, Radio Bandido TV. Sama kayo! 9 a.m. to 10 a.m. Make it a habit. RJ Patrol, daily on weekdays, Monday to Fridays. Sa kayo mga ka-RJ Patrol, kayo ba ay binabantaan ng bagyong si Luis? Eh ngayon ay parang ano na lang siya, tropical cyclone. At palabas na, medyo papalabas na pero may panibago. Ha? May panibago, mahigit 2,000 kilometro ang layo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. PAR! Si Dolphin. Pero sabi nga, west-northwest ang tinatahak nito, baka hindi mag-landfall. Pero ang lakas nito, ha, 155 kph, pagbugsong 195 to 200 kph. Bagyo na naman. Talagang yung pag-asa ay hindi nagkakamali. Nung mag-predict siya, may forecast na ang pag-asa ay nagbigay ng forecast na may apat na bagyo dadalaw dito sa ating bansa sa buwan ng Agosto. Ito, dalawa na ito. Nagbabanta pa lamang yung nasa labas. So, ingat. Baon kayo ng sombrero, kapote, payong. Para hindi kayo magkasakit, ha? Mahirap magkasakit ngayon. Oo, kaya siyempre. Ano ba yan? May mga intriga na nagsusugal yung ating health secretary. Ha? Ayusin yan ng Malacanang. Bagong health secretary. Kasi bumaba na si Dr. Ted Herbosa. Ating health secretary ngayon ay si Puhalte. Dr. Puhalte ba? Okay, pero may intriga kagad. May bisyo nga ba sa pagsusugal ang ating health secretary? Sa batas kasi, sa batas ng Pilipinas, bawal ang nasa gobyerno na ma-involve sa mga pagsusugal dyan. Lalo pag nalululong sa sugal, bawal po yun. Naalala nyo nung araw, si dating Presidente Erap, busy Presidente pa lamang siya noon, may mga naglabasang suki siya ng isang casino. Pinabulaanan niya yon, siyempre, sa unang bugso ng intriga. Pero nung maglabas ng video footage yung isang empleyado ng casino, ayun. Huli ka, Balbon! Oo, oh, di ba? Oh. Yun, ganun. Nawalan parang bula. Yung nag-expose or pinanggalingan ng video na yun. Uy, masama po yun. Yung spekulasyon nyo, your guess is as good as mine. Oh. Maaring pinag-abroad, pinatahimik, iba-ibang mga version. Di po ba naalala nyo Curatong Baleling? Lahat po ng mga nagtitestigo, yung kasong Curatong Baleling, lahat po nagtitestigo, lalo dun sa PNP, nangawala dito sa Pilipinas, pinag-abroad, binigyan ng kapital para maging immigrant sa abroad. Napaganda po yung buhay, ano po? Pero itong ngayon, yung mga talamak na krimen na ina-allege ngayon sa pagnanakaw sa pera ng kabanang bayan. Paano yan? Paano? Ano ba yan? Naubo tuloy. Nasamit tuloy tayo. Pag-aabro din ba yan, mga yan? So, yun ang nangyayari kapag may mga nag-i-expose. Sabi nga, may mga nag-i-expose. Pinag-a-abroad? Pinag-a-abroad ba? Eh, maganda pala yun pag nag-expose ka. Or, biglang gaganda yung buhay mo. Or, ang masaklap doon kung patatahimikin ka. Neutralized. Eh, wala ka nang pupuntahan. Nag-abroad ka na noon sa langit. Uy! Alala ko tuloy, birthday ng tatay ko na nasa langit na. Kung buhay siya ay 117 years old. Happy birthday in heaven, my good tatay, Domingo Soriano Almonte. Happy birthday sa yung mga kamag-anak ko dyan, mga kapatid, pamangkin, apo. Eh, nag-celebrate na nung linggo para sa birthday ng kanilang lolo. Lolo Ingo, siya yung dakilang ama ng Almonte family dyan sa Panabo, Davao del Norte. Good afternoon, Sir Angelo. Ma'am Ina Gray, thank you. Thank you for watching. Thank you for your support sa RJ Patrol. Rick Oracion, magandang umaga, Sir Angelo. Thank you, Rick. Emma Redaha, get well soon. Tukayo, Angelo Redaha. Ano ba sakit ni Tukayong Angelo? Good Tuesday morning, Sir Angelo Almonte. Mainit sa Malolos, Bulacan. Dito, medyo paambun-ambun talaga. Sino ba yung ating kasamahan noon sa Radio Patrol na pag yung may paulan-ulan at ambon, eh, yung tawag niya ay ulambon. Si Maganda, the late Neil Ocampo, Radio Patrol number 5. Emery Daha, may pasok sa Malolos, Bulacan, ayon kay Mayor Christian Natividad. Uy! Idol ko yan, si Mayor Christian Natividad. Anak siya nung Yumaong Tudolo Natividad. Siya yung DILG, Napolcom. Hawak niya lahat nung araw. Pareho silang abogado, ha? Yung Yumaong tatay ay abogado at congressman. Ito naman si Mayor ay abogado rin. Idol ko yan, si Mayor Christian. Nakadaupang palad ko na yan nung mga sometime 1990s pa. Late 90s or early 2000. Meantime, my report. Alright. Ito. My report. Senator Rafi Tulfo, isinusulong ang panukalang magbabawal sa paglabas ng TRO. Paglalabas ng TRO laban sa pagpapatupad ng wage order. Report ng DZRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
0: Tain itong si Senador Rafi Tulfo ng isang panukalang batas na naglalayong ipagbawal sa anumang hukuman, tribunal o iba pang otoridad ang pagpapalabas ng temporary restraining order o injunction laban sa publikasyon, pagpapatupad, implementasyon o pagiging epektibo ng anumang wage order sa bansa. Bilang Vice Chair po ng Senate Committee on Labor and Employment, inihain ni Senator Rafi ang Senate Bill number 2372 na naglalayong amienda ng Article 126 ng Labor Code upang masolusyunan ang umiiral na legal na loopholes sa batas. Sa pag-aayon ng Senate Bill number 2372, binanggit ni Tulfo ang kamakailang pagsuspinde sa wage order number NCR 27 na inilabas ng National Wage and Productivity Commission na nagbibigay ng 85 pesos sa dagdag sa arawang minimum na sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa National Capital Region na suspindi ang pagpapatupad dito dahil sa TRO na inilabas ng Pasig Regional Trial Court kaugnay sa petisyon para sa declaratory relief na isinampa ng dalawang pribadong kumpanya. Paliwanag na senador na anumang wage order ay bunga ng masusing mga pampublikong pagdinig, pag-aaral sa ekonomiya at tripartite consultation na kinasasangkutan ng pamahalaan, sektor ng paggawa at mga employer. Subalit madalas aniya na naantalang agar ang pagpapatupad ng mga kinakailangang aumento ng sahod dahil sa paghahain ng ilang partido ng petisyon para sa temporary restraining order o preliminary injunction sa mga regular na hukuman o pampigilan ang pagpapatupad ng mga bagong wage order. Ayon kay Tulfo, bagamat ipinagbabawal ng Article 126 ng Labor Code ang pagpapalabas ng injunction laban sa anumang proceedings ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa nananatili pa rin ang isang legal na loophole. Aniya, maaari kasing bigyang kahulugan ang salitang proceedings sa tumutukoy lamang sa mga pagdinig at deliberasyon ng mga naturang ahensya dahil dito nagagamit pa rin ang ilang partidong hukuman upang makakuha nga ng kautusang pumipigil sa pagpapatupad at enforcement ng final wage order. Sa pamamagitan ng panukalang ito, layunin ni Tulpo na matiyak ang agaran at walang sagaban na pagpapatupad ng mga wage order upang mapangalagaan ang kabuhayan ng mga manggagawa at may sakatuparan ang constitutional mandato ng social justice. Ako si Jojo Sika at nag-uulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sika. Mananatili daw yan, sabi ni Dole Secretary, Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino. Nasa headline kanina ni Ira, nabanggit education siya. Siya ay Labor Secretary. Tol. Kaya nga po siya ay nagdidepensa para manatili yung 85 pesos wage increase para sa ating mga minimum wage earners. Eh, siyempre, pag-uusapan natin dito sa RJ Patrol, yung mas nakafocus yung ating taong bayan. Kumusta yung inyong mga electricity bills, yung bill ninyo sa water services? Kumusta na? Kumusta na? Balita, humihina ang popularidad ng power distributor natin dito, yung Meralco, pinakamalaki na power distributor ng bansa. Dahil ba yan sa sinasabi nila sa kanilang intriga ay may umiiral na churn? Churn ba ito? Churn, C-H-U-R-N. Ibig sabihin, churn is the number or percentage of customers who stop using a company's product or service during a specific time period. Hindi naman natin pwedeng itakwil yung Meralco. Sila yung hanggang Mega Manila, sila yung supplier ng kuryente. Ano po? Also known as customer attrition or customer turnover. And it is a key metrics for subscription and recurring revenue businesses. Parang sinusumpa ba? Hindi naman. Nababawasan lang yung popularidad. Kasi doon pa lang sa sona ng presidente, State of the Nation Address ni President Bongbong Marcos, yung system loss. Nabanggit na niya. Ang problema, sabi nga ng taong bayan, wala yatang K ang Presidente Bongbong na utusan ng Meralco para balikatin yung system loss. Kasi after the SONA, naglabas ng pahayag yung kanilang pinuno ng Meralco, Manuel V. Pangilinan, na nag-celebrate ng birthday. 80 na ba siya? Oh, 80 na. Happy birthday, belated. MVP. Ayaw niyang balikatin. Who will shoulder, sabi niya. Sino babalikat sa cost system loss? Yung baliktanaw ng ating taong bayan, nung panahong ang presidente ay si Tatay Digong pa, Rodrigo Duterte, isang salita lang nun. MVP rin, may hawak ng isang water utility company, Maynilad, o Manila Water. Sino ba sa Manila Water? Ayala. Isang salita lang nung dating presidente. Sinisingil siya. Sinisingil ang gobyerno. Sasabihin, baka gusto nyong pag kukumutin, lalamukusin yung mga mukha ninyo. Hindi nga maayos yung serbisyo. Tapos may hihingin pa kayo sa gobyerno. May bilyones. Biglang tumalima sa utos ng presidente. Dapat ang presidente ganoon siguro. Mayroong command at saka political will. Voluntary churn when a customer actively chooses to cancel a service or switch to a competitor. Kapag kinancel mo service ng Meralco, meron kang karapatan, kakayahan para mag-avail ng alternative source of power tulad ng solar. Ano pa ba yung mga source of power? Involuntary churn when a service stops due to external factors like expired credit cards or failed payments. Kaya, hindi pa naman tayo dumarating sa puntong yun. Revenue churn, the percentage of recurring financial revenue lost rather than just the number of lost users, consumers. Hindi nga tayo pwede magtakwil niyan. At siyempre, silang pinakamalaki, sila yung talagang supplier ng electricity dito sa ating bansa. Lalo dito sa Luzon, the biggest supplier. Okay, isa pa report. Senate President Gatchalian, sinusulong ang paggamit ng Special Education Fund para sa seguridad ng mga paaralan. Nagbabalik sa report, TCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
0: Sunod-sunod na mga insidente ng karahasan sa mga paaralan, isinusulong ni Senate Presidenta Sherwin Gatchalian na pahintulutan ang paggamit sa Special Education Fund o itong SEP sa pagkuha ng security personnel upang maprotekta ng mga mag-aaral sa mga paaralan. Sa ilalim nga ng panukalang 21st Century School Board o Senate Bill No. 53 na inihain ni Gatchalian, iminungkahi dito na palawakin ng saklaw ng paggamit ng SEP na karaniwang ginagamit sa mga silid-aralan at pasilidad. Sa ganitong paraan niya, magagamit ng mga lokal na pamahalaan itong SEP sa pag-deploy ng mga security guards na may sapat na pagsasanay. Pinalalakas din ang panukalang papel ng lokal government unit sa pagtugon sa mga agarang pangangailangan sa edukasyon. Binigyan din na itong si Gatchalian ng kanyang panukala sa gitna ng mga sunod-sunod na insidente ng karasan sa mga paaralan. Sa pinakahuling insidente nga ay sinaksak hanggang sa mamatay ang isang 14 years old na mag-aaral mula sa Las Piñas National High School ng kanyang 13 years old na kaklase. Iginit ni Senate President Gatchalian na hindi sapat ang padira silidaralan kung walang katiyakan ng kaligtasan ng ating mga estudyante. Aniyan ang senador, kung may pondo para sa edukasyon, dapat paglaanan din natin ang pondo pagpapanatili ng seguridad sa mga paaralan, dahil walang matututunan ang batang takot sa loob ng kanyang silid-aralan. Dagdag pa ni Gatchalian, nakabilang sa priority agenda sa Legislative Executive Development Advisory Council o itong LEDAC, ang mga amenda sa Republic Act 7160 o itong Local Government Code upang palawakin ang paggamit nga ng Special Education Fund o itong SEP. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Maraming salamat, Jojo Sikat. Yung mga security guard, dagdagan nyo pa yan ng mga volunteers, force multiplier. Kung sa barangay may tanod at meron pang assistant tanod, barangay tanod, dagdagan nyo. Dagdagan niyo pa. At yung medyo mabibilis kumilos, magigilas pa, yung malalakas pa yung katawan para yung mga possible infiltration ng mga halimbawa makakaliwa, yung mga naghihikayat sa mga kabataan para mag-aklas laban sa pamahalaan or mamundok for that matter, yung extreme scenario. Mapagbawalan or ma-avoid o mapigilan. Sabi ni Jaime Samoyo Bernate, congratulations, it's a miracle. Alex Iala Tagumpay Paldo, success, swerte si Alex sa kulay green. Huwag kayong magalit na green jersey ginamit Alex, TYP lang niya. Type lang niya. Ay, may Samoya Bernante. Thank you. Mayat Villanueva, Sir Angelo, magandang umaga, maaraw na po. Oy! It's a sunny Tuesday dyan sa inyo, Mayat Villanueva. Emma Redaha, oh, eh, si Maya. Sir Angelo, may kontrata na pala ang Pax Silica, sabi ni Senator Amy. Di man lang kinonsulta mga tao or LGU. Nabanggit kanina ni Idol Ira Panganiban, may walong golf course na may tiglilimang ektarya dyan sa lugar na yan sa Tarlac, Green City, na pagtatayo ng Pax Silica. So, 40 hectares lang yun. Pero 1,600 hectares po yung planong pag, pagtayuan ng Pax Silica. Well, kung 40, ay 1,000 ano lang. Wala pang 1,500. Matitira doon. All the rest, agricultural. Or sabihin natin, quasi o partly residential. Eh, siyempre. Paano yan? Paano yan? O, eh, aayusin lahat yan ng gobyerno dapat. O, everybody happy. At saka yung kapalit ng mga kabuhayan, trabaho ng ating mga madi-displace na mga residente dyan, eh dapat tugunan, ayusin ng gobyerno. Naalala ko tuloy yung aking brother dito, yung commissioner ng Presidential Commission for the Urban Poor, si Commissioner Reynaldo Galupo. Aba, napakasipag na mama niyan. Palaging nagmamalasakit para sa future ng ating mga kababayan, lalo dito sa urban poor. Ano tawag dyan? Maralitang Tagalungsod sa Tagalog. Opo. Wala siyang humpay. Oh. Nakita ko yung dialogue niya sa Caloocan. Bibigay siya ng mga livelihood opportunity, chances to magkaroon ng maliliit na negosyo yung ating mga kababayan. Hi, Mr. Moya Bernantes. Sinong may-ari ng two construction firm company naman, Sir Angelo? Bakit sila nag-file ng TRO? Taong bayan, nagtatanong lang po. Ano to? Sa construction ng ano? Alright, alamin natin kung kinukumusta yung pet ko. Kumusta naman daw si Katie? Okay. Pati si Katie ang pet ko at saka si Princess. Alright, mahilig ba kayo sa aso? Sabi nga. If you are like us, sabi, hindi nakanood ng program, nag-join kasi kami ng morning devotion via Zoom. Oy, kumusta kayo dyan sa Melbourne, Australia? Oh, may morning devotion daw sila via Zoom. Okay. Sila, pamilya ni Titus Almonte. Of course, si Ma'am Ina Gray nandyan at tuloy-tuloy yung suporta ni Ma'am Ina Gray dito sa RJ Patrol. So, kinsugi yan si Ma'am Ina. Alright. Ang salita ni Jumping Jack na alisin na ang mga hidden charges sa mga bills ng mga consumer, sa Sunata Oblize niya ay hindi sinunod kasi walang pangil ang tapang niya. O may pangil man, kaya lang pustiso. Ikaw talaga, Rick Orasyon? Ganun ba yun? Parang wala pang false teeth. Si Presidente ay 69 years old. Come September 13. Malapit na. Malapit na pala yung birthday ng Pangulo. September 13, magiging 69 years old na po si President Bongbong Marcos. 4 years, tanda ako sa kanya. Alam niyo na. Alam na. Oh, 73 ako this month. Ayun, birth month ko po, August. John Observer, late comments ko. With the exclamation point. Yung sona ni The Junior noong nakaraan ay puro pang-aasar na lang sa taong bayan. At ang kanyang mga pahayag ay parang pahayag ng isang abnoy na tao. Oy, ganun ba yun, John Observer? Observation mo yan, ha, John. Anything goes. Basta't para lang may pampabukas tayo. Pampabukas tayo ng mata. Oo, awareness sa ating taong bayan. Okay lang po. Wag lang yung masyadong name calling. Yung kuminsan eh nakakasakit na rin ng damdamin. Wag naman yung mga ganun. So welcome po kayo dito. Welcome kayo dito para mag-comment si John Observer. Observer ka pala, ha? Tagamasid ka pala. Ha? All right. Ano yung oras na ba? Uy, break na pala tayo. Break na ba? All right, magbe-break tayo. Oras in punto alas 9:30 ng umaga.
2: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
3: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Poverty Night with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
3: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radio Bandido TV.
3: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: RJ Patrol.
1: Babalik po ang RJ. RJ Patrol. Oo. Ilan na ba? What can the US can do to cripple International Criminal Court o ICC? The latest, sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio, 5 more countries have withdrawn from supporting International Criminal Court. Sabi nung ibang texter, ay hindi daw mabubuwag ang ICC kasi may mandate daw po sila. At sabi nga, kahit ilang bansa pa ang nasa proseso ng pag-withdraw, hindi nito kayang gibain ng ICC. Nananatiling matatag ang pundasyon ng korte dahil ang political, diplomatic at financial support nito ay nagmumula pa rin sa mahigit 120 states parties, kabilang ang pinakamalakas na demokrasya sa Europa at Indo-Pacific. Ang paniniwalang magsasara ang ICC para lang makauwi si dating Presidente Rodrigo Duterte ay walang matibay na batayan sa batas o sa geopolitical realities. Aba, yun ang sinasabi. Wishful thinking lang daw yun. In fact, it is an absurd proposition. Ang ICC ay hindi umiikot sa kapalaran ng isang dating pangulo at lalong hindi ito babagsak dahil lamang sa pag-atras ng ilang estado. The reality is simple. The court will continue to perform its mandate and the cases already under its jurisdiction will continue to move forward, kabilang ang kaso ni Tatay Digong. But still, sabi ni U.S. Secretary of State Marco Rubio, ICC will be dismantled brick by brick. Another 10 bricks will be removed in succeeding days. Ibig sabihin ng bricks, states na nagwi-withdraw. 5 na. 5 na po yung nag-withdraw. Ilan pa ba yung... kung 120, 115 pa. May 115 pa. So, yun nga ang sinasabi na... yung mga nag-withdraw. Okay, ang mga nag-withdraw, recent withdrawal processes. Venezuela announced and notified the United Nations of its irrevocable departure 2026 of July, last month lang, sa ICC, citing geographic bias against the Global South. Yung Chad, bansang Chad, began formal withdrawal procedures in July 2026, criticizing the court's effectiveness as limited and uneven. Burkina Faso, mga bansang ito, Mali, and Niger, Confederation States, deposited formal notification documents with the United Nations in June 2026 following prior announcements. A withdrawal under Article 127 of the Rome Statute typically takes effect 1 year after the formal written notification is received by the United Nations Secretary General and does not impact ongoing investigations or proceedings that began prior to this effective date. Yung mga debate kaugnay sa mandato ng ICC, yan ang nakapaloob ng mga kwento. Ano po? Yung Pilipinas nabanggit. Pero paano yan? Lakas pa rin ang suporta ng Philippine government sa ICC. 2019 pa yung nag-withdraw. 2018 actually. 2019 nag-take effect. Burundi. Oh, yung mga bansang Burundi, Venezuela, Chad, Sahel, states of Burkina Faso, Mali, and Niger. Alright. My report. Teka, ang report ay... Uy. Senate resolution na hihiling sa hudikatura na bawiin ng temporary restraining order sa 85 pesos daily minimum wage hike, isusulong ni Senator Mig Subiri. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
0: Nais ni Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri na magkain ng resolusyon na magpapayag ng sense of the Senate o nagkakaisang posisyon ng Senado para hilingin sa hudikatura na bawiin ang temporary restraining order o itong TRO na pumigil sa implementasyon ng 85 pesos daily minimum wage hike sa Metro Manila. Sinabi ni Subiri na pangunahan niya ang pagbuo ng resolusyon at nagpahayag na ang ilang mga senador ng suporta para dito. Kabilang na rin itong mga minority senators. Ayon sa majority leader, layunin ng resolusyon na hilingin sa mga korte na payagan ang agarang pagpapatupad ng wage increase para makatulong sa mga minimum wage earners na naharap sa patuloy ng pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nagbabala rin si Subiri na ang pagpapatuloy ng ganitong sitwasyon ay maaaring magsilbing masamang presidenta dahil nga maaari na aniya maging madali na lang para sa mga tutol negosyo na humingi ng

0: Kape-kape na tayo. Surely, Senator Bendalo, sabi ni Rick Oracion. Sino Bendalo dito? Yung pagsalungat ng TRO o pagtigil ay ginawa na yan ni President Rodrigo Roa Duterte, PRRD. Ang problema kasi sa 85 pesos increase ay walang konsultasyon between employees or laborers, employers and the employers. Bigla na lang nag-sprang up sa kalagitnaan ng 3 days rally ng Iglesia ni Cristo, Inc. Kaya siguro naglabas ng TRO ang Pasig Trial Court. O parang pampalubag-loob yan eh. Nung, kung minsan ay nag-aalboruto ng taong bayan, nagkaroon na ng mass action ang Iglesia ni Cristo, bigla na lang yun. In-announce ni Dole Secretary Francis Tolentino na may 85 wage increase. Si Sen Bendalo pala. Si Rapi Tulpo yun. Rapi Tulpo. Rick Oracion. Thank you. Oo nga po. Siyempre, siguro, baka may mga nanawagan, mga alipores yung presidente dun sa SONA para, or dun sa nangyaring rally na huwag nang pumalag yung mga employer. Sabi, pakisabi sa kanila para hindi na tayo magtagal at madagdagan pang kontrobersiyang bumabalot sa administrasyon. Di po ba? Kailangan na ma-appease natin yung mga nag-aalboroto dyan sa kalye. Lalo yung Iglesia ni Cristo. May isa pang report, pag-asa nagbabala sa malakas na ulan, baha, posibleng maranasan sa ilang lugar. Report ng DZRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
1: Naglabas ang pag-asa ng heavy rainfall warning number 9 bunsod ng Mineral na Low Pressure Area o LPA na patuloy na nagpapabus ng ulan sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Nasa yellow warning level ang ilang bayan sa Zambales kung saan posible ang pagbaha sa mga lugar na madaling bahain. Inaasahan din ang mahina hanggang katamtamang pag-ulan na may panakanakang malakas na buhos sa mga lalawigan ng Cavite, Batangas, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, ilang bahagi ng Zambales at Metro Manila sa loob ng susunod na 3 oras. Pinapayuhan ng pag-asa hat ng mga disaster response agencies ang publiko, lalo na ang mga nakatira sa mabababang lugar at malapit sa ilog, na maging mapagmatyag sa posibleng pagbaha at agad na sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan. Patuloy ding subaybayan ang susunod na weather bulletin para sa mga bagong update. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. May effects pa si Romel, ha? May tikatik pa sa background ng report niya. Tikatik na pag-ulan, ha? Very resourceful, ha? Romel, ha? Nagkalokohan na daw. Sangiti pa lang ni Ombudsman Boying, ingiting maleta na. Ang daming mga comment dito. Kasi nga, nagpapapogi daw si Ombudsman Boying Remulla. Kaya puro naman, alam mo na yung mga gagaling ng posting natin dito. Social media. Erwin Tulpo, lilinawin kung kailangan pa nilang magsagawa ng pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee o bahala na si Ombudsman Boying Remulla. Sila na pang bahala. Pass the buck, ha, Erwin Tulfo. Ha. Bigla mong pinasa yung problema kay Boying. Dahil magaling din si Ombudsman Boying humarap sa media. Pa-cute. At very, matawag dyan, very much around o palaging present sa media si Ombudsman Boying Remulla. Paano yan, Ombudsman? Nakalaya, pinalaya ng Sandigan Bayan si former Senator Bong Revilla. Paano yan? Baka mag-build yan ng yung kanilang resources, power para i-take over ang Cavite. Uy!

0: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on Channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Okay, sorry, we are back. Apologies, no? So as I mentioned, no, na wala kang liability provided na wala kang any involvement to the contract between yourself and your child and the manugang. Pero dahil lang magulang ka ay hindi ka pwedeng habulin ng dahil sa pagkalugi ng investment ng iyong anak at iyong magulang. Dahil ito din ay, as I mentioned kasi, if the funds of the, yung ginamit na funds ng yung anak at yung manugang ay galing sa conjugal or community property, any losses from that investment shall be borne alone by that conjugal or community property itself and not, hindi pwedeng habulin ka doon. Dahil nga, under the family code na the loss is ordinarily a loss to the community or conjugal property. Hindi pwede na dahil lang ikaw ay naging magulang ni ng anak mo, ay pwede ka nang habulin doon. So any losses, ang magsasuffer lang nun ay yung spouses involved na nagbigay or naglabas ng funds from the conjugal and community property para sa negosyo nila. So okay? Alright, there's a question, Attorney Ira from Eugene. Ano po ba ang tamang procedure para makapagkaso sa taong nakipaghiwalay?
2: Ayun po, Mr. or Miss Eugene. So naiintindihan po namin na masakit po yung maiiwan. Pero kailangan din po nating paghiwalayin or i-compartmentalize po yung batas from our emotion po. So depende po kasi yan kung anong klaseng hiwalayan po ba yung nangyari. Halimbawa po, kayo po ay engaged, magpapakasal na sana kayo. So yung batas po sa Pilipinas, hindi po nila kinikilala yung tinatawag natin na breach of promise to marry or yung pakikipaghiwalay bilang sapat po na basis para makasuhan po yung isang tao. Pero may mga instances naman po na pwede po kayong magkaso dun po sa nakipaghiwalay po sa inyo. For example po, kung yung pakikipaghiwalay po, may kasama po siya na nanloko po or matinding panloloko or may nagastos po kayo sa kasal. Kagaya po nung nagbayad na po kayo ng simbahan, sa catering, sa venue, tapos bigla pong umatras yung partner nyo nang wala pong valid reason, pwede po kayo mag-file ng civil case po for damages under the civil code po. Kasi po ito pong act po nung inyong partner, labag po yun sa public policy po. Ngayon naman po, kung may naipundar po kayong ari-arian, pwede nyo naman din pong bawiin yon. Sa ilalim po ng civil code din po, pwede po kasi ito under unjust enrichment po. Tapos sa mga meron din pong cases na pwede din po kayo mag-file. If yung paghihiwalay po, meron pong nangyari na psychological, emotional, or economic abuse, or physical abuse, halimbawa po ng babae, or hindi po nagbigay ng suporta sa anak po ninyo ng inyong partner, maaari po kayong magsampad din ng kaso para po sa paglabag sa batas na VAWSI po. So Anti-VAWSI Act, which is RA 9262. Ngayon naman po, kung kasal naman po kayo ng partner nyo and naghiwalay po kayo sa batas, pwede din naman po kayong mag-file ng petition para po ipa-declare po yung nullity po ng inyong marriage sa ilalim po ng family code. Pwede din naman po na legal separation lang sa family court po ipa-file po yun. Sana po nasagot po yung tanong nyo, Miss or Mr. Eugene.
1: Okay. But Attorney Ira, di ba, in general, a promise to marry is not actionable, no?
2: Tama po.
1: Oo.
2: So ang possible lang po talaga, damages lang po. If ever po na may mga expenses na. Yes.
1: So we have a question from Gemma.
2: Yes po. From Miss Gemma, so ang tanong niya po, may tanong lang po, paano po malaman kung magkano ang pension o retirement po?
1: Okay. So Gemma, no, that would depend on ilang years ka sa service, ilan ang magkano yung monthly salary credits mo, at ilan yung months na na-contribute mo. This would also depend, Gemma, kung under SSS ka ba or GSIS, yung tinutukoy mo na pension o retirement. So kung SSS ka, Gemma, ang mga factors na kailangan natin gamitin as basis for your pension or magkano yung matatanggap mo is, again, as mentioned, no, yung credit years of service mo, kung ilang years ka nagtrabaho, yung monthly salary credits mo o halaga ng iyong contribution per month sa SSS, at yung kabuuang bilang ng iyong contribution. So for example, you contributed a total of 120 months. So yun yung gagamitin as basis kung magkano nga ang iyong pension na matatanggap o retirement. For GSIS naman, Gemma, ang factors na iti-take into consideration ay yung edad sa pagre-retiro mo. Second is yung years of government service. And third is ang haba ng panahon na pagbabayad ng kontribusyon. At yung lastly is yung huling compensation o salary. So for the SSS, yung retirement benefits mo ay nakasaad sa Section 14A ng RA 11199 or the Social Security Act of 2018. At for GSIS naman, ang retirement benefits mo ay nakasaad sa GSIS Act of 1997 or the RA 8291. So, Gemma, kung gusto mong malaman kung ano ang eksaktong halaga ng iyong pension, ay kailangan malaman mo, you need to provide first the following information, yung edad, kabuuang contribution mo, your employment, and your employment history. So, for SSS, Gemma, kung pwede tayong, meron na kasi tayong online portal ngayon. So, pwede ka pumunta sa my.sss. Meron doon, nakikita mo yung employment history mo, ilang months ka nakapag-contribute sa SSS, at magkano yung monthly contribution. Meron ding breakdown doon sa scheme kung magkano yung monthly pension mo na matatanggap once you retire. Kung sa GSIS ka naman, Gemma, pwede ka ding pumunta sa GSIS member online. Doon mo makikita, meron kang account doon, at makikita mo yung records mo at retirement benefits estimate mo. So for example lang, Gemma, no? You are under SSS and you are 60 years old. You have 25 credit years of service at 120 o mahigit pa ang monthly contributions mo bago ka mag-retire. At your average monthly salary credit is 20,000. So sa ilalim ng Section 14A of RA 11199, so ang contribution or computation natin dito, tatlong basis yan, whichever is higher. So first is 300 plus 20% of the average monthly salary credit plus 2% of the average monthly salary credit times the number of credit years of service exceeding 10 years. So for example, you are 20,000 yung monthly average monthly salary credit mo. So for the first formula, ang kukuha mong monthly salary credit is 10,300 per month. So the second formula is 40% of your average monthly salary credit naman. So ang makukuha mo sa 40% na yan is 8,000 kada buwan yung pension ang kukuha mo. And then the third is the minimum na pension. So pag more than 20 years or 20 years or more yung credit years of service mo, minimum niyan is 2,400 yung matatanggap mo. And if below 20 years but not exceeding 10 years naman, ay ang matatanggap mo ay 1,200. So iko-compare natin yung tatlo, Gemma. Yung pinakamataas na pension doon ay yung 10,300. So that is just only yung basic monthly pension mo. Pwede kasi siya it would also include the 13th month pension, no, for SSS. So if you want to fully determine magkano yung exact na monthly pension mo, Gemma, is to pumunta ka na lang sa online portal ng SSS, sa my.sss, and to doon mo makikita magkano yung exact monthly pension na makukuha mo. And for GSIS naman, pumunta ka sa GSIS member online portal, doon mo makikita yung magkano yung exact monthly pension mo. Or pwede ka ding pumunta sa pinakamalapit na SSS office kung saan ka man nakatira, at doon mo i-sabihin sa any of the personnel of SSS na gusto mo magpa-compute magkano yung basic monthly pension na matatanggap mo pag ikaw na ay mag-retire. So okay, I hope na na-answer namin ang iyong question, Gemma. So we have a question from Romnel. So nais ko na po mag-resign sa trabaho ko. Isa po akong rebuilder or welder sa company. Tanong ko lang po kung may makukuha po ba ako sa company. 2 years and 6 months na po ako sa trabaho at 900 a day lang po sagot ko without benefit. Sana po masagot ninyo. Salamat.
2: Good afternoon po, Sir Romnel. So first po, pag-usapan po natin yung tungkol sa separation pay nyo po. So in your case po, mag-voluntary resignation po kayo. In that case po, yung employee po, hindi po siya entitled sa separation pay. Except na lang po kung ito po ay clearly nakalagay po dun sa contract or yung policy po ng company ninyo. Pero hindi naman po ibig sabihin nun, uuwi po kayo na wala po kayo makukuha from the company. Kasi po, kahit po voluntarily nag-resign po kayo, may karapatan po kayo na makareceive ng final pay na dapat pong ibigay within 30 days po mula po dun sa effective date po ng resignation nyo po. So kasama po dun sa final pay na yon yung sahod nyo po na hindi pa nababayaran na natrabaho nyo na po, yung prorated po na 13th month pay para po dun sa year po na yon kung kailan po kayo umalis. And also po yung cash equivalent po ng mga hindi nyo po nagamit na service incentive leave po under the labor code. Pero ang pinakamahalaga po, Sir Romnel, nabanggit nyo po na wala po kayong benefits, without benefits, sabi nyo po. Nabanggit nyo po yun. Natatrabaho kayo ng walang benefits sa loob ng more than 2 years. So possible po ito na paglabag sa batas. So kunwari po, hindi po binayaran yung SSS PhilHealth or pag-ibig nyo, hindi po nahulog yung contribution, or kaya naman po hindi nasama sa payroll niyo po yung holiday pay or overtime pay po sa during your employment po. Ito po ay pwede niyo pong ireklamo po sa DOLE, sa SENA po, para po masingil niyo po sa kumpanya yung mga hindi po na bigay po na benefits po sa inyo. Sana po nasagot po yung tanong niyo, Sir Romnel.
1: Yes, Attorney Ira, was that?
2: Yes po.
1: Yes, oo. So additional lang, Attorney Ira, that would also be dependent if there is an employee-employer relationship.
2: Yes,
1: no, Attorney Ira? Pag sinabi kasi natin, pwede naman si Romnel ay isang independent contractor. Mm-hmm. But to echo Attorney Ira's advice, no, if there is in fact an employee-employer relationship, then pwede ka dumunog sa SENA at ilahad mo yung mga reklamo sa paglabag sa labor code kasi wala kang benefits na natanggap. Okay. Yes, there's a question from Francis, Attorney Ira.
2: Sabi po ni Francis, magandang hapon po. Posible po bang makulong ang taong nang molestya po? Di pa kasi namin nare-reklamo. Sa barangay po, pwede po ba siyang makulong kahit di na po siya dumaan sa barangay?
1: So to answer your question, Francis, oo, possible naman makulong yung taong nagmolestya kung mapapatunayan mo in fact na nagkasala talaga siya at ginawa talaga niya yung pagmamolestya at hindi na kailangan itong dumaan sa barangay dahil under the local government code o sa karapatang pambarangay, katarungang pambarangay rather, kailangan lang ng barangay conciliation ay yung mga kasong may parusang mahigit na isang taon na pagkakakulong o multang hindi saklaw rather. So those crimes with penalties more than 1 year, hindi na yon kakover yung barangay conciliation. Or pag may fine na more than 5,000 pesos. So for molestation naman, this is mas mabigat to na kaso, obviously. So ang penalty nito is more than 1 year or the fine is more than 5,000. So ang sinabi mong molestia, it could fall under many acts kasi Francis, no? Pwedeng maging acts of lasciviousness ito. Pag minor de edad naman siya or minor, pwede siyang maging a violation of RA 7610. No? So, depende ito sa anong klase yung ginawa ng yung tao sa pag momolest niya sa iyo or sa isang minor de edad. So, ano ba ang pwede nating isampa, Francis? So, as mentioned, pwedeng magsampa ka ng acts of lasciviousness kung may malisyosong paghawak o iba pang malisyos na pagkilos na ginawa against the person, no, sa pamamagitan ng puwersa, pananakot o kapag ang biktima ay walang kayang magbigay ng consent. So pwede din ang molestia, it could be rape by sexual assault. So pwede siya kung ang tao ay gumawa ng pagpapasok ng kanyang ari, daliri o anumang bagay sa bibig or anal or genital opening ng isang biktima sa pamamagitan ng puwersa, pananakot o iba pang sitwasyon nakasaad sa batas. Pwede din siyang rape. Yung pagmamolestya, it would depend. So ano ba ang rape? So nagkaroon ng sexual intercourse sa ilalim ng sitwasyong pinagbabawal sa batas. So ano ba ang rape? No, a rape is committed by a man who shall have carnal knowledge of a woman under any of the following circumstances. So through force, threat, intimidation, or when the offended party is deprived by reason or otherwise unconscious and by means of fraudulent machination or grave abuse of authority. And also when the offended party is under 12 years of age or is demented, even though none of the circumstances mentioned above be present. So pwede din kung involved or the victim is a minor, pwede ka din mag-file ng kaso sa pagmomolestya under RA 7610 at ang ginawa ay sexual

0: Island case for sinabi mo na sa pagmamolest siya sa iyo. So it would really depend, of course, Francis, on the age of the victim. Kasi kung minor siya or below 18 years old, pwedeng mas mabigat yung kaso na i-file natin kasi it is under RA 7610. Pag you could also file other cases naman, na kasi iba-iba yung elements ng maipapasok doon sa ginawa ng tao. So, as mentioned, Francis, what you need to do is to gather evidence and mag-file, pwede kang mag-file, pumunta ka ng isang abogado, magpa-draft ka ng complaint affidavit and with supporting evidence, or pwede ka din pumunta sa pinakamalapit na Women and Children Protections Desk, or pwede din doon sa PAO kung wala ka naman or kung eligible ka naman, Francis. So now ay na answer namin ang iyong tanong. So there's a question from Teddy, Attorney Ira. May lending apps kasi nang hiram ako, pero di ko alam na ganun kalaki ang pinugo nila. Almost kalahati sa nahiram ko. Pwede po bang bayaran na lang ang kapital? Sobrang laki, di ko po kayang bayaran. Salamat.
1: Doon po sa tanong nyo, Teddy, alam ko hindi ka nag-iisa sa problema na yan kasi maraming kababayan natin na babaon sa utang dahil po doon sa mga online lending apps na yan. So ang sagot ko po, oo, legal na manindigan ka na bayaran lang yung principal and yung capital na, or yung capital na hiniram mo kasama yung makatarungan na interest, yung tinatawag natin na legal interest per annum or kada taon, which is 6% per annum. Dahil ayon sa batas and sa Supreme Court, yung interest na umaabot ng 3% hanggang 5% monthly or higher, makakonsider na siya as iniquitous and unconscionable. So ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, masyado itong gahaman, walang visa or void. Dahil labag na to sa morality and public policy sa ilalim ng civil code. So dahil walang visa yung sobrang taas na interest na hinihingi ng online lending app, ibabalik ito ng husgado sa legal interest, which is the 6% per annum. So another issue maybe na yung online lending app ay nananakot sa'yo na magbayad ka or nagpapadala ng messages sa mga contacts mo or namamahiya sa social media. Ito naman yung pwede natin makonsider as paglabag siya sa unfair debt collection practices na under ng SEC. So kung ginawa naman nila yon na pinahiya ka nila sa social media kasi hindi ka nagbabayad, tinatakot ka nila, pwede man naman din silang ireklamo sa SEC. And pwede ka rin mag-file ng separate na kaso dahil na-violate yung data privacy mo. So sana po masagot po yung, nasagot po yung tanong niyo. Next naman po, yes po.
0: Oo, Attorney Ira. Tsaka, as mentioned, Attorney Ira, no, for interest kasi na, like you mentioned, unconscionable siya or contrary to public policy dahil sobrang taas lang niya. Ang court lang yung pwede mag-declare, no, na ganun, such is the case, no? So,
1: tama pa.
0: Yes, oh, dahil yun kasi yung napakapagsunduan ninyo. So, what you need to do, you have to pay for what is due. Pero kung gusto mo na mapalitan yung interest o mapadeclare nga na unconscionable siya, you have to file a case. No? Ireklamo mo siya appropriately kasi hindi pwede na parang ikaw lang yung mag-decide on your own na hindi ko babayaran kasi sobrang taas lang niya. Kasi yes, it is actually an established jurisprudence na only the court can reduce or struck down a very high interest rate. Yes. Oo.
1: Tama po, Atty. Anna.
0: Okay.
1: Thank you for that, Atty. Anna. So next naman po, isang question from RA. Ang tanong niya po, pwede pa po bang mabawi ang lease purchase agreement at certificate of award under SHFC? Di daw tatamaan ang bahay namin ng gagawing PNR Railway, pero 1 meter lang ang layo namin sa demolition. May anak kasi akong PWD na may sakit sa puso.
0: Oo. So naku, RJ, this would depend, no? Sa kano yung nakapagkasunduan ninyo under the lease purchase agreement at the certificate of award. Kasi ang sinabi mo na hindi daw matatamaan yung bahay ninyo, pero 1 meter na lang yung layo ninyo sa demolition. at may anak kayong PWD na may sakit sa puso. So,

0: yung main concern mo. So, kung, let us say, kung yung under the lease purchase agreement and the certificate of award, eh nakalagay doon na hindi nga maapektuhan ang inyong bahay, ngunit lumalabas na isang metro na lang yung layo ninyo sa demolisyon, ay maaari kayong humiling pala ng review or reconsideration sa SHFC o the Social Housing Finance Corporation or sa ahensya na nagpapatupad ng proyekto ng demolisyon. Pwede ka din actually, RJ, na makahingi ka ng relocation, compensation, iba pang tulong dahil nga sa dahil you are affected sa ginawa na isang metro na lang yung layo from the demolition sa bahay ninyo at may person with disability ka at may mahulbang kondisyon siya sa puso. So, pwede ka din naman, RJ, na magreklamo sa Urban Development Housing Act, no? Nagbibigay sila ng proteksyon sa mga naapektuhan ng demolisyon at nakatakda ng mga bago ang eviction or demolition ay pwedeng may sapat na notice galing sa inyo na yun yung hanggang doon lang yung pwedeng i-demolish na property. So, kailangan doon sa Urban Development and Housing Act, pwede ka mabigyan ng relocation assistance. So, ang tanong mo ay kung pwede bang mapawalang visa yung lease purchase agreement and certificate of award. That would depend kung ano yung nakapagkasunduan nyo sa lease purchase agreement. Kung nandoon naman sa lease purchase agreement na hindi maapektuhan ang inyong bahay, ay you cannot automatically na ipapanalify mo iyon dahil lang 1 meter na lang yung pagitan sa demolition at saka sa bahay ninyo. And considering na may anak kang PWD na may sakit sa puso. So, ang mahalagang tanong dito ay kung ang inyong bahay ay talagang maapektuhan ba siya totally dahil lang sa demolition. At or kung nasunod ba ng gobyerno yung ano yung naka-stipulate sa lease purchase agreement and certificate of award. At kung na-follow ba yun. Dahil kung na-follow iyon, pwede ka naman na makahingi na lang ng relocation or compensation dahil nga isang metro na lang yung pagitan sa demolition at sa bahay ninyo. So, what you need to do, RJ, is kung aggrieved ka talaga sa nangyari dahil hassle siya for your child na may ng PWD at may sakit sa puso, pwede ka humingi ng review or reconsideration sa SHFC at sa isang implementing agency kung naapektuhan talaga ng proyekto ang bahay. Or pwede ka din kung gusto mo talaga na mapawalang visa ang inyong lease purchase agreement and certificate of award, pwede mong gawin, RJ, is mag-file ka ng annulment of that agreement, the lease purchase agreement, and the certificate of award, provided na yung grounds mo sa pag-nullify ng agreement na yun o yung mga dokumentong yun ay pwede siya sa batas. So, ano ba ang mga pwedeng grounds natin? So, pwedeng lack of consent, mistake, fraud, violence, intimidation, or undue influence. Ano ba yun? Hindi na parang na ano bang you were made to believe, RJ, na yung demolisyon ay hindi maapektuhan sa bahay ninyo. Pero, nung actual demolisyon na ay naapektuhan pala yung bahay ninyo or 1 meter na lang. So, it is as if na-affected na din yung bahay ninyo dahil may anak kang PWD na may sakit sa puso. So, pwede, it would fall under fraud or void contract. Yung mga against public policy, against public morals, no, against the law, o yung mga walang essential requisites ng kontrata, pwede natin yun, mapavoid yung lease purchase agreement as well as a certificate of award. Or pwede din na failure to comply with the SHFC rules or the mandatory requirements. Hindi na follow yung mga mandatory requirements sa pag procure ng lease purchase agreement, certificate of award, pwede rin maging ground natin yun. And there's substantial breach, no, na ginawa ng korporasyon sa pag demolish ng yung the property itself. So pwede yan. But you can also, kung gusto mo na admin or mas madalian, RJ, pwede ngayon sinabi ko na mention ko na ipa-review mo na lang or ipa-reconsider mo na lang yung ginawang demolition and the stipulations included in the lease purchase agreement and the certificate of award na magka-cover doon sa area kung hanggang saan ide-demolish yung property. So, okay. We have a question, Attorney Ira from Athena. So, good morning po. Ang asawa ko po ay nag-absent 3 days na, hindi nagpaalam, hindi po pinatawag para mag-explain. Director Minate po, awol po ang pinadala nilang memo. 12 years po regular ang asawa ko. Ask lang po ako, pwede po ba makontinue ang memo niya at last sa ngayon na taon?
1: Miss Athena, I think pwede pong makonsider yung illegal dismissal yung ginawa ng employer niyo po sa asawa niyo. Employer ng asawa mo po. Dahil po yung direct na pag-terminate po nila ng employee, hindi naman sila nagpadala ng notice to explain or NTE, hindi po nila binigyan ng chance yung asawa niyo po na i-explain po yung side niya kung ano po, kung bakit po siya absent ng walang paalam. And ito po ay isang malinaw na violation po ng procedural due process sa ilalim po ng labor code. At yun po ay tinatawag po natin na twin notice rule. So dapat po ay dalawang beses po siyang pinadalhan ng notice to explain po para po ma-explain niya po yung pandig niya kung bakit po siya nawalan, nag-absent ng 3 araw. Tungkol naman po dun sa pag-absent niya ng 3 araw, hindi po kasi sapat yun para matawag po na abandonment of work sa mata po ng batas. Kasi po para po maging valid po yung abandonment of work niya, dapat po ay may clear intention po yung employee, yung asawa niya po, na i-end na po yung employer-employee relationship o yung ugnayan niya po dun sa kanyang employer. So yung simple niya pong pagliban kahit po walang paalam, and yes, it is wrong, but it is unauthorized absence, hindi naman siya maaaring patawan agad-agad ng termination po. Possible po na pwede siyang bigyan ng mas magaan na parusa or penalty. Pwede naman po na pinag-explain lang po siya or sinuspend po siya. Pero hindi po dapat na direct termination po agad yung ginawa sa kanya. So regarding naman po sa tanong niyo po na pwede bang gamitin yung memo na last sa ngayong taon, I'm assuming po ang tinatanong niyo po ay may iba na pong memo na na-receive po yung asawa niyo regarding his performance or kung nag-absent man po siya previous years. Pwede naman po itong gamitin ng employer, yung mga nakaraang memo, pwede po nila makonsider yon kasi po meron po tayong tinatawag na totality of infractions doctrine. Pero pwede po nilang gawin yun. Pero yung pagliban niya po kasi ng 3 araw, which is the last offense po before he was terminated, hindi po kasi ito tumaan sa tamang proseso dahil nga po walang naibigay po na notice to explain. So makakonsider po ito na illegal dismissal po. Sana po nasagot po yung tanong niyo, Ms. Athena.
0: Okay, we have another question from Leonalyn, Attorney Ira.
1: Yes po. From Ms. Leonalyn, ang tanong po niya, yung asawa ko po kasi may bahay po sila, pero ang nanay niya namatay na po, pero tatay niya buhay pa po. Nung tumira kami sa bahay nila, pinaalis po kami dahil dun sa babae ngayon ng tatay niya. Ngayon naman po, nakita ko sa FB na binibenta na po yung bahay nila nang hindi po alam ng mga anak. Wala po bang karapatan ng asawa ko doon? Dahil pagkakaalap ko po sa mama niyang pundar yun. Kaso patay na po yung mama niya at yung tatay niya nga po ay may ibang babae na.
0: Okay. So to answer your question, Leonalyn, depende kung kanino nakapangalan ang bahay at lupa at kung naayos ba ang settlement ng estate ng namatay mong ina, no? Or yung namatay yung asawa. Okay. So for this, you have to first check sa title or the certificate of title kung kanino nakapangalan, dahil it could be an exclusive property of the father of your husband, no? So if ganon ang nangyari, so may karapatan din, may absolute right yung father na ibenta yung bahay kasi nakapangalan naman sa kanya. But this is kung nakapangalan in fact sa kanya. Pero kung nakapangalan, conjugal siya. So yung share ng conjugal property ng mother ng husband mo, eh dapat yun isettle muna before pwedeng i-dispose iyon. So, dapat may settlement of estate na mangyayari sa estate ng namatay ng mother ng husband mo. At doon, i-divide yung properties sa mga compulsory heirs. So, hindi pwede na yung father ng husband mo lang yung magde-decide unilaterally na ibenta yung bahay at lupa dahil lang sa gusto niya. Kung gusto man niyang ibenta yung bahay at lupa, it would only be his undivided share of that house and lot. Hindi pwede yung kabuuang property kasi wala siyang karapatan doon. Meron din tayong tinatawag under the law, in fact, under Article 159 of the Family Code, ng 10-year bar rule. This is for family home. So kung yung property, house and lot, eh family home siya, hindi pwede na ibenta o yun or i-dispose siya. Kasi nakabar yun or piniprohibit ng batas na ibenta yun. So ano ba ang ibig sabihin ng 10-year rule? No? If the family home continues, so pag any of the spouses ay namatay, hindi pwede na i-dispose yung property for a period of 10 years or for as long as there is a minor beneficiary living in the house. So during that period, yung heirs or yung mga naiwan na tagapagmana ng nanay mo, hindi pwedeng i-partition or i-force sale yung property kasi nga may prohibition sa batas unless na lang the court finds compelling reason na kailangan siyang ibenta or kailangan siyang i-dispose. So one of which reason, compelling reasons, is dapat magkasundo kayong lahat or there's a unanimous agreement between the heirs na gusto nyo na i-sell yung property at i-divide among the heirs yung proceeds of that sale.
1: Attorney Ana, no? Wala na po tayong oras. 3
0: okay,
1: p.m. na po.
0: Oh yes, so to recap lang your question, hindi ka pwede, it would depend kung sino ang nakapangalan sa title ng sa titulo ng house and lot, as well as meron you have to take into consideration then the 10-year bar rule under the family code. Okay, Attorney Ira, ang bilis ng oras, no? 1
1: oh,
0: hour
1: po,
0: na,
1: na po
0: for today's episode. Oh. So again, maraming salamat sa pakikinig at panonood for today's episode. Stay dry, everyone. Muli, ako po si Attorney Ana Marie Ingan.
1: And Attorney Ira Galarosa.
0: Ang buhay at batas. Have a good day po.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to.
5: Bravo, dietary supplement for men.
4: Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya.
5: Bravo! Ang bagsik mo!
6: Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio Bandido, 8:10 AM.
7: Born Elvis of Asia, first runner-up by Mam Ping. 19-year-old handsome young Elvis sensation, David Young. And of course, phenomenal young Elvis sensation, Elvis clone of Itbulaga, Jerome Everdon.
8: What now, my love?
7: And I, RJ, will also be doing Elvis songs. Immerse yourselves in the melodies and the memories of Elvis and feel revitalized. And then, after the Elvis show, RJ and the New Riots will make you dance all night. Pretty woman, walking down the street. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro. Don't forget, Wednesday, August 19, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, the Elvis Extravaganza. Make your reservations right now.
9: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
10: the best food and treats for your dogs.
11: The best dog places to visit.
12: The best training for dogs.
13: Okay, Coco, speak.
14: The best dog accessories and items.
15: The best dog hotels.
9: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

A las 8:08 no pongo maga. Magandang umaga, mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Isang oras tayo magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon ay araw ng Martes, August 4, 2026. Medyo matindi yung ano ha, matindi yung COA kahapon ha. Marami siyang sa pantaha ha. Tignan natin ha, kasi prosecution pa lang yung ano eh, nagtatanong eh. Tignan natin pag binalikan siya ng defense. Diba? Kasi medyo may mga nakita na akong butas eh, dun sa mga testimonya niya. Pero hindi naman ako abogado, diba? So hindi ko sigurado kung tama yung nakita ko. Tignan natin kung nakita na rin nung depensa. Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Jersey Martisano. Ito po si Ira Panganiba. At ito po ang mga paksa nating tatalakayin ngayong umaga. Malalakas na ulan mararanasan sa bagyong Luis na pinalakas ng habagat. Hindi na pala kaya bagyo si Luis. Ano na lang siya ngayon, low pressure area. Higit 6,300 pamilya apektado ng dumaang bagyong Luis. Rollback sa presyo ng langis ngayong Linggo. Ipatutupad ngayong araw. 10 milyong travel expenses ng Office of the Vice President. Walang dokumento, sabi ng COA Auditor. Sara Duterte lang ang VP at Deputy Secretary na may confidential funds, sabi ng witness na galing sa Commission on Audit. Let me correct you. Si Vice President Jejomar Binay ay mayroon. In fact, dun sa huling bahagi ng kanyang termino ay binitawan niya yung kanyang confidential funds base dun sa hearing na ginanap ni Antonio Trillanes nung gulpihin siya. Naalala ko yon. Hindi ka factually correct, Mr. Co-Witness. Higit 3.50 milyong commuter na kinabang sa libreng sakay ng Office of the Vice President. 85 pisong wage hike mananaig sa kabila ng TRO ayon kay Education Secretary Tolentino. Malacanang sa sexual and character assassination plot laban kay Recto, nakaririmarim, power hungry, hindi makatao. Dole, sinabing ang delivery riders, TNVS drivers, maaaring makakuha ng employers benefits. LTFRB at transport groups magpupulo ngayong araw para sa fair hike petition. Proseso sa paglusaw sa system law sa abuti na 6 na buwan ayon kay Gatchalian. Papalaran ng flood control probe ng Blue Ribbon Committee na sa kamay na ng mga senador ayon kay Erwin Tulfo. Pangulong Bongbong Marcos kikilos base sa ebidensya ukol sa gambling complaint laban kay Health Secretary Brix Pujalte. NBI magpapadala ng sampina kina Leandro Leviste at Jing Paras. Po ang mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaral at himayin natin ang mga ito, pero bago ang lahat niya, katulad na nakagawian. Si Randy Santisas, nakikinig. Good morning, Randy. Emma Redaha, get well soon, Idol Angelo Redaha. Uy, may sakit siya, Idol Angelo. Pagaling ka, Angelo Redaha, mamimiss kita, dito ka lang. Mark Mallorca, good morning Idol Ira from Olongapo City. Don't like and share. Maraming salamat Mark Mallorca. Si Emma Redaha, good Tuesday morning Sir Ira V. Panganiban. Makulimlim sa Malolos, Bulacan. Dito rin makulimlim eh. Umuulan nga eh. Emma Redaha, may pasok sa Malolos, Bulacan ayon kay Mayor Christian Natividad. May pasok kayo dyan sa Malolos ha. Sinabi na ni Emma Redaha. Emma Redaha, mag-resign ka na Governor Daniel Fernando. At Vice Governor Alex Castro, galit si Emma. Ferdinand Enriquez, good morning po sir. Good morning Ferdinand. Emma Redaha, dan like and share, kamandido at KMRP. Salamat Emma Redaha. Gayahin si Emma.
Imura Dolores, good morning po Sir Ira V. Panganiban, kape-kape galing sa Japan. Maridaha, Bulacan, kaguluhan sa lalawigan, Hustisya. Maridaha, susunod na, RJ Patrol. Maridaha, hawak mo, sige na, hawak mo ang bill, sabi nila. Emreda, EIA, Shaday leader, El Shaday leader, Brother Mike Velarde. Puma, hindi. Rick Orasyon, good morning Sir Ira, good morning Rick Orasyon. Ano pinagsasabi nito si Emma? Emma, easy ka lang, parang anong sinasabi mo? Shirley Uyang, good morning Sir Ira, good morning Shirley. Joe Latore, good morning Sir Ira, good morning Joe. Sabi ni Menchime, good morning Sir Ira P. Rekorasyon, Sir, pwede 1 minute kasi i-shoutout ko lang ang mother ni Attorney Kapuna na nanonood sa impeachment. Salbahe kayo. Nanonood si Joy Barbosa Doria. Good morning, Joy Barbosa Doria. San Costo, ganda umaga po, Sir Ira V. Panganiban. Si Kyots Melissa, good morning, Sir. Good morning, morning. Like and share. Salamat, Kyots. Steel Joan, maganda umaga, Sir Ira P. Don't like and share. Maraming salamat sa Steel Joan. Edison Makasyo, morning po, Sir Ira. Ingat po palagi. Jen Abantao, good morning, Idol Ira. Maridaha, dapat ito sabihan ni Angelo na tumigil eh. Ano sinasabi eh. Si Mark Sanchez, good morning. Kahapon pala nakamonitor si Mark Sanchez habang nagmamaneho sa bagyo. Hindi ko napansin ha. Good morning, Mark Sanchez. I hope you're doing all right. Good morning. At shout out kay Laika. Kay aking bossing, di ba? Si Laika de la Cruz Andres. Good morning, Laika, ng Nissan Philippines.

siburahin mo yung mga comments ni Emma Redaha, dadali tayo dyan sa mga comment niya. Idol, good morning. Yung Confi fans na binabanat ni Trillanes against Binay, isa nangyari, apparently, nung Makati Mayor siya, pero sinampa nung BP na siya. Kita mo, may Confi fans pa rin sila. Di ba? Hindi, ang alam ko, Ganun ba yun? Hindi ko malala. Basta naalala ko, may Confi fans na sinampa kay VP Binay. Di ba? Nung ginugulo siya ni Trillanes. So, magulo yun, ha? Peter Nikilevich, Rasputin, yo, yes, yo, good morning, umaga po sa Idol Ira, plus everybody, all, ka MRP, kabandido. Sabi ni Anjo, yes, madami meron, madami sinampa. Madami sinampa ni Trillanes, walang nangyari, lahat sa korte, dinismiss, di ba? Mercy Fernandez, watching regular listener, good morning, Sir Ira. Pleasant morning, Sir Ira. Malusog na pangatawan ang sumayin nyo. Salamat. Dekorasyon, Sir. Sino ito si Emeril Daha? Hindi ko ato. Kamag-anak yata ni Angelo Rian. Nahawakan yung cellphone ni Angelo. Si Kyotz Melissa. Sino kaaway ni Emeril Daha? Morning. Hi, Ms. Amoya Fernandez. Morning, Sir Ira. Morning, MRP. It's a miracle. Alex Tagumpay. By the way, nanalo si Alex Ayala ang kanyang first WTA championship. Meron na tayong WTA champion. Siya na ngayon ay number 20 sa world ranking ng women's tennis at tinalo niya si Pegula sa 3 sets dyan sa DC Open kaninang madaling araw matapos ma-postpone kahapon ng madaling araw dahil sa bagyo yung kanilang laban. Tinalo niya 6-5, 6-3, 6-0. 5-6, 6-3, 6-0 si Pegula. Meron na tayong WTA champion.

0: Samantala sa ulat panahon, dahil umuulan na malakas ngayon, umuulan na malakas ngayon, tapos unstable pa rin yung internet ko. Ang bagyong Luis ay humina na at isa na lamang low pressure area. Ito ay nasa bisinidad ng Baggao, Cagayan. At isa pang low pressure area ang binabantayan naman sa may karagatan ng Balaon, La Union. Ang Southwest Monsoon o Hanging Habagat ang mananaig sa Southern Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Ang tropical cyclone naman na pinangalan ng Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay may 2,330 kilometro ang layo sa silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Meron itong lakas ng hangin na umaabot sa 150 kilometers per hour at pagbugso na aabot sa 185 kilometers per hour. Bumabaybay ito pa kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon ay makakaranas ng maulan na panahon. Ilocos Region, Cordillera Region at Cagayan Valley at Central Luzon ay makakaranas ng maulan na panahon na may malakas na pag-ihip ng hangin, bunga ng low pressure area. Ang Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras ay magiging maulap ang papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulod at kidlat dahil sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagi maulap hanggang maulap ang papawirin na may pulupulong pag-ulan o kulog at kidlat dahil sa localized thunderstorm. Ang araw ay sumikat kanina, alas 5:40 ng umaga at lulubog mamaya ng alas 6:24 ng gabi. Ang 44 minutes na lang ang labang ng liwanag sa dilim. Samantala, nagbabala naman ang pag-asa na magdadala ang dating Tropical Depression Luis ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon na bago ito humina, habang ang bagyong Dolphin ay inaasahang magpapalakas sa habagat na maaaring magdulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa mga susunod na araw. Ayon kay pag-asa Weather Specialist Charmaine Barilla, pinakamalakas ang inaasahang ulan sa Pangasinan na maaaring makatanggap ng mahigit 200 milimetro ng ulan na inaasahan ding makakaranas ng malakas hanggang matinding ulan ng La Union, Zambales, Tarlac at Bataan, habang ang Cordillera, Ilocos, Central Luzon, Metro Manila, Cavite at Batangas ay maaari ring makaranas ng katamtaman hanggang malakas na ulan. Posible din ang mga localized floodings at landslides, lalo na sa mga areas na may very high to high susceptibility. Babala ni Barilla, sinabi rin ni Barilla na may mataas na posibilidad na magpatuloy ang habagat, hindi lamang ngayong linggo kundi pati sa susunod na linggo, at maaaring magdulot ng malalakas na ulan sa malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Ang Typhoon Dolphin na may lakas na 150 kilometers per hour at pagbugsong 185 kilometers per hour ay maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ngunit mababa ang posibilidad na mag-landfall ito sa bansa. Umabot naman sa 6,316 families ang naapektuhan ng Tropical Depression Luis ayon sa Office of Civil Defense. Batay sa pinakahuling ulat ng OCD, ang mga apektadong pamilya ay mula sa Bicol Region, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Wala pang naitatalang namatay, nasugatan o nawawala dahil sa sama ng panahon. May 7 lugar na nakaranas ng pagbaha sa Zamboanga Peninsula at Barm. Naapektuhan din ang biyahe sa dagat, kung saan 9 na sea trips ang kinansela sa Calabarzon at Bicol dahil dito 47 rolling cargoes at 5 barko na apektuhan. Wala pang naiuulat na evacuation center o pinsala sa mga bahay. Sa pinakahuling update na nagbigay na ang Department of Social Welfare and Development ng 280,500 pesos sa tulong sa mga apektadong residente sa Bicol. Malakas yung ulan. Nagsimula nang bumuhos. Hindi ko pa nararanasan yung siyam-siyam. Malapit na yan eh. Alam niyo yung siyam-siyam? Nararanasan niyo, naalala niyo yung siyam na araw ng sunod-sunod na ulan, hindi humihinto. Tawag ng magulang ko dyan, tsaka ng mga lolo't lola ko, siyam-siyam eh. It really happens. I've experienced it. Hindi siya haka-haka lang. There's a period in time sa panahon natin ng tag-ulan na may siyam na araw na tuloy-tuloy na umuulan, hindi humihinto. May problema yung flood control natin. Alas 8.24 na po ng umaga, sa kabilang dako, inaasahang bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo sa unang linggo ng Agosto ayon sa Department of Energy. Ang inaasahang rollback ngayong araw, August 4, at ipinatupad kanina alas 6 ng umaga, 60 centavos kada liter ng gasolina ng diesel, bababa yan, 60 centavos per liter ng diesel, 73 centavos per liter ng gasolina, at 2 pesos and 99 centavos kada litro ng kerosina. Ulitin ko, 60 centavos, bababa, 60 centavos kada litro ng diesel, bababa, 73 centavos kada liter ng gasolina, bababa, 2 pesos and 9 centavos kada litro ng kerosina. Ayon sa Department of Energy, bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdig ang merkado matapos ihayag ni US President Donald Trump na magkakaroon ng panibagong pag-uusap sa Iran upang wakasan ang tensyon sa Middle East at muling buksan ang Strait of Hormuz. Sabi sa inyo, hindi nabababa sa 50 to 60 pesos ang ang gasolina at saka krudo. Yan na yun. Dekorasyon, sir, sino ito si Emma Ridaha? Kiyots Melisa, sino kaaway ni Emma Ridaha? I'm Mr. Moya Bernante. Morning, Sir Ira. Morning, MRP. Sa Miracle, Alex Tagumpay. Dito Kabiles, good morning, Sir Idol. Anjo Perez, nanonood. Good morning, si Panjo. Angeline De Salisa, mabuti naman sinampahan ng kaso si Boying. Ganun din si Senator Legarda. Join na kayo para maputol ang kapritsyo ni Boying Krawit. John Observer, good morning, sir. Yung sona ni The Junior ay puro pang-asar na lang sa taong bayan. At ang lumalabas sa bibig at imahinasyon ay parang... Wag. Josh Medina, sir, matagal na si Digong sa Hague. Wala pa desisyon ng Supreme Court? Wala pa eh. Hindi wala namang epekto sa The Hague sa ICC desisyon ng Supreme Court. Sariling mundo yun eh. Leti Frias, good AM, Sir Ira. Totoo ba ang balita? May dagdag pensyon, third round ng 10%. Thanks po, God bless your program always. Mukhang meron. Abang ako nga eh, yung dagdag ng pensyon eh. Romeo Ochoa, congratulations Alex. We're proud of you. Bravo, Zulu, Pilipinas. Sir Rick Corazon, Sir Ira, gabi ang mukha mo. Parang 19 years old ka lang, walang line. Filter yan, filter. Kiyots Melisa, Sir Ira, Sir Pia. Shout out sa mga Bobila ng Bayumbong at mga Melisa sa San Jose del Monte, Bulacan. O, yung mga Bobila ng Bayumbong, kamag-anak ko yata yung mga yan. Mga Melisa sa San Jose del Monte, good morning. Kiyots Melisa, hindi pa naumpisahan ang pangilalim na transaksyon. Pangkalawa ka naman ng trip. Wow, heavy. Dali, balita muna natin to. Para kay House Prosecution Panel Advisor Spokesperson Ace Barber sa ang naging testimonya sa impeachment court ni dating Commission on Audit Auditor Roderick Bomil ay nagpatibay sa kaso ng prinisinta ng prosecution sa ilalim ng Article 1 na inabuso ni Vice President Sara Duterte ang paggamit ng 612.5 million peso confidential funds na inilaan sa Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay Barbers, malinaw ang COA rules na bagamat maaaring manatiling lihim ang mga tiyak na layunin ng mga operasyon ng confidential fund bilang bahagi ng seguridad, ang paraan ng paggasta at dokumentadong liquidation ng mga gastusin ay dapat sundin alinsunod sa batas. Sa ganap na paglilitis, pinaliwanag ni Bomil ang pagkakaiba ng confidential activities at ng pagbili ng mga item gamit ang confidential funds. Ayon kay Barbers, malinaw sa testimonya ni Bomil na natuklosan ng mga state auditor ang mga gaps, mga dokumentong sumusuporta sa 612.5 million fund, kabilang ang mga acknowledgement receipt at iba pang record ng liquidation. Binigyan din ni Barbers sa sinabi ni Bomil na ang confidential funds ay maaari lang gastusin para sa mga layuning otorisado sa ilalim ng mga umiiral na patakaran, at upang patunayan ito ay dapat may mga dokumentong ebidensya na isinumite sa COA. Tiniyak ni Barbers na magpapatuloy ang House Prosecution Panel sa paghahain ng mga dokumentaryong ebidensya at patutuo ng mga saksi upang suportahan ang kanilang kaso sa harap ng Senate Impeachment Court. Wala na may sinumiteng direktang dokumentong sumusuporta sa 10 million peso na gastusin mula sa confidential fund ng Office of the Vice President para sa incentives o traveling expenses noong 2022. Ito ay binunyag ng dating State Auditor ng Intelligence and Confidential Funds Office na si Roderick Bomil sa Senate Impeachment Court. Dati ito. Ayon kay Wamil, lumitaw ang natural mahalaga sa binagong ang Upliftment Report ng OVP para sa kanila 125 million peso confidential funds. Dahil dito naglabas ang audit team ng Supplemental Audit Observation Memorandum upang banggitin ang naturang paglamag. Ang mga gastusin kaugnay ng paglalakbay ay umanin ng malaking interes sa publiko dahil sa sunod-sunod na biyahe sa ibang bansa ni Duterte sa panahon ng kanyang panunungkulan. Naitala noong August 2025 ang 9 na biyahe sa 7 bansa mula July 2024 kabilang ang 3 pagbisita sa Netherlands. Nagpatuloy ang mga biyahe ni Duterte sa ibang bansa noong 2026 kabilang ang otorisasyon para sa biyahe noong Mayo sa Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Kamakailan lamang ay nagtungo rin siya sa Qatar, Germany, United Kingdom, Northern Ireland at Netherlands mula July 16 hanggang 31 habang nagpapatuloy ang kanyang paglilitis sa impeachment. Sinabi ng OVP na ang naturang biyahe may kinalaman sa mga opisyal at personal na transaksyon at walang ginamit na pondo ng pamahalaan. Nang tanongin ni House Prosecution Lead Legal Counsel Lorna Capunan kung ano ang partikular na isinumite ng OVP para sa 10 milyong entry, sinigot ni Wamil na ang tanging ebidensya ng pagbabayad na inihain at tanggapan ay sa pamamagitan lamang na acknowledgement receipt, ngunit wala umanong dokumentong direktang sumusuporta sa mismong disbursement para sa nasabing item. Si Tatay Strauss Fernandez, maayong buntag by Ira, dinadasal ng bayan na sana mapadaan din ang bagyo sa malaking bahay sa tabing ilog para wash out ang mga kasalanan dyan. Si Rico Nacion, yung Sonata of Lies ni Jumping Jack is like the song All of a Sudden My Heart Sing nang isingit niya na mag-launch ng rocket. Baka naman rockets na gamit ni Miss Ayala. Congratulations, Dai. You made it to the top of the world. Magbabalik ang Morning Report Pilipinas. Pagkatapos sa ilang mahalagang paalala, ang oras po natin, alas 8.31 na po ng umaga.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
2: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more

0: Matapos na makuha ang first WTA Tour Championship, inuri at kinilala ng Senado ang tagumpay ni Alex Yala sa Mubadala DC Open. Bago magsimula ang Day 12 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inanunsyo ni Presiding Officer Francis Chis Escudero ang pagbati ng Senado sa historical victory ni Yala. Idinin ni Escudero na magkakaiba man ang kanilang pananaw at magkakatunggaliman ang magkakabilang panig ng prosecution at depensa, ay nagkakaisa naman sila sa dapat na mapagkasunduan. Sinabi ni Escudero na sa ngalan ng Senado ng mga senator judges, mga kawani at magkakatunggaling mga partido ng impeachment trial ay pinabot nila ang nagkakaisang pagbati kay Yala. Aniya ikinararangal at ipinagbubunyi nila mga senador si Yala kasabay nga ng pagbati ng congratulations sa kababayan. Pabilo pang sinabi ni Escudero na kung may senator judge na inaantok sa gitna ng paglilitis ay tiyak na puyat ito kagabi sa panonood sa pagkapanalo at paglalaban ni Alex Yala.
1: Magkakaiba man ang ating pananaw at bagaman magkakatunggali ang magkabilang panig dito sa impeachment court, may mga bagay-bagay na dapat pinagkakasunduan at pinagkakaisahan natin, lalo na dun sa mga napuyat kagabi kakapanood ng TV. At para sa akin, ang isa po dito ay ang tagumpay at kampyonato ng ating magaling at magiting na kababayan na si Alex Ayala sa DC Open. Kaya't sa ngalan ng Senado, ng mga Senator Judges, mga kawani ng Senado, sa ngalan ng magatunggaling mga partido ng impeachment trial, nais po naming ipabatid ang aming nagkakaisang pagbati kay Binibining Alex Ayala sa kanyang panalo at kampyonato sa DC Open, tunay na ikinararangal at ipinagbubunyi ka naming lahat. Congratulations sa iyo, Alex. Kaya pag may inaantok po na Senator Judge, malamang nanood kagabi.
0: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Pinag-aaralan pa sa Palasyo ng Malacañang ang naging rekomendasyon ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na gawing 20 pesos ang fuel subsidy sa lahat ng drivers at operators ng public utility vehicles sa loob ng isang buwan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may gagawing pagpupulong sina Executive Secretary Ralph Recto at Transportation Secretary Giovanni Lopez. Pero habang nagpapatuloy ang niyang pag-aaral, sinabi ni Castro na pinalawig na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kasalukuyang 10 pesos na fuel subsidy hanggang sa katapusan ng Agosto. Sabi ni Castro, sinusuri pa ngayon ng economic team ang konkretong hakbang gaya halimbawa kung saan kukunin ang pondo at kung magkano ang kinakailangan na pondo. Matatanda ang umaaray na ang mga PUV drivers at operators sa patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo dahil sa nangyayaring gulo sa Middle East. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Walang isinumiting lista ng mga confidential activities si Vice President Sara Duterte sa paggamit ito ng 112.5 million na confidential funds ng Department of Education noong 2023. Sa day 12 ng impeachment trial ay pinagpatuloy ang direct examination kay Commissioner ng Audit, Auditor Rederick Wamil, kung saan binusisi ang disbursement details ng TIG 37.5 million pesos na confidentials ng funds ng Department of Education sa first, second at third quarter ng 2003. Ipinakita sa paglilitis ang tatlong physical at financial plan ng DepEd noong 2023, kung saan pirmadong lahat ng ito ni Vice President Duterte na noy DepEd Secretary ang mga dokumento para sa 37.5 million na confidential funds. Batay sa obserbasyon ni Wamil, hindi nakasasa sa dokumento ang listahan ng mga activities na pagbabatayan sa paggamit ka ng confidential fund. Ipinresenta sa trial ang mga dokumento kung saan makikita walang isinumite ang DepEd ng listahan ng detalye ng expenditure para sa paggamit nga ng confidential fund. Kabilang na dito yung counterinsurgency program na nasa 9.2 million pesos, anti-illegal activities operation 9.14 million pesos at extremist terrorism program na 9.035 million pesos, maging ang mga cash advances ng disbursement voucher sa tatlong quarters para sa pag-release ng confidential funds ay nilagdaan din ni Vice President Duterte. Samantalang ipinisinta rin ang tatlong Office of the Vice President liquidation report kung saan batay sa COA, hindi nagsumiting tanggapan ng mga documentary evidences para sa mga payment ng third quarter liquidation na malinaw anil na paglabag sa Joint Circular 2015-01. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Kumpiyansa ang palasyo ng Malacañang na ipagpapatuloy pa rin ni Senador Panfilo Lacson ang pag-iimbestiga sa flood control project sa Taguig kahit na magkabati na sila ni Senator Alan Peter Cayetano. Tugon ito ng Malacañang sa naging pahayag ni Senador Erwin Tulfo na nagkaroon ng pag-uusap ang mga senador para pagbatiin sina Lacson at Cayetano. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, maganda kung magkakasundo ang mga public servants. Pero naniniwalaan niya Malacañang na hindi makikipagkompromiso si Lacson para lamang mawala ang pag-iimbestiga sa anomalya sa flood control project sa Taguig. Tiyak anyang ipagpapatuloy ni Lacson ang pagbusisi, lalo na kung may mga ebidensya. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Pinatunayan ni Defense Panel Attorney Michael Poa na walang katotohanan ang sinabi ni dating State Auditor ng Commission on Audit na si Attorney Roderick Wamil na tanging si Vice President Sara Duterte lamang ang tanging Vice Presidente na tumanggap ng Confidential Intelligence Fund simula na nagsimula itong si Attorney Wamil sa COA noong taon September 14, 2014 hanggang 2024. Sa cross-examination ng Defense Panel sa testigo, ipinakita ni Attorney Poa ang dokumento na mula sa Department of Budget and Management ang Special Allotment Release Order noong December 22, 2014 na nakasaad na may nakalaan na pondo ng Confidential Intelligence Fund si dating Vice President Lenny Robredo. Ipinakita rin ni Poa ang dokumento kay Attorney Wamil at pinatunayan ng mga panahon na iyon ay nasa COA na nga ang testigong si Attorney Wamil at kinumpirma naman iyon. Ayon kay Poa, inilabas niya ang naturang dokumento dahil naglalabasa na sa social media na tanging si VP Sara lamang ang tumanggap ng Confidential Fund na Vice Presidente. Giginit pa ni Attorney Poa na ang ipinakita niya ang dokumento baka kasi hindi aware ang testigo na sinabi nga na si VP Sara lamang tumanggap na Vice Presidente ng Confidential Fund nung panahon na nasa COA nga itong si Attorney Wamil.
1: Kulang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014.
2: Based on that document po.
1: Meron. You confirm. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds.
0: Ako, si Jojo Sika, nagulat para sa DCRJ, Radyo Bandero TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

ang panukalang batas na magbibigay ng income tax relief sa mga middle income class kung saan gagawing exempted sa buwis ang mga kumikita ng 350,000 pesos kada taon. Sa naturang panukalang batas, itataas naman ang luxury at zin tax kabilang ang pagpapataw ng mas mataas na buwis sa mga mamahaling sasakyan, plastic at sweetened beverages. Sabi ni Castro, target ni Pangulong Marcos na ipasa ang panukalang batas ngayong taon. Nasa 518 billion pesos ang inaasahang makukolekta ng pamahalaan sa ilalim ng progress bill sa susunod na apat na taon, habang nasa 326 billion pesos naman ang mawawalang kita kapag naipatupad ang tax relief package sa susunod na apat na taon. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Nagain si Senator Mark Villan ng Senate Resolution No. 564 na nagbibigay pugay at pagbati sa 21 years old na Pilipina tennis star na si Alexandra Alix Maniego Yala matapos itong masungkit ang kampyonato sa 2026 Mabadala DC Open bilang kauna-unahang Pilipinong professional na tennis player na nagwagi sa isang Women's Tennis Association 500 Tour Single Title. Kinikilala ng resolusyon ang pinakabagong makasaysayang tagumpay ni Yala matapos niyang talunin ang ila sa pinakamamahusay na manlalaro sa mundo sa kanyang pagmatcha patungo sa kampyonato kabilang sina Olympic champion Sheng Quinn Wen, defending champion Laila Fernandez, world number 10 Elina Vitolina, dating world number 1 Naomi Osaka at world number 3 Jessica Pegula sa isang kapanabik-nabik na 3-set championship match. Dahil sa kanyang panalo, umakyat si Yala sa world number 20, ang pinakamataas na ranggong naabot ng isang Pilipina sa kasaysayan ng WTA at lalo pang pinagtibay ang kanyang pwesto sa hanay ng pinakamahuhusay na tennis player sa buong mundo. Vamos Alex, aniya ni Senator Mark Villar na ang tagumpay ni Yala ay patunay na world class ang atletang Pilipino. Naniniwala si Senator Mark Villar na marami pang maabot si Yala at patuloy na magbibigay ng karangalan at ipagmamalaki ng Pilipinas. Ayon nga sa Senador, ang kahanghangang pag-angat ni Yala ay bunga ng maraming taong sipag, disiplina at tiyaga. Ani ang kanyang mga tagumpay ay nagbibigay ng inspirasyon sa bagong henerasyon ng mga Pilipino na mangarap ng malaki at maniwalang kaya rin nila makipagsabayan sa pinakamahuhusay sa mundo. Pinuri rin ni Villan ang karakter nitong si Yala na ani ay higit pang nagpapatibay sa kanyang pagiging huwaran ng kabataang Pilipino. Ako si Jojo Sika at nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Aminado ang Palasyo ng Malacañang na ayaw manood ng live ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga laban ni Filipino tennis superstar Alix Yala. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, takot kasi si Pangulong Marcos na matalo sa mga laban si Yala. Sabi ni Castro, mukhang mayroon na lang hindi swerte si Pangulong Marcos kapag nanonood ng personal sa mga laro ni Yala. Gayunman, sinabi ni Castro na ipinabot na ni Pangulong Marcos ang kanyang pagbati kay Yala. Hindi naman matukoy ni Castro kung muling iimbitahan ni Pangulong Marcos si Yala sa Palasyo ng Malacañang o kung may ibibigay na bagong parangal. Matatanda ang nasungkit ni Yala ang kauna-unahang kampyonato ng Pilipinas sa WTA 500 Championships na sa Mubadala DC Open. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Matagumpay na nagtapos ang 30 ang kalahok ng Water Safety Search and Rescue o WASAR Training Class 01-2026 Bats Atlantis na sinagawa ng Bravo Company for Water Dread Reserve Infantry Battalion. Sa closing ceremony, pinangunahan ni Captain Ronel Mendoza ang pagkilala sa mga nagsipagtapos at binigyan diin ang kahalagahan ng disiplina, patuloy na pagkatuto, pagtutulungan,

na tapat na paglilingkod bilang mga water rescuer. Isinagawa ang pagsasanay sa pangungunan ni Major Rogi Mendoza, katuwang ang training staff at mga instructor na humuhubog sa kakayahan ng mga kalahok sa pagtugon sa mga water-related emergency. Kapwa kinilalantapuan ng klase sina Private Philip Reginald Lai at Private Salvador Castañeda, habang 7 trainees ang ginawaran dahil sa pagtatanging tibay sa 1-hour water trading challenge. Kinilala rin ang Team Bravo bilang mga pinakamabilis na oras sa water restriction exercise. Samantala, tumanggap ng Leadership Recognition Award si Second Lieutenant Jan David Garcia, Class President, dahil sa pinakitang mahusay na pamumuno sa buong pagsasanay. Natapos ang programa sa pagpapalabas ng training video na sumasalamin sa mga hamon, tagumpay at pagkabuo ng Batch Atlantis bilang mga handa at mission ready rescuers na magsisilbi sa komunidad sa oras ng sakuna. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Dialogo at hindi transport strike ang solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo. Pakiusap ni Palace Press Officer Claire Castro sa grupong Manibela, mas makabubuti kung idaan sa negosasyon ang problema, lalo't nakikita at nakikinig naman ang gobyerno sa hinaing ng sektor ng transportasyon. Magsasagawa ng transport strike ang grupong Manibela sa August 10 hanggang 12 dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo. Ayon kay Castro, hindi sagot ang transport strike sa issue dahil lalo lamang mahihirapan ang mga commuters. Mas magandaan niya ang magkaroon ng matahimik na pag-uusap. Paliwanag ni Castro, nakaapekto lamang sa ekonomiya ang transport strike. Gayunman, hindi naman pinipigilan ng Malacanang ang sinuman na gustong magsagawa ng kilos protesta. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Isang babaeng tugong nakabilang sa mga nanganganib ng maubos na sinamarin mamals ang natagpo ang wala ng buhay sa katubigan ng Barangay Alibog Magsaysay Oriental Mindoro. Kaagad na nagsagawa ang nagsanib na responde ang Municipal Agriculture Office Department of Environmental and Natural Resources, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Philippine Coast Guard at Municipal Environment and Natural Resources Office. Isinagawa ng mga ahensya ang wastong dokumentasyon, necropsy o pagsusuri sa bangkay ng hayop at ang maayos na disposisyon nito. Ayon sa DBM, Mico Angelo Reyes ng DNR Mimaropa, lumalabas na panunang pagsusuri na posibleng nalunod ang dugong at maaaring nakaranas ng komplikasyon sa puso. Gayunpaman ay hinintay pa ang resulta ng laboratory examination upang matukoy ang eksaktong sani ng pagkamatay nito. Samantala, muling pinalalahanan ng mga otoridad ang publiko na agad iulat sa DNR, BPAR, PCDO sa lokal na pamahalaan ng anumang insidente ng pagkakapadpad ng dugong o iba pang protected marine wildlife. Pinayuhan din ang mga residente na huwag gagalawin, ililipat at hawakan ang mga ito ng walang gabay mula sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng tao at ang tamang pangangalaga sa mga wildlife. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radio Bandido News Flash Report.
2: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas Monday to Friday 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Pilipinas, sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band ng DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Huwag kalimutan ang ating social media channels, Facebook, YouTube, TikTok. Type lang po ang keywords, DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido, at meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. O, tuloy-tuloy na tayo sa balitaan. Unahin na natin to. Nagmamadali. Pumunta tayo sa palasyo ng Malacañang, mga magsasaka sa Tarlac, hindi palalayasin para sa Pax Silica Project. Ayun, si Chona Yu, nasa Malacañang. Chona, good morning.
1: Good morning, Sir Ira. Tiniyak na ng palasyo ng Malacañang na walang magsasaka ang palalayasin para sa itatayong Pax Silica Project sa bahagi ng Tarlac. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, 7 taon na o noon pang 2019 SEA Games, nagkaroon na ng tinatawag na buildable area o alokasyon ng lupang gagamitin para sa nasabing proyekto. Sabi ni Castro, nasa 6,000 hektarya na nakareserbang lupa para sa open green spaces, forest reserves at designated zones para sa upland farming. Maliit lang anya ang mauukupan dito at proyekto na nasa 3,500 hectares na ang ititirik para sa Pax Silica Project. Kaya pagtitiyak ng Malacañang, hindi makaapekto sa mga magsasaka ang proyekto na ito na isang planong AI at semiconductor industrial hub sa New Clark City na naglalayong lumikha ng dekalidad na trabaho at makahikayat ng mga malalaking pamumuhunan para sa high-tech industries. Samantala, yung schedule ngayong araw ni Pangulong Marcos ay puro sa palasyo ng Malacañang lamang ito dahil presentation ng credentials ng mga bagong ambassador na nakatalaga dito sa Pilipinas. Kabilang na rito, yung ambassador designate ng Lesotho, Dominican Republic, Gambia at Gabon. Yan yung mga ambassador, apat na ambassador yung makakaharap mamayang hapon ni Pangulong Marcos dito sa Palasyo ng Malacañang. At syempre pa yung press briefing ni Palace Press Officer Claire Castro mamayang 11:30 ng umaga. Medyo nagpuyat si Pangulong Marcos, Sir Ira, dahil kagabi o kaninang madaling araw, pagkapanalo ni Alex Ayala, ay meron agad siyang post na...
0: Nag-statement eh. Kita ko na kagad eh. Pag-isig ko kanina, kita ko na eh. Tontuwa siya. Masaya siya, di ba?
1: Excited si Pangulong Marcos. Kung maalala mo nung pumunta dito si Alex Ayala, talagang hindi niya mapigilan ang maging fanboy.
0: Kinikilig. Well, actually, I can understand, because it's not every day na merong Pilipino. Ito, first ito eh. Kasi yung BC Open is a WTA championship. Yung mga ibang championship ni Alex Ayala, mga tune-up championships eh. Pero yung DC Open is a WTA major competition, major championship. So today, Alex Ayala is a WTA champion. Diba? Tapos, tinignan ko kanina yung ranking niya, number 20 na siya sa world rankings.
1: Wow, banat.
0: Pinakamataas na ranking na inabot ng Filipino tennis player, whether male or female, sa buong mundo. Number 20. And kung makikinig tayo kay Serena Williams, one of the strongest and most powerful tennis players in the world, inaasahan niya na mas magdo-dominate pa si Alex Ayala in the near future. Eh, makikinig ako kay Serena Williams. Si Serena Williams yun.
1: Kulay
0: ko yun. Eh.
1: Tennis court.
0: Kulay ko yun.
1: Pinag-usapan nga sa MPC, parang mas naging aggressive si Alex Ayala simula nung... Ewan namin kung after nang sinabi ni Presidente yung kanyang mensahe, parang lalong na-inspire lalo yung...
0: Parang gumanda yung laro niya actually. Mm-hmm. Gumanda yung laro niya lately. Mukhang inayos na ni Rafa Nadal yung... especially her serves. Inayos na niya yung serves niya. Medyo powerful, faster yung serves niya ngayon. So, it's good. Babalikan ko lang yung Pax Silica. Kasi binabaratan, yung criticism na number one, yung farmlands gagalawin. Number two, maapektuhan yung power at saka yung water supply. Gusto ko lang sabihin sa kanila, alam nyo ba na 8 ang golf course dyan sa area na yan? Alam nyo ba kung gaano kalakas kumain ng kuryente at tubig ang golf course? alam nyo ba kung ilang ektarya ang isang golf course? 5 ektarya ang isang golf course. 8 golf course, yung 40 ektarya yun. Di ba? 40 ektarya ng mga dati ay sakahing bukid na pinayagan ninyong itayo kasi golf course.
1: Na ang nakikinabang ay mga mayayaman lamang.
0: Na ang nakikinabang mga mayayaman. Hindi ninyo sinisita. Kayong mga kunwari advocacy groups pero tumatanggap ng pera sa mga mayayaman. Di ba? Diba? Tapos ngayon, yung magbibigay ng libo-libong trabaho para sa Pilipino, ordinaryong Pilipino na paksilika, inaaway ninyo kasi wala kayong pakinabang. Hindi na naman kayo tatanggap ng salapi, kaya inaaway nyo. Hindi, ako, real talk, Chona, hindi sila tatanggap ng salapi sa paksilika eh. Di ba? Nung tinayo yung golf course, tumanggap sila ng salapi doon para wag sila magingay eh. Di ba? So, I mean, I'm just being straight. Di ba? I mean, sabi sa akin, ikaw ba naniniwala sa paksilika? Meron ako diskusyon eh. Sabi ko, may issue ako sa paksilika. Kasi katulad nung dumating dito, yung IBM, yung Texas Instruments, and all that, magandang binigay na trabaho, pero ang nagkulang ang pamahalaan, at ito yung gusto kong pansinin ng pamahalaan, hindi tayo nagkaroon ng technology transfer. Hindi natin natutunan yung ginagawa ng mga technological hubs na yon dito sa Pilipinas. Which, hindi dapat. Dapat gayahin natin ang China. Nung nagtayo ng pabrika ng mga kotse ang mga Amerikano sa kanila, pinag-aralan nila yung teknolohiya. Kaya nung umalis yung mga Amerikano, sila na nagtayo ng pabrika ng kotse. Which is what we should do. Yun yung nag-iisang concern ko. Yung technology transfer. Everything else is fine by me. And yung criticism on power, water, farmland, kalokohan yan dahil 8 golf course ang nakatayo doon sa paligid ng pagtatayuan ng paksilika. Hindi sila nagreklamo doon. Yung iba nga naglalaro doon, nakita ko eh. Di ba? Kita, kakausap ko doon, naglalaro sila eh. Oh, naglalaro ko pala dito. Oh, maganda course dito. Oh, tapos ngayon, sasabihin mo, bawal yung paksilika. Tapos.
1: Diba? Eh yun, sabi na Malacanang, eh, hindi pa na final. Under review pa rin yan. May mga provisions pa doon. Although hindi sinasabi kung anong particular na provisions ang under review. Eh, sabi naman ni Palace Press Officer Claire Castro, lahat ng concerns like yung mga magsasaka, yung mga hindi daw nakonsulta, ay makipag-ugnayan sa government para ma-actionan o marinig yung kanilang mga hinaingin.
0: Yun. Yung dalawang yan. Dalawang factors yan na proyekto ng Marcos administration today. Yung electric vehicle manufacturing incentive system at saka yung paksilika. Ang hinihiling ko lang dyan is pag-aralan natin yung technology transfer. Because hindi naman magtatagal dito yan. Matagal na 15 taon na mga yan dito sa Pilipinas eh. And then after that, makakakita na mas magandang lugar yan. Kailangan pag alis nila, natutunan na natin yung ginagawa nila. Diba? Parang ano yan eh. Parang sila Joel Pedro lang yan eh. Dating taga-impake ng toothpaste eh. Nung umalis ng Colgate. Nung umalis yung Colgate sa kanila, eh, di ginawa nila yung Happy Toothpaste. Diba? May negosyo pa rin sila. Dapat ganun din tayo. Ganun din ang gawin natin sa EVs, EV manufacturing, at saka sa paksilika. I mean, I'm just asking the government. Baka naman maisip nila yun. Diba?
1: Eh, open naman ang Malacanang sa mga suggestions at mga concerns ng taong bayan.
0: Oo nga. Oo nga. May brief.
1: Tutod na administrasyon dahil 2 taon na lamang si Pangulong Marcos.
0: Oo nga eh. Hindi na. Hindi ko na itutuloy sasabihin ko. Hindi ba? Wag na lang. Baka pagalitan ako ng kaibigan ko. Hindi na mainit ulo ni Auntie Claire. Kahapon mainit ulo ni Auntie Claire eh.
1: Ako medyo.
0: Nakaririmarim nga daw. Nakaririmarim. Nagulat ako. Dali mo na. Nakaririmarim. Di ba?
1: Oo. Agad.
0: Baka kalma na mamaya.
1: Claire Castro.
0: Okay. Thank you, Chana. Good morning.
1: Lakanyang. Ako si Chona Yu para sa DZ. Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
4: BBC News with David Harper. Ukrainian attacks overnight have killed at least 5 people near the Russian capital Moscow as a number of logistics and oil infrastructure facilities were targeted by drones across Russia. The Moscow region attacks set a warehouse warehouse for the online retailer Wildberries on fire. Elsewhere, the governor of the Leningrad region near St. Petersburg said another warehouse was damaged by drones. Russia's main proxy official in Sevastopol in the occupied Ukrainian region of Crimea says four people have been killed in attacks by a soldier. The attacker has been detained. Britain's Maritime Security Agency says a cargo vessel has been struck by a projectile in the Strait of Hormuz near Oman. It comes as President Trump and Iranian officials make conflicting claims about whether they're currently engaged in talks. The American bank Capital One says it closed hundreds of bank accounts held by Donald Trump in 2021 over concerns about possible money laundering. Mr. Trump has filed a lawsuit alleging that Capital One illegally closed the accounts for political reasons following the January the 6th attacks on the US Capitol. The bank denies this. European Union interior ministers are to hold an emergency meeting shortly to discuss the sudden surge of tens of thousands of people from Morocco into the Spanish territory of Ceuta last week. Earlier, Spain said almost all of those who crossed into Ceuta had now returned to Morocco. Three female lions at a zoo in Tokyo have died after falling ill during Japan's extreme summer heat. Tama Zoological Park says post-mortem examinations found dehydration and multiple organ failure, suggesting heat stress. Temperatures have exceeded 40 degrees Celsius in parts of Japan. Devastating wildfires in southwestern France have uncovered hundreds of buried World War II shells in an evacuated village. Residents have returned to their homes in La Porge after demining experts spent several days recovering 400 pieces of ordnance, including mortar shells and some anti-tank shells. BBC News.
3: The World in 2 minutes at 7:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
2: Radio Bandido, 8:10 a.m.
0: Ang ikaapat adversaryo ng libreng sakay program at inihayag na mahigit 3.54 milyong commuter sa buong bansa na bigyan na ng libreng transportasyon mula ng ilunsa dito noong 2022. Ayon sa OVP, layunin ng programa na magbigay ng abot kaya at maasahang transportasyon at makatulong sa pagpapababa ng gasto sa pamasahe ng mga manggagawa, estudyante at iba pang araw-araw na biyahero. Bilang paggunita sa anibersaryo, namahagi ang OVP ng 5,000 commemorative libreng sakay tokens sa mga pasaherong sumakay sa piling mga bus sa Metro Manila, Naik, Bacolod, Tacloban, Metro Cebu at Metro Davao. Sinabi ng OVP na ang anibersaryo ay pagkilala sa 4 taong tuloy-tuloy na operasyon ng programa at sa patuloy na suporta ng mga commuter na nakinabang dito. Muling tiniyak na tanggapan ang kanilang pangako na ilapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan sa pamamagitan ng mga programang tumutugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga Pilipino. Kumpiyansa naman si Labor Secretary Francis Tolentino na mananaigang batas sa 85 daily minimum wage increase sa Metro Manila sa kabila ng temporary restraining order na inisyo ng korte sa implementasyon nito. Noong July 30 ay nag-issue ang Pasig RTC ng TRO bilang tigon sa petisyon sa declaratory relief na inihain ng dalawang construction companies sa komisyon sa NCR Wage Order No. 27. Sa panayam, tinukoy ni Tolentino ang Article 13, Section 3 na 1987 Constitution na nagsasabi ang Estado ay dapat magbigay ng buong proteksyon sa manggagawa. Umapil na rin siyang maging kalmado kasabay ng pagsisiguro sa mga manggagawa na patuloy na poprotektahan ng pamahalaan ang kanilang kapakanan.

0: inalaga naman ng Malacañang ang aligasyon ng selective justice matapos pagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang posisyon ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. para magpiansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Si Revilla ay naaarap sa kasong malversation na hindi maaaring piansahan kaugnay na umano'y Ghost Project na nagkakahalaga ng 92.8 million sa Pandibulacan. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing sa Malacañang na ang ruling ay ginawa ng independent court at hindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binasura rin ito ang ulat na binibigyan ng special treatment ng administrasyon si Revilla dahil kinukonsidera itong kaalyado ng Pangulo. Pinayagan ng Sandigan Bayan si Revilla na magpiansa ng 1 milyon na piso sa kanyang malversation case sa kasong may kinalaman sa 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan. Ayon sa Sandigan Bayan, pinayagan si Revilla na makapagpiansa dahil nabigo ang prosekusyon na magpakita ng matibay na ebidensya ng pagkakasala ng dating senador. Nauna nang nagpasok ng not guilty plea si Revilla sa arraignment ng 3rd Division para sa kasong malversation habang ang kanyang mga kapwa-akusado ay pawang nagpasok din ng not guilty plea. Pinakita naman sa 176-page ruling ng Sandigan Bayan na pagpayag itong makapagpiansa si dating senador Bong Revilla ay hango sa prinsipyong ang mga hukuman ay dapat humatol batay sa mga ebidensyang naiharap sa korte, hindi sa opinyon ng publiko. Sa resolusyong inilabas ng 3rd Division ng Anti-Graft Court, nabigo ang prosekusyon na magpakita ng matibay na ebidensya ng pagkakasala ni Revilla sa mga pagdinig para sa kanyang aplikasyon sa piyansa kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control project sa Pandibulacan. Sa resolusyon ng Sandigan Bayan, binigyan din ito na walang matibay na ebidensyang naipakita kung paano naipasok ni Revilla ang naturang flood control project sa General Appropriations Act ng 2025. Kilala ng hukuman na si Revilla ay noy chairman ng Senate Committee on Public Works, ngunit nililinaw nito na ang naturang posisyon na hindi nangangahulugang may kapangyarihan siyang magpasok ng proyekto sa pambansang budget. Pinaliwanag ng korte na ang proseso sa pag-aproba ng budget ay dumaraan sa pagsusuri at pag-aproba ng Senado, Kamara de Representantes at Bicameral Conference Committee. Napansin din ng Sandigan Bayan na wala na ipakitang direktang ugnayan ang mga testigo ng prosekusyon sa pagitan ng umano'y paghingi ng listahan ng mga proyekto at ng kalaunang paglalaan ng pondo para sa partikular na proyekto. Maging ang ilang opisyal ng DPWA sa tumestigo ay umaming walang na ipakitang kahilingan mula kay Revilla kaugnay na nasabing flood control project. Ayon pa sa resolusyon, malaking bahagi ng tsorya ng prosekusyon ay nakasalalay sa mga pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Gayon man sinabi ng korte na ang mahalagang aligasyon tungkol sa pagpupondo sa proyekto at umano'y kickback arrangement ay hindi nasuportahan ng independent evidence na naiharap sa mga pagdinig sa piyansa. Sinabi naman ng Department of Labor and Employment na maaaring matanggap ng financial support ng mga delivery rider, ride-hailing at transport network vehicle services sa drivers sa ilalim ng Employees Compensation Program ng Employees Compensation Commission. Ayon kay Dole o Labor Secretary Francis Tolentino, saklaw ng programa ang mga sakit, aksidenteng pinsala at kapansanan na may kaugnayan sa trabaho. Mula pa noong September 2020, pinalawak ang saklaw ng Employees Compensation Program upang isama ang lahat ng self-employed na miyembro ng SSS, kabilang ang mga independent workers at freelancers. Magpupulong naman ang major transport groups at LTFRB para pag-usapan ng panukalang taas pasahe sa PUVs ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza II. Dumalo sa hearing na ipinagutos si Transportation Secretary Bonnie Lopez, ang Jeepney Groups na Piston at Manivela, UV Express Group na Metro Comet Transport Service Cooperative, 997 Sandigan Transport Cooperative at UV Express National Alliance of the Philippines, ang taxi groups na Metro Comet Transport Service Cooperative at Light of Glory Transport Services at ang motorcycle taxi group na United Transportation Coalition of the Philippines. Ang mga grupo ay may magkakahiwalay na petisyon para sa fare increase mula 2 pesos hanggang 13 pesos. Matapos ang pagdinig, ipapasa na LTFRB sa Transport Department ang proposal para sa hiling na fare adjustment. Abuti naman ang Senado na hanggang 6 na buwan bago maipasa ang ilang panukalang batas na naglalayong lusawin ang system laws na sinisingil na kuryente na nagpapahirap sa consumer ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sa pahayag, sinabi ni Gatchalian na maraming panukalang na ihain sa Senado bukod pa sa mababang kapulungan matapos magbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan. Bukod kay Gatchalian, naghahain din ang katulad na panukala sina Senate President Pro Tempore Vicente Tito Sodo III, Senator Erwin Tulfo at Senator JB Ejercito. Nakakain din sa mababang kapulungan sina Nabotas Representative Toby Chanco at Quezon City 5th District Representative Patrick Vargas. Sinabi ni Gatchalian na magiging responsibilidad ng Energy Regulatory Commission o ERC na hindi dapat itatago sa publiko ang lahat ng charges tulad ng system law sakaling masibatas ito. Sinuportahan ng ERC ang panukala ni Marcos o ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na amyendahan ang EPIRA at itigil ang paniniil na isang power distributor sa system laws na kinakarga sa consumers. Sinabi naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo na kanya kukonsultahin ang kasamahan sa Senado kung itutuloy pa nila ang investigasyon sa Flood Control Fund scam. Sa pahayag, sinabi ni Tulfo na kailangan munang mabuo ang komite bago magdesisyon hinggil sa kapalaran ng investigasyon sa flood control. Ayon kay Tulfo, magdedesisyon ng Blue Ribbon Committee kung itutuloy o hayaan na lamang ang Office of the Ombudsman na mag-imbestiga na kasalukuyan itong ginagawa. Huling nagsagawa ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee noong June 8 sa gitna ng sigalot sa liderato sa pagitan na Senate President Sherwin Gatchalian at dating Senate President at ngayon ay Minority Leader Alan Peter Cayetano. Binanggit ni Tulfo na masyado na makapal ang schedule ng Senado kabilang ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ilang panukalang batas na naghihintay maaprubahan. Pagpangalan yung Dawit tsaka na imbestigahan, ganun talaga. Ay, ako, kayo talaga. Yan ang sinasabi ko sa inyo Sinabi naman ng NBI na magpapadala ito ng sampina na Batangas Congressman Leandro De Viste at dating kongresistang Jing Paras. Huwag ngayon ang aligasyon na may umano silang planong i-frame up si Executive Secretary Ralph Recto. Ang kay NBI Director Melvin Matibag, pirmado na ang sampina noong Biyernes, ngunit ipadadala ito kahapon, Agosto 3, inaasahan na harapan dalawa sa NBI sa Webes. Ang kay Matibag, may mga pahayag umano ang ilang biktima ng human trafficking na nagsasabing inalok silang bayaran kapalit ang paggawa ng kwento at paglilagda sa affidavit laban kay Recto. Nakikipag-ugnayan na rin umano si Ralph Recto sa NBI at magpapadala ng kanyang mga abogado. Itinanggi naman ni Levise at Paras ang mga allegasyon laban sa kanila. Si Kimura Dolores, dito po lugar namin sa Nagoya, Japan. Sobrang init, 40 degrees Celsius. Biglang didilim at tapakalas ng buhos ng ulan sa Baykidlat. Joy Barbosa Doria, luto muna ako pero still monitoring. Good morning mga kabandido. Daming parokyano. Good morning, Brad. Hi, Ms. Samoya Bernante. Sir Ira, may karapatan ba ang RTC na postpone ng salary increase sa mga workers sa bansa? Naku, legal yan. Hindi ko alam ang sagot dyan. Kiyots Melissa, madam, baka need ng driver dyan. Kiyots Melissa, tapusin na impeachment circus. Pangita namang walang pupuntahan para flood control naman next. Tapos election na. Rayomi, ang lakas na ulan, Boss Ira, dito sa Taytay Rizal. Evangeline De Salisa, The Junior, wag ka muna maglaro ng baby racket. Mag-drone ka na lang muna. Rekorasyon, ay nako, Barbero, harapin mo ang pahaging ni Tambaloslos na magkasangga pala kayo. Alalahanin mong sinabi niyang, I will not go down alone. Evangeline De Salisa, hintayin muna ang defense bago may conclusion sa paggastos ni BP sa confidential funds. O nga naman, Kiyos Melissa, open ang Malacanang sa mga suggestion pero close ang isip. Jeff Reyes, uy, good morning. Lord, looking good, papi. Thanks, papi. I'll see you soon. Kimura Dolores, ingat sa salamat at salamat po, Sir Ira V. Panganiban. Thank you, Kimura Dolores. Rekorasyon, paano na yan? President na kahit na unbailable offense, ay pwede na at ito'y kay Mr. Budot, House of the Cases of Senator Jinggoy and Senator Marcoleta. Shirley Uyang, election sa Cavite, August 29, biglang pinalaya, pansamantala si Bong Revilla. Ano yan? Nagkataon lang, we. Yung president na non-bailable, pwede mag-bail. Hindi yung president yon, ganun talaga yon. Nasa judge pa rin ang may desisyon kung mag-i-issue siya ng bail o hindi kahit non-bailable. Hindi ho hard and fast rule yon. Romeo Ochoa, bye-bye na po. Have a nice day. Ingat-ingat po ang lahat. Maraming salamat. Wala na po akong oras. Alas na muna ako. Kita tayo bukas. Abangan po ang RJ Patrol ni Angelo Almonte. Susunod yan sa ating Morning Report Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 na umaga. dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DJRJ, 810 AM Radyo Bandido. Pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I will see you tomorrow again. See you tomorrow. Bye-bye. Love you. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Martes ang ating pagbati sa lahat po ng ating mga kababayan na nakikinig, sumusubaybay at nanonood sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din po sa ating mga kababayang OFWs man o hindi. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen. Lakip ang aming pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At kapag pinag-uusapan po ay kalusugan, kailangan kumain po tayo ng mga masustansyang pagkain na ating pong matatagpuan sa gulay.
3: Yes.
1: Gulay, itlog, ha? At iwasan ang pagkain ng masyadong mga matataba at masarsang pagkain. Lalo na po yung ating mga anak, yung mga maliliit po nating mga anak, kailangan sanayin na po sa pagkain ng itlog araw-araw, ha? Gulay, green leafy vegetable, at iba pang mga gulay na magbibigay ng sustansya sa ating katawan at magpapalakas, magpapalusog. Kaya kailangan po maging malakas, malusog tayo, sapagkat ang isang malakas at malusog na pamayanan o taong bayan ay isang malakas at malusog na bansa.
3: Yes.
1: So, kailangan po sundin natin, ha? At hindi na, hindi tayo yung pahapay-hapay sa halip na alak, ha? Sa halip na bisyo. Idaan na lang po natin sa mga masustansyang pagkain, pagpapalakas, ehersisyo para lumakas ang ating katawan. Magandang umaga, Don Pepot.
4: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama pa rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga.
1: Yes. Parang nakakatamad na po na manood ng impeachment trial. Walang kabuhay-buhay. Ha? Ito pong sila, Congresswoman Luistro, yung kanilang counsel, private counsel ito, si Attorney Lorna Capunan, ay mas maganda pa na manood ka ng pelikula kaysa panoorin mo ang impeachment trial, sapagkat hindi naman po natutumbok yung dapat malaman ng taong bayang katotohanan, ha?
3: Yes.
1: At doon sa dapat mga managot at hindi magiging poll guy lamang o ituturo nila na paaakuin ng mga kasalanan nila, kung hindi yung mga totoong taong dapat managot.
3: Yes.
1: Sapagkat meron silang pananagutan nang sa ganon ay mabalik ang salapi, hindi man lahat, pero mabalik ang salapi sa kabangyaman ng bansa upang magamit sa kapakanan ng mga naghihirap nating mga kababayan. Ha? Puro impeachment, puro politika.
3: Yes.
1: Sa halip na resolbahin, solusyonan ang mga mabibigat at mga pangunahing problema ng taong bayan tulad ng napakataas na bilihin,
4: yes,
1: pagtaas ng langis o gasolina, yung pong pagtaas ng mga gastusin sa pagpapaaral sa mga anak,
4: yes,
1: lalo tigit yung sabi ngayon sa pangkalusugan, yung mga gamot, pagpapa-ospital na walang magamit ang mamamayan dahil mas marami po ang walang trabaho kaysa sa may trabaho sa kabila ng mga balita na tumataas, ang bilang ng ating mga kababayang nagkakaroon ng trabaho, umaangat ang ating ekonomiya, pero lahat po yan ay salat sa katotohanan at pawang balita lamang bilang bahagi ng kanilang pagtatakip sa kapalpakan ng kasalukuyang administrasyon. Kaya dapat po tayo ay maging mapanuri.
4: Yes.
1: Dapat tayo ay concern sa ating kapaligiran na tulad ng lagi natin pinaalala, kailang tumulong tayo sa ating gobyerno,
4: yes,
1: sapagkat kung aasa tayo sa kanila, ay mananatili po tayong nakanga.
4: Yes.
1: Naghihintay ng ayuda. Ilang pisong ayuda.
4: Misanan lang.
1: Samantalang bilyon-bilyon, yes, ang hinahakot na salapi mula sa kabangyaman na galing sa ating mga buwis na ating na ang puhunan natin ay dugo, pawis, kasama na po ang luha. Buti hindi uhog, ha? Luha, mga kaibigan, sa hirap at pagkatapos ay hindi po nagkakasya yung kakarampot na sweldo, nagdadagdag ng paunti-unti, hulugan pa, pero sila isang bagsak,
4: yes,
1: bilyon-bilyon piso, mali-maletang salapi ang idinideliver sa mga ilang politiko na halos wala na tayong natira na hindi nakatanggap di umano ng mali-maletang salapi. Yan, kung hindi man maleta, yung sinasabi nilang envelope, na para, lalo na sa media, envelope lang po daw o kaya supot ng salapi ang kanilang tinatanggap.
4: Yes.
1: Lahat po sila ay tikom ang bibig, iniikot ang balita, para pagtakpan ito pong mga kapalpakan nangyayari sa ating bansa.
4: Yes.
1: Nakakalungkot isipin na halos huli na...
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
5: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
6: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
5: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more

0: Radio Bandido, 8:10 a.m.
1: Ang mga nag-iimbest ay sila-sila. Ramon C, di ba?
2: Ramon Ang.
1: Di ba? Yung mga C.
2: Yes.
1: Yung mga Ayala.
2: Pangilinan.
1: Pangilinan.
2: Rason. At,
1: si Rason, lihim ang investment niyan. Lihim, ha? Oh, pero sinasabi
2: Gigante
1: nga na. Kasi siya sa Pierre Sile at talagang pinagmulan ng Rason ay Arastre. Ha? Mula pa sa kanyang ama, yata na isang negosyante, si si Rason ay nagtayo ng Arastre. Yes. Maging sa ibang bansa, meron po siyang Arastre. Mm. Yan ay sa Pierre, mga kaibigan. At ngayon ay tila lumalabas na nangunguna na.
2: Yes.
1: Siya na ang bilyonaryo na nangunguna, hindi lang milyonaryo sa bansa, mga kaibigan. Pero ang nakakapanglambot at nakapanghihinang isipin ay kung bakit hindi itong flood control na umabot sa trilyong piso ang tutukan ng pansin para malantad ang katotohanan at kung mayroon pang mababawi, bawiin. Ha?
2: Yes.
1: At tila ang lumalabas dito na berdugo ay ang Ombudsman Crispin Remulla sapagkat siya ang lumilikha ng mga kaso. Ha? Kaso na puro plunder kapag sa kalaban para walang piyansa. Pero kapag kakampi, kaalyado, katulad po nitong si dating Secretary Manuel Bunoan, ha? Na buti na lamang ang Sandigan Bayan ay ibinasura. Yung pong second division ng Sandigan Bayan, ibinasura po yung motion na inihain, ha? Nitong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla para alisin, ha, sa kasong graft. Ito raw pong si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan dahil sa lack of merit. Halatang halata ka, Ombudsman, ha? Halatang halata ka na may tinitidigan at mayroon kang tinitignan. Sabi nga, may kinikilingan, may kinakampihan, at mayroon namang dinidiinan. Diba?
2: Yes.
1: Kaya nakikita natin dito, selective justice ang umiiral sa ating bansa. Hindi po patas ang labanan. Ha? Sapagkat kapag kakampi ka, hindi ka gagalawin. Wala kang kasong plunder.
2: Mm-hmm.
1: Ha? Pero kapag ikaw ay kalaban, pumupuna, kritiko ng kasalukuyang administrasyon, pag-iisipan ka ng kaso at sigurado, plunder, makukulong, hindi ka pa agad makakalabas.
2: Mm-hmm.
1: Diba?
2: Yes.
1: Yan po ang nangyari kay Senator Marculeta, ha? At dito po kay Depensor.
2: Mm-hmm.
1: Ha? Na kung isipin natin, mga donor lang ito, mga nagbigay lang ng donation sa campaign donation at yung pong Biray, ha?
2: Mm-hmm.
1: Nagbigay lang din po ito ng campaign donation. O mm-hmm. Bakit kakasuhan ng plunder?
2: Mm-hmm.
1: Diba?
2: Yes.
1: Nagbigay lang sila. Bakit may plunder? Ang alam natin plunder, nagnakaw ka sa kabangyaman ng bansa.
2: Yes.
1: O ikaw ay isang kurap sa kabangyaman ng bansa. Pero sila, mga pribadong tao eh. Si dating congressman, anak kalusugan, Mike Depensor, party list po, ay isa lang sa mga masugid na naninindigan.
2: Yes.
1: Para sa kapakanan ng taong bayan. Para po magkaroon tayo ng tinatawag na truth, di ba? At transparency,
2: yes,
1: accountability, at justice para magkaroon po tayo ng kapayapaan. Sapagkat hindi pumatahimik ang taong bayan. Ikaw ba ay matatahimik kung ninanakawang ka? Siyempre, hindi ka matatahimik. Yes. Lalo pat ikaw ay isang mahirap na yun na lamang ang iyong kinikita na hindi mo pa nahahawakan ng pay envelope. Binawas na,
2: kaltas na
1: yung iyong buwis. O, pagkatapos, malalaman mo, ninanakaw lamang pala habang ikaw ay nagpapakahirap, tumutulo ang pawis sa pagtatrabaho, di ba?
2: Yes.
1: Halos dugo na ang iyong ipinapawis sa hirap ng trabaho, lalo na po yung mga mason, lalo na yung mga construction worker,
2: yes,
1: yung po nagtatrabaho sa kalsada, sa init, sa ulan,
2: yes,
1: ay hindi inaalintana. Oh, pagkatapos kayo ng mga corrupt public official na dapat nasabi ngay public servant dapat to serve and protect the country and the Filipino people. Yan ang inyong dapat natungkulin at hindi kurakutin, nakawin ang salapi ng taong bayan. Yan po ang sinisigaw ng taong bayan at hindi i-impeach o impeachment labang kay Vice President Sara Duterte dahil wala namang maitutulong kung ma-impeach man itong si Vice President Sara Duterte. Ah, sa halip, ito po ay nagiging sagabal eh. Ah, sa halip na mabigyan na pagtuunan ng pansin ang pagbibigay ng solusyon sa mga problema na dapat ay unahin.
2: Yes.
1: Eh, puro kayo impeachment na wala namang kabuhay-buhay na ngayon lumalabas.
2: Sayang
1: na puro
2: oras.
1: Gawa-gawa lamang ninyo yung mga resibo. Gawa-gawa lamang yung mga script, kwento, dahil hindi mapanindigan, nauutal, ha? At nahuhuli kayo mismo sa inyong mga bibig na nagsisinungaling. Wala kayong mga personal knowledge sa inyong mga pinagsasasabi laban sa ating Vice President Sara Duterte. Kaya yan din po ngayon ang sinasabi nga ng Sandigan Bayan na hindi po pwede ha? Na maging state witness sapagkat si Secretary, dating Secretary Manuel Bunoan, eh siyang may malaking partisipasyon bilang hepe ng DPWS na nangyayari, yan tinatawag na kurakutan sa Department of Public Works and Highway Robbery, mga kaibigan. Diba?
2: Yes.
1: Oh, eh, sa halip na mga matitibay na mga materyales, ang ginagamit maging noon pa man ay mga mahinang klaseng materyales para po makasubi.
2: Yes.
1: At dahil sa yung iba, katulad nitong isang congressman ng Batangas na sinasabing pinakamayaman, na si Congressman Gardiola, ito pala yung nagbebenta, nagpapasub-contract ng mga nakukuha niyang proyekto, at ito ay kanyang ipinasasub-contract. So, kita ng maliwanag habang yung kumuha ng kontrata o nag-subcontract, iniisip pa kung paano niya ito ibebenta. Mm-hmm. At kung maibenta man niya, ganun na rin. Kaya halos wala na pong natitira.
2: Tipid na tipid na.
1: Para sa mga materyales. So, anong aasahan natin na mga magaganda, matitibay na mga proyekto?
2: Yes.
1: Ni walang programa na para sabi ngay, magpapaunlad sa ating bansa. Mga ibang nagdaan na mga presidente, may kanya-kanya po silang mga tinatawag na programa.
2: Yes.
1: Na nagsilbing legasiya ng mga nagdaang ibang pangulo, katulad ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Meron siyang small,
2: micro, medium, small, medium enterprises.
1: Yan, di ba? Yan, oh, si dating Pangulong Marcos, di ba? Yes. May livelihood program.
2: Cottage industry.
1: So, ito lang po, wala tayong masasabi na programang pangkabuhayan pagkatapos kung magbalita kayo. Puro umaangat, dumadami. Eh, sino mag-i-invest dito na alam nila na napakagulo ng bansa?
2: Yes.
1: At kung mag-i-invest ka, pati buhay nila ay nakataya.
2: Mm.
1: Dahil nga sa dami ng mga bunga ng kahirapan, dumarami po yung mga masasamang elemento na kuminsan ay pumapatay o nakapapatay dahil nga po sa paghahangad sa makukuha sa kanilang mga magiging biktima.
2: Yes.
1: Katulad po nitong sinasabi na impeachment sa ating Vice President Sara Duterte na sinasa na, na

0: isang patibong
1: yes.
0: para sa plano nila na mapatalsik ang kanilang maaaring maging pinakamahigpit na kalaban sa kanilang mga ambisyon, sa kanilang mga pansariling interes. Pero kung iisipin natin yung pong confidential fund o intelligence fund na i-download sa isa napakaiklim araw na dapat ay i-dispatcha ng Vice President Sara Duterte ang pera, ha, kung kaya ito ay mabilisan na ginawa nilang butas, ha, para maakusahan ngayon ang ating Vice President Sara Duterte sa 125 million confidential and intelligence fund, samantalang may mga ahensya ng ating gobyerno na tumatanggap ng mahigit sa 125 million na confidential and intelligence fund na kung ating ikukumpara sa confidential and intelligence fund ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. eh halos kakatsangot lang po
1: gabariya.
0: Dahil 4.5 billion
1: yes.
0: ang confidential and intelligence fund ng ating Pangulo simula nang siya ay maupo noong 2022 hanggang sa ngayon, di ba?
1: Yes.
0: Kuminsan tumataas pa.
1: Mm.
0: Ha, 4.8 billion, mga kaibigan. Pero bakit hindi ito binubusisi? Mm. Bakit hindi
1: na pa-resibo?
0: Samantalang ito pong kay Vice President Sara Duterte ay hinahanapan ninyo ng mga resibo na lumalabas na yung mga resibo palang ipinresenta ninyo o ng prosecution ay mga fake na mga resibo, bilyong-bilyong resibo, ha, na fake, mga kaibigan, ang gusto nyong ipresenta para may impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Pero sabi nga, ang masama ay masama. Sa bandang huli, malalaman din na kayo ay nagsisinungaling. At unti-unti, sumasampal sa inyong mga mukha yung inyong mga ginagawang script, yung inyong ginagawang mga imbento na mga kung ano-anong aligasyon laban sa ating Vice President Sara Duterte. Kaya nagsampa ng kaso ang kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio sapagkat siya isang pribadong citizen.
1: Mm.
0: Kaya yung binuksan ninyo na green box o lumabas na butata kayo, lumalabas na ang pera lamang ay 1.2 million, ha? Yung SALN, di ba? O bank account.
1: Yung sa records ng BIR.
0: Sa BIR. O tapos, lumalabas na hindi ito 2 billion na inyong sinasabi. Di ba? So, sino ngayon ang nagsisinungaling? O pagkatapos magpapa-presscon kayo, ang presscon ninyo, o nabuko sila, nahalata sila, eh ang totoo, kayo ang nabuko, kayo ang nahalata na obvious na kayo ay mga nagsisinungaling at pawang aligasyon na walang matibay o konkretong ebidensya na magpapatunay sa inyong mga bintang at akusasyon, ha?
1: Yes.
0: So, yan mga kaibigan, yung itatapat ninyo daw kay Vice President Sara Duterte, ha? Ay ito raw pong si Lenny Lugaw. Ano nga ba pilido ni Lenny?
1: Robredo.
0: Lenny
1: Robredo.
0: Robredo. Yeah. Hindi pala Lugaw. Akala ko Lenny Lugaw. Kasi ito pahilig pagka tumutulong, puro lugaw. Lugaw. Eh, wala naman po itong lakas ng loob eh. Walang tapang na taglay. Kaya puro lugaw, hindi tulad ng ating Vice President Sara.

0: Señora Duterte na isa po sa kwalipikasyon ng isang mamumuno ay kailangan matapang at hindi yung parang lalambot-lambot na tulad ng lugaw, mga kaibigan. Nakita naman nyo, simula pa lang, yung Davao na noon ay hantungan yan o ng mga New People's Army. Diyan po yung mga sindikato. Magulo noon ng Davao. Pero nang maging mayor, si Mayor Rodrigo Roa Duterte, umayos ang Davao. At maging nang naging mayor, si Vice President Sara Duterte, nagkaroon ng disiplina at umayos ang lungsod ng Davao.
1: Serious urgency pa yan.
0: So, paano nating ikukumpara itong si Lenny Lugaw, Lenny Robredo, kay Vice President Sara Duterte? Si Vice President Sara Duterte ginamit yung kanyang confidential and intelligence fund para malaman niya kung sino-sino yung mga nagre-recruit ng ating mga estudyante, ng ating mga kabataan na dinadala sa bundok para maghasik ng terorismo at sumama sa armadong pakikibaka.
1: Yes.
0: Kaya, di ba, nabawasan ang mga bilang ng mga bata na nadadala sa bundok at naging dahilan ng pagkakakumbik kay dating party list congresswoman Franz Castro
1: Ocampo
0: at ni Satur Ocampo.
1: Yes.
0: Di ba na hanggang ngayon hindi pa nakukulo, nakaapila pa.
1: Yes.
0: Na parang tila itinatago ng kung saan man nakaapila, court of appeal. Di ba? Bakit hindi binubuksan, sapagkat panganib po si Franz Castro para sa ating mga kabataan. Di ba? Na nire-recruit nila, dinadala sa bundok, isinasama sa pakikihamok, sa armadong pakikibaka, at para makarecruit ng mas maraming estudyante. Diyan po ginamit ni Vice President Sara Duterte ang kanyang confidential and intelligence fund, at hindi totoo na yung sinasabi nila na milyon ang ibinigay kay Grace Piatos. Kung hindi 70,000 piso lamang bilang reward na ginamit na pambiling gamot at pagkain. Kaya marami sa ating mga kababayan nang malaman na yung confidential fund ay ginagamit pala para masawata yung pag-recruit sa ating mga kabataan at ginamit pambili ng gamot, pambili ng pagkain, di ba?
1: Yes.
0: Yung iba na sinasabing confidential fund, hindi nga natin alam kung saan nila tinadali.
1: Paano ginamit?
0: Napupunta yata sa bursa nila, sa kanilang pagta-travel. Hindi ba? Sino ba itong congressman na nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte inalis sa posisyon dahil walang ginawa kundi magbiyahe sa ibang bansa, lumabas naman bansa, pabalik-balik, gamit salapi ng taong bayan. Ngayon, nagmamagaling at isa sa pinakamahigpit na nagsusulong para ma-impeach ang ating Pangulo, Vice President Sara Duterte. Pero magbibigay muna tayo ng isang paalala, at sa ating pagbabalik, si Don Pepot sasabihin ang bilang ng telepono sa mga gustong tumawag, magbigay ng kanilang mga opinion, reaksyon.
1: Yes.
0: Sa mga isyong ating tinatalakay. At para po, sabi nga, sa mga gustong magpadala ng kanilang mga mensahe, pakiusap po ng inyong lingkod, i-like,
1: yes,
0: i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan. dito po sa DZRJ 810 AM at inyong ishare sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Maraming salamat!
2: Honoring Elvis Presley on the occasion of his 49th year death anniversary, an Elvis extravaganza. Wednesday, August 19, 2026, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel. We will have 7 Elvis impressionists. Elvis of Antipolo, Mike Austria. Douglas Masuda, Elvis of Japan. Beauty Queen from Quezon, Lady Elvis, AJ Hapor. Elvis of Asia, first runner-up, Bamam Pink. 19-year-old handsome young Elvis sensation, David Young. And of course, phenomenal young Elvis sensation, Elvis clone of Itbulaga, Jerome Everdome. What now, my love? And I, RJ, will also be doing Elvis songs. Immerse yourselves in the melodies and the memories of Elvis and feel revitalized. And then, after the Elvis show, RJ and the New Riots will make you dance all night. Pretty woman, walking down the street. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro. Don't forget, Wednesday, August 19, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, the Elvis Extravaganza. Make your reservations right now.
3: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
4: the best food and treats for your dogs.
5: The best dog places to visit.
6: The best training for dogs.
7: Okay. Coco, speak.
8: The best dog accessories and items.
9: The best dog hotels.
3: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radyo Bandido, 8:10 AM.
0: Asyo, kasama pa rin po si Dom Pepot alias James Gojo na magbibigay po sa inyo ng bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe.
4: Sa mga tatawag po ang bilang po namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magpapadala po ng mga mensahe, pakisas po sa inyong mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Nari po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipalo po ninyo. Nari yan po ninyo pala ng tunang pulsa ng sambayanan. May comment section kami dyan. Dyan yung po ipadala mga mensahe nyo sa Facebook. Sa YouTube, magpadala rin po kayo mensahe nyo at babasahin po namin sa Carmen lahat ng mga mensahe nyo.
0: Gusto lang natin ipaabot ang ating pakikiramay, Don Pepot, opo, sa aking piloto na si Ron Meneses sa pagpanaw ng kanyang ama. Pinaabot namin ang aming pakikiramay sa'yo
4: condolence
0: sa iyong pamilya.
4: Sa mga Ron, sa
0: Ron
4: pamilya.
0: Meneses, mga kaibigan. Alam po ninyo, tanging si Vice President Sara Duterte lang At bilang DepEd Secretary, natahasang lumaban, mga kaibigan, sa recruitment ng mga estudyante na dinadala sa kabundukan. At ito rin ang dahilan kung kaya nakumbik ito pong si Franz Castro, Partidist Congresswoman, at ito pong si Satur Ocampo, na alam naman natin na kasama sa New People's Army. Okay, mga kaibigan.
4: Pag-uulat po.
0: Meron tayong pagbabalita mula kay Chona Yu. Seguridad sa BARM election, pinatitiyak ni Pangulong Marcos. Chona Yu, ibalita mo.
5: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard na tiyaking magiging maayos at mapayapa ang pagdaraos ng kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na gagawin sa September 14. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinatututukan ni Pangulong Marcos sa law enforcement operations ang mga private armed groups at iba pang banta sa seguridad. Sinabi pa ni Castro na paiigtingin din ang intelligence gathering, pagkikipag-ugnayan sa mga komunidad at mahigpit ng pagpapatupad ng political neutrality sa hanay ng lahat ng security personnel kung saan kabuuang 8,000 na tauhan ng PNP ang i-deploy sa BARM upang tiyakin ang seguridad sa halalan. Maari pa niyang madagdagan ang bilang ng mga i-deploy na security forces habang papalapit ang halalan. Samantala, kaugnay sa mga ulat na karasang may kaugnayan umano sa halalan, sinabi ni Castro na batay sa pahayag ng COMELEC, ang mga naturang insidente ay hindi election-related kundi bunga ng personal na alitan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Isunod po natin ang pagbabalita ni Romel Madrigal, DOST Calabarzon, ipinakilala ang mga makabagong science at technology innovations sa PSM Annual Convention. Romel Madrigal, ibalita mo.
6: Ipinamalas ng Department of Science and Technology o DOST Calabarzon ang mga makabagong programa at laboratory services nito sa ginanap na 55th Philippine Society for Microbiology Annual Convention and Scientific Meeting at 9th Asia Pacific Biotechnology Congress sa De La Salle University, Laguna Campus. Dinaluhan ng humigit kumulang 300 hanggang 400 siyentipiko, mananaliksik, guro, estudyante at mga kinatawan ng industriya mula sa Pilipinas at iba't ibang bansa sa Asia Pacific ang pagtitipon upang makbahagi ng kaalaman at mga makabagong solusyon para sa mas matatag na kinabukasan. Sa pagbubukas ng programa, binigyan din ni DOST Calabarzon Regional Director Emilita Bagsit ang mahalagang papel ng AGHAM sa pagtugon ng mga pandaigdigang hamon, habang sinabi naman na DOST Laguna Provincial Director Agnes Morales na mahalaga ang microbiology sa pagkilika at mga napapanatiling solusyon sa mga suliraning pangkalikasan. Nagtayo rin ng DOST Calabarzon ng interactive exhibit na tampok ang mga laboratory services, Advanced Manufacturing Center o AMSIN at iba pang pangunahing science, technology and innovation programs upang higit pang mapalakas ang pagsasaliksik, inovasyon at ugnayan ng pamahalaan, akademya at industriya tungo sa isang mas matatag at napapanatiling kinabukasan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod naman natin pagbabalita ng ating kasamang Jojo Sikat, Moto Taxi Group humingi ng saklolo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pabahala sa kanilang kabuhayan sa ilalim ng capping system ng LTFRB. Jojo Sikat, ibalita mo.
7: Nananawagan na tumihingi ng saklolo ang Nexus Riders Alliance kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking hindi mawawala ng hanap buhay ang libo-libo motorcycle taxi riders dahil sa rider allocation o capping system na patuloy na ipinatutupad ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Hiniling ni Renato Imbiado, Chairman Nexus Riders Alliance sa Pangulo, na tulungan silang mga mototaxi rider at proteksyonan ang kanilang kabuhayan. Ani ang mga rider na maapekto ng CAP ay hindi lamang mga numero. Sila ay mga ama, ina at breadwinner na umaasa sa pagmomotor upang buhayin ang kanilang pamilya. Ayon sa grupo, hindi malinaw kung ano yung mangyayari sa mga rider na lalampas sa alokasyon ng isang platform at kung paano sila makakapaganap buhay sa ilalim ng mga bagong provisional authority. Nababalang grupo na kung lilimitahan ito maaaring tanggapin ang isang platform, saan mapupunta ang mga hindi masasama sa allocation at paano makakapaganap buhay ang mga rider kung wala namang mapapasok ang platform na labis nilang pinangangambahan. Dagdag pa na Imbiado na hindi numero ang mawawala rito kundi kabuhayan ng mga pamilya ang nakataya. Hiniling din ang grupo na muling pag-aralan ang pagbabawal sa multi-apping na nagbibigay sa mga rider ng pagkakataong tumanggap ng booking mula sa ibang platform kapag mahina ang demand sa isang application. Dagdag pa ng grupo na ang sistemang malaya silang pumili ng mga platform ang magpapagalingan sa pagbibigay ng mas maayos na booking, incentives at protection sa kanilang mga rider at maging sa mga pasahero. Nilinaw ng Nexus Riders Alliance na suportado nito regulasyon, kaligtasan at accountability sa motorcycle taxi industry. Gayunman, iginit itong dapat maging malinaw, praktikal, makatao at tumutugon sa aktwal na pangangailangan ng mga riders at commuter ang pagpapatupad ng mga patakaran, lalo't hindi na sapat ang kasalukuyang CAP upang matugunan ang lumalaking demand. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Ngayon, tila ang gusto naman ninyo, ha, na ipakulong, kasuhan at ipakulong, ha, Ito, plunder din ito. Mm. Sigurado ito, ha? Ay, ang ating pong Judge Senator Alan Peter Cayetano.
4: Mm.
0: At siyempre, dahil tatlo ang kulang eh, para maging 16 upang ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, kaya maging ito pong si Senator Judge Loren Legarda, aba, kasama pa yung kanyang anak na si Congressman Leandro Libiste, ang tila kakasuhan na naman, mga kaibigan, ha? Oh, pero sinasabi, ha, na talagang ito pong si Cayetano sa pamagitan nitong si ano eh, si Lacson, ha? Ito yung parang umaaway para magkaroon ng dahilan eh, ha?
4: Yes.
0: Na sinasabi na dati ay sa SEA Games, ha? Yung kanilang
4: issue.
0: Pwedeng i-issue na makasuhan ng korupsyon itong si Senator Cayetano. Ngayon,
4: so, tagig na.
0: Tagig naman. Ha? Nakakuha na raw sila ng katakot-takot na itong si Lacson, nakakuha na raw ng katakot-takot na tinatawag na ebidensya.
4: Mm.
0: Ha? Nakakatawa kayo eh. Ha? Nakakatawa kayo. Ha? Dahil lahat na lang, ha? Eh gusto nyong kasuhan ng puro plunder yung mga senator judges. Ha? Inuna nyo si Marculeta.
4: Jinggoy.
0: Ngayon,
4: Jinggoy din. Jinggoy.
0: Jinggoy.
4: Mm.
0: Tapos ngayon, itong dalawa, ha? Si Senator Judge Loren Legarda at itong si Senator Cayetano. Eh itong si Cayetano na lang ang talagang dumidepense, ha, para ituloy yung flood control, ha, yung investigasyon sa flood control.
4: Yes.
0: Oh, eh gusto ninyo na mapatahimik, kaya gumagawa kayo lahat ng paraan para makahanap kayo o makagawa kayo ng panibagong script at mga ebidensya para makalawit ni Ombudsman Remulla, ha, ito pong si Senator Cayetano at itong si Loren Legarda na isinasangkot doon sa buwatan daw sa solar ni Congressman Leandro Libiste na kanyang anak.
4: Ghost electricity naman
0: niya. Pero ang nakakatuwa dito sa mga ito, yung mga testigo na nagsasabi ng katotohanan, naglalantad ng katotohanan, may mga ebidensyang hawak. Sasabihin niya yung 18 Marines fake daw, yung notaryo.
4: Mm.
0: Katulad din ni Orly Gutesa, fake daw yung notaryo. Ha? Oh, pero bakit itong si Matibag, walang notaryo? Hindi nga fake, wala namang notaryo.
4: Mm.
0: O bakit tinatanggap ninyo? Diba?
4: Yes.
0: Ano na naman ito? Ha? Eh halatang halata kayo, obvious na obvious kayo. Diba? Na selective justice, hindi patas ang labanan. Samantalang maliwanag naman sa ating saligang batas. At yung sinasabi na no one is above the law.
4: Yes.
0: Diba? Dapat ang pagpapatupad ng ating batas ay pantay-pantay at hindi mayroon kayong sinisingle out katulad itong si dating Secretary Manuel Bunoan. Diba?
4: Mm-hmm.
0: Oh, itong mga nagsasabi ng katotohanan na si dating anak kalusugan
4: party list
0: Mike Defensor na ang kasalanan lamang ay tinulungan ng kanyang kaibigan dahil naniniwala siya na magiging mabuting lingkod bayan.
4: Mm-hmm.
0: Diba? Yung mga kasama pang nagbigay ng campaign donation na sina Biray at iba pa.
4: Espiritu. Nakulong
0: Espiritu,
4: pa.
0: Espiritu. Oh, pinakulong nyo. Plunder din.
4: Mm-hmm.
0: Sus Mariano Garapong walang asukal. Oh, oh. Bakit itong si Matibag? Eh, puro kasinungalingan. Eh, merong video eh. Sila yung pumasok sa Senate. na wala sa kanilang jurisdiksyon. Di ba? Yes. Na ang dapat nasusunod sa Senado ay ang noon Senate President Alan Peter Cayetano. Mm-hmm. Di ba? Ginulugulo ninyo. At pagkatapos, may dalawang hudas na inyong nasulot dahil may malalaking mga dapat pagtakpan. Mm-hmm. Katulad nitong si Chis Escudero, meron din siyang issue ng pagkakasangkot insertion.
4: Mm-hmm.
0: Itong si Villanueva, Senator Joel Villanueva, 3 bilyon pala ang flood control ng kanyang ama na si Pastor. Ano nga ba pangalan?
4: Eddie
0: Villanueva. Ha? Bukod pa doon sa flood control o yung tinatawag na corruption nitong si Senator Joel Villanueva. O ngayon, ang gusto ninyo para makumpleto na yung 16, bakit hindi nyo palahatin? Si Robin Padilla, sinasabi ninyo, merong
4: Obstruction
0: of justice. Si Pia Cayetano, ano naman
4: ethics, kaya? Ethics na siya ngayon. Pinailan ng kaso ethics.
0: Ethics commission dahil sa sinasabing madramang mga pananalita.
4: Saka yung video ni Space daw.
0: Tapos sino pa yung yung bilyar, meron na rin yan. Yung
4: magkapatid na yun, meron din.
0: Puro pinagtatatakot nyo sa kaso . Kung ako naman yung mga yan, maninindigan ako . Total, ilang taon lang naman ako makukulong, 2 taon. Mm-hmm. Magiging bayani kayo. Hindi masisira yung inyong mga record, kundi sa halip, pupurihin kayo ng taong bayan dahil nanindigan kayo para sa bansa, para sa mamamayang Pilipino, para sa kaayusan ng ating gobyerno, para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Kaya kayo ay gagawin bayani ng taong bayan. Biro mo, si Matibag, hindi notaryado, pero ina-admit ninyo, di ba?
4: Mm.
0: Pinasok ninyo. Hindi nyo sinabi, fake yan, wala yan pirme. Ano lang yan, script lang, sinulat mo lang yan, di ba?
4: Mm.
0: Yung kay sino nga ba yung kay Las Cañas ba yan?
4: Las Cañas.
0: Oo, di ba?
4: Arturo Las Cañas.
0: Yung sinasabi natin na akala nyo ba bobo, tanga ang taong bayan? Maliwanag na gumagawa kayo ng mga senaryo para mapatahimik ninyo yung mga tao na pumupuna, bumabatikos, kritiko, at yung inaakala ninyong mahigpit na sa gabal, gusto ninyong maialis para sa inyong plano na di umano, base na rin yan sa pagsasalita ni Senadora Amy Marcos, na nagbabalak kayo, di ba?
4: Mm-hmm.
0: Na palitan ang ating saligang batas para ma-extend
4: termino.
0: Ang inyong termino, manatili kayo ng ilang pang panahon nang sa ganon makalimutan ng taong bayan. Tulad din ng ginagawa ninyo ng mga ibang issue na tinatakpan ninyo sa pamagitan ng panibagong issue. Ito, maliwanag na gusto ninyo na magkaroon ng katuparan ang inyong mga plano. Ha? Plano yung mga lahat ng yan. Simula sa pagda-download ninyo ng 125 million Confidential Intelligence Fund sa ating Vice President Sara Duterte, hanggang sa ngayon na gusto ninyo ay sungkitin para maipa-impeach, makuha ninyo yung sinasabi ng ating saligang batas na hindi pwedeng 12, hindi pwedeng 13, kung 14, 15, kung hindi 16 na boto para maipa-impeach si Vice President Sara Duterte.
4: Yes, kahit masuspindi na yung
0: ako,
4: senador.
0: Kung ako, matalino rin senador, ha? Sige. Pero pagdating sa boto, iboboto ko. Dahil alam kong mali ang inyong ginagawa, hindi ko ito kukonsintihin. Kahit kung kinakailangan magsama-sama ba kami sa kulungan para ipakita sa taong bayan na kami ay naninindigan at
8: para sa kapakanan ng bansa, para sa kapakanan ng taong bayan ang aming ipinaglalaban.
4: Yes.
8: O, yan, mga
4: kaibigan. Taong bayan na magpapasya.
8: O, pero babasa na tayo. Opo,
4: may ano ba po tayo? Balita.
8: Ah, may balita pa. Sige, balita ka.
4: Mula kay kasamang Chona Yu, tax reform gagawing simple ayon sa Malacanang. Samang Chona, ulat mo.
5: Patuloy na ipinatutupad ng Bureau of Internal Revenue ang mga reforma para gawing simple ang tax compliance, mapaganda ang taxpayer services, at mapalakas pa ang revenue collection. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, handa si BIR Commissioner Charlito Mendoza na ipatupad ang mga isinusulong na tax reform ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mapagaan ang buhay ng bawat Filipino sa pamamagitan ng pagpapalawak ng tax exemption at gawing exempted ang pagbabayad ng minimum corporate income tax sa mga maliliit na negosyante. Ayon kay Castro, tiniyak ni Mendoza sa publiko na ipagpapatuloy ng BIR ang taxpayer-centric initiatives para mas maging epektibo ang pagbubuwis ng pamahalaan. Ayon kay Castro, patuloy na kukonsultahin ng BIR ang mga stakeholders para masiguro ang mga ipinatutupad na polisiya ay tumutugon sa mga pangangailangan ng publiko. Matatanda ang sasonan ni Pangulong Marcos, sinabi nitong palalawakin pa ang tax relief measures sa buong bansa. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
8: Okay, thank you very much, Chona Yu. Si Jojo Sikat, may pag-uulat. Senator Go, nanawagan sa mga kumpanya na ibahagi ang biyaya sa mga may hirap na manggagawa. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo.
7: Nananawagan si Senator Christopher Bongo sa mga malalaking kumpanya na kung hindi naman ikalulugin ang kanilang kumpanya, ibahagi naman daw sana ang mga biyaya sa buhay na kanilang natatanggap, lalong-lalo na sa mga mahihirap na manggagawa. Sinabi ito ni Senator Go sa gitna ng diskusyon ng Senado tungkol sa pagpapataw ng temporary restraining order ng Korte kamakailan sa inaprobahan ng 85 pesos na aumento sa arawang sahod sa mga manggagawa. Dagdag pa ng senador, napakaliit na nga ng halaga ng piso. Patuloy pa ang pagsipa ng presyo ng petrolyo at mga bilihin sa merkado at ipinagkait pa sa kanila ang 85 pesos na aumento sa arawang sahod. Sa kabila nito, patuloy pa rin ay sinusulong ni Senator Go ang Senate Bill No. 175 na nagpapanukala ng 100 peso across the board wage hike upang maibsan ang paghihirap ng mga manggagawa sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at mga bayarin sa kuryente at tubig.
9: Nag-file din po ako ng Senate Bill 175 across the board 100 pesos no, na wage hike. Napakaliit po na halaga nito at halos wala na pong halaga yung 100 pesos ngayong panahong ito. Malaking tulong na po ito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga manggagawa na isang kahig, isang tuka na wala pong ibang inaasahan yung araw-araw nilang kinikita. Lalong-lalo na po sa Metro Manila, sa taas po ng bilihin, sa taas po ng langis ngayon, napakaliit na po ng value ng peso. Nakikiusap rin po tayo sa mga negosyante, kung hindi naman kayo malulugi, ay sana i-share niyo naman po ang biyaya ninyo sa buhay, lalo-lalo na po sa mga mahirap nating kababayan.
7: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
8: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Maging itong si Senator Go, ha? Binubuli rin ito, tinatakot din ito sa ICC. Mabuti na lamang tagilid na ngayon ang ICC.
4: Yes.
8: Ha? Mukhang talagang totoo ang banta ni Pangulong Donald Trump ng US, ha? Na talagang gigibain niya ang ICC dahil ito ay global threat, ha?
4: Yes.
8: Sa mga namumuno sa mga bansa. Tandaan ninyo, si Netanyahu mayroon ng warrant. Si Putin mayroon ng warrant. Mayroon na pong mga bansang kumakalas sa bilang miyembro o kaanib ng ICC. Kaya itong ating kasalukuyang administrasyon, medyo tumigil ha. Mm. Saka ICC, ka-ICC, dapat makulong itong si Trillanes dahil ito yung sinasabi na namamagitan o mediator sa pagitan ng Pilipinas o ng administrasyon at ng ICC. Diba? Mm. O may banta si Donald Trump sa mga bansang sumusuporta sa ICC.
4: Yes.
8: Baka yung ginagawa naman sa kasalukuyan, dapat tigilan na ninyo yung ka-ICC at dapat maibalik dito ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte dahil isang malaking kataksilan, malaking katraiduran sa bansa at sa mamamayan Pilipino ang ginawa ninyo sapagkat kusa ninyong isinuko ang ating soberenya sa dayuhan. Mm. Diba?
4: Yes.
8: O sige.
4: May
8: si
4: Chonayu
8: may pag-uulat. Dineklarang holidays sa Cavite para sa special election. Chonayu.
5: Alex Ayala does it again. Ito ang naging pagbati ni Pangulong Ferdinando Marcos Jr. kay Filipina tennis superstar Alex Ayala matapos mag-champion sa Women's Tennis Association o WTA Singles sa 2026 Mubadala DC Open. Ayon kay Pangulong Marcos, mayroon na ngayong kauna-unahang WTA champion ang Pilipinas sa katauhan ni Ayala. Sabi ni Pangulong Marcos, isa na namang makasaysayang achievement ang nagawa ni Ayala. Patuloy anyang nagbibigay inspirasyon ang batang manlalaro sa mga kapwa Filipino na nangangarap ng walang limitasyon. Sabi ni Pangulong Marcos, kasama ni Ayala ang sambayan ng Filipino sa pagdiriwang ng panibagong tagumpay na ito. Nag-champion si Ayala matapos talunin si world number 3 Jessica Pegula sa tatlong sets sa score na 4-6, 6-4 at 6-0. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
8: Okay, thank you very much, Chona Yu. Ngunit nagbabalik po muli si Chona Yu sa kanyang balita, Agosto 29, idiniklarang holidays sa Cavite para sa special election. Chona Yu.
5: Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na special non-working day sa August 29, 2026 sa ika-apat na distrito ng Cavite. Ito ay para bigyang pagkakataon ang mga botante na makalahok sa gagawing special election. Sa ilalim ng Proclamation No. 1369, isasagawa ang eleksyon para punan ang nabakanting pwesto sa House of Representatives matapos mapatalsik ang dating kinatawan ng distrito na si Congressman Kiko Barsaga. Nilagdaan ang proklamasyon ni Executive Secretary Ralph Recto sa bisa ng otoridad ni Pangulong Marcos. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
8: Okay, thank you very much, Chona Yu. Nawala, meron sana tayong tawag, nawala po si Teddy Bilya. Tumawag ka ulit, Teddy Bilya. Ayan, mga kaibigan. Ha? So, yung po mga ginagawa ngayon ng kasalukuyan, mga, ano ba tawag dito, mga halima, halimaw, mga, mga galamay, ha? Ng kasalukuyang administrasyon ay halatang halata po, halatang halata na gusto lamang ninyo ay magawa, maialis yung inaakala ninyo na balakid sa pananatili ninyo ng mahabang panahon sa posisyon at balakid din doon sa mga nag-aambisyon para maging pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Pero taong bayan, alam, halata, ha, yung inyong mga pinaggagawa na hindi niyo ipinatutupad ng patas ang batas sa halip selective justice ang inyong ginagawa. Kaya sinasabi rin po na ibinasura raw po ng Sandigan Bayan First Division yung not guilty plea dahil ito raw po ay paglabag sa Presidential Decree number 46 sa ginawang arraignment po kahapon ni Senator Marculeta. Kaya maghahain ulit ng panibagong resolusyon. Mali po, ha? Tinutulan ng resolusyon ng ombudsman, kaya maghahain ng not guilty plea. Ayan, mga kaibigan. Sana naman yung ating mga korte ay hindi dapat maging sunod-sunuran, ha? Sa mga gusto at kapritso ng mga ilang opisyal ng ating gobyerno na nagagamit sila para kitlin ang demokrasya dahil sa hindi patas na pagsasakatuparan ng ating pong mga batas. Okay, wala na tayong pag-uulat, kaya babasa na po tayo ng mga message mula kay Romeo Sunga. Ang pangit ni Kapuna. Ang pangit ni Kapuna, sinungaling pa kasi meron pa daw siya ayon sa kawatan matandang abugaga. Siyempre tumutupad lang siya, ha, sa kanyang sumama siya sa prosecution, siyempre ayon siya sa gusto ng prosecution na puro kasinungalingan daw, di umano, ayon sa ating mga kababayan. Sabi ni Villamor Velasco, Jeremias 17:11, ang taong yumaman sa masamang paraan ay tulad ng ibong nililiman ang hindi niya itlog. Sa bandang huli, sa kalagitnaan ng kanyang buhay, mawawala ang kanyang kayamanan at lalabas na siya'y hangal. Sabi ni Romeo Sunga, si Aso Lacson, Pinkis, panay take kay Senator Alan Peter Cayetano. Aso Pinkis, ang daming dugo ang kamay mo at kawatang ka pa like simento at ano ka ba ni Enrique Rason, saan nang galing ang yaman mo? Wow, ha? Ayan. Talaga naman may dugo ka sa kamay, di ba? Ano yung nangyari sa halos lahat ng miyembro ng Kuratong Baleleng? Tepok, di ba? Red Scorpion, Tepok, di ba? Oh, Dasar Corbito, hindi ka pa nagkasya sa Tepok, sinunog pa, pagkatapos naglimayong ka, tumakas ka, pumunta ka sa Europe, ha? Oh, di ba? Nang manalo si Yumaong naging pangulo Noynoy Aquino, saka ka lang bumalik, di ba? Oh, tapos ngayon ang galing-galing mong magturo, ang galing-galing mong mag-akusa. Oh, yung sinasabing illegal smuggling ng semento, di ba? Matagal na yan, eh. Para din ito yung si William Gatchalian. Ito po yung ama ng kasalukuyang Senate President, ha, na nang magpakuha sila ng litratong mayorya, pinamumunuan daw ng anak ng plastic, kaya puro daw plastic, ha, yung mga nasa mayorya. Ayan, mga kaibigan. Ay, Sus Mariano Garapong, walang asukal. Bakit kaya natin sinapit ang ganitong kalagayan? Dahil sa pagiging gahaman sa kapangyarihan at sa salapi, di ba? Samantalang ang kalayaan na yan ay pinagbuwisan ng buhay ng ating mga nangabuwal na bayani. Inalay nila ang kanilang buhay alang-alang sa ating kalayaan. Pagkatapos, binaboy lamang nitong mga ilan na kasalukuyang leader ng ating bansa. Basa.
4: Mula kay Sir Fernando Claros, good morning po din ta Carmen and Kuya James.
8: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, good job, it's a miracle. Alex Tagumpay, good morning Pilipinas. Ma'am Carmen, Sir James.
4: Sabi ni Sir James Dennis Almuano, good day po, Tita Carmen and James. Good news ha, congrats kay Alex Ayala, grand champion sa DC Open. Luck, galing at passion sa tennis, kaya siya overall winner.
8: Tsaka mabait po ito eh, mapagkawang gawa. Mm. Yung unang mga tinamon niyang gantimpalang salapi, di ba? Mm. Binigay niya yan sa isang dinonate, yes. Di ba?
4: Oh. Nasishare ng blessings niya.
8: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sa lahat ng Vice President sa Pilipinas, si Vice President Sara, bukod tanging tinampahan ng impeachment case dahil lang sa confidential funds. Bakit naman mga congressman, mga senador for asking lang po?
4: Sige. Mula kay Sir Melchor Go, maulang umaga po. DCRJ, pulso ng sambayanan. Game na po.
8: Bert Bautista, Juanita Estacio, sila po ay nanonood. Eh, itong si Bert Bautista, hinahamon nito eh, yung mga tulpo. Oh, magdebate raw kayo kahit maghapon daw, hindi siya mauubusan. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, humihingal na sa katatanong si Atty. Kapuna. Eh may edad na po naman. Puro tama ang sagot ng witness, lalong lumaki ay bag ni Atty. Kapuna. Aray ko, abu.
4: Gabi ni Ma'am Gisela Latar, good morning Tita Carmen at Sir James.
8: Si Randy Santisas, may icon na meron siyang, ano ba yung sa earphone ba yan?
4: Headset.
8: Headset, oo.
4: Mula naman kasi Bayani Ricarte, good morning po Tita Carmen and Brother James. Pakigreet naman po ang aking apo, Sophie Ricarte, nasa Framingham, Massachusetts, she's 19 years old now.
8: Yeah. Okay, sabi
4: hello,
8: ni
4: happy watching, Sophie.
8: Sabi ni Romeo Sunga Pinkies, mag-umpisa ka nang maghanap ng tataguan. Malapit na ang 2028, ang dami mo, kagaguang ginawa, kakampi mo ang kababayan mong magkapatid na Boying Remulla at nagdrama pa kayong isang lugar Cavite na alias Pogi. Kunwari, malaking isda ulo, lahat ng pamilya niya sa congressman bumoto sa impeachment ni Vice President Sara. Ngayon, nakapagpiansa na ang ulo. Ano ba ito? Sige.
4: Mula ka, Sir Fernando Claros, paano naging threat sa konstitusyon o sa bayan ang isang balaking tanggalin ng mga tiwaling opisyal ng bayan tulad ng Pangulo at iba pa? Question mark.
8: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Senator Legarda at Congressman De Viste, parang inipit na ginigipit pa, parang binabardagol nila ngayon. At brother and sister, Senator Cayetano, ganun din, sobra naman yan. Oo nga, sobra naman po. Ha? Eh, kailangan na taong bayan ay mamagitan na, di ba? Mamagitan ng naayon sa ating saligang batas. Hindi pwede natin
4: sa ating mga kakapatan
8: palampasin sapagkat masyado nang binababoy ang ating karapatan sa ilalim ng ating saligang batas.
4: Yes. Sabi ni Sir Jesus Denzel Mohano, shout out po sa kababata kong si nung high school at college kay Boyet Malana of Chicago, Illinois, USA.
8: Sabi ni si Rick Oracion, nanonood, sabi ni Romeo Sunga, halata ba, madam, ang aso ni Bangag, puro Cavite, matandang kawatan at ang lumalabang Cavite rin, pero bata at hindi kawatan. Si Kiko Miao at saka si si Kiko Miao, si Congressman De Viste, Batangas naman, di ba? Sige.
4: Sabi naman ni Sir Fernando Claro, isa sa mga intelligence na discovery ni BP Sara kung paano nirecruit yung mga estudyante, yung kabataan, ay ang mga student council, organisasyon sa loob ng school campus.
8: Yes, ang UP parang ano yan ng ano eh, ng mga makakaluwa. Sabi ni Rick Oracion, good morning Tita Carmen at Sir James. Tita Carmen, my heartfelt condolence to you and to the immediate family. I'm sorry for your loss. Ah, yung pong aking apo na si Maria Estela, tama ba ako? Maria Estela Arceo, 22 taong gulang,
0: nag-aaral po yan sa UST. Mm-hmm. Ay binawian ang buhay nung Biyernes ng umaga. At ang kanyang mga nangungulilang magulang ay sina Attorney Ernesto del Valle Arceo at ang kanyang ina na si Hilda Reyes Arceo.
4: Condolence po sa pamilya Arceo.
0: Apo ko po. Sige po. Salamat po ha. Recuration. Salamat.
4: Mula naman kay Sir Jones Diaz Almohano, tama, Senator Bongo, ang peso dollar exchange rate ngayon 61 o 62 na per $1.
0: Rekurasyon. Ngayon, nalantad tuloy na lahat ng transaksyon ng Office of the Vice President ay may kaakibat na resibo kaya itong sikapunan ay parang unganga lang. Ano ba? Puro fake pala yung resibo eh. Ha? Mga fake ang inyong resibong ipinresenta. Sabi ni Benito Mangogat, kagaya ng sinabi ko, ang lupang sinasabing binigay, ibinenta, ipinahiram o pinaupahan sa sino man sa kanila ay isang walang visa at illegal na transaksyon. Asa na ba yan? Illegal na transaksyon. Mas mahalaga talaga ang natural resources kaysa sa AI. Mas mahalaga ang natural resources kasi dito tayo nabubuhay. At nung araw, wala naman yung mga ganyang AI na buhay tayo ng, ano, ng maluwag, di ba? Maganda ang pamumuhay nung araw. Eh ngayon, dahil nga sa dumaming korupsyon, na puro nakaw, kaya naghirap ang bansa, lalo tigit tayong mga mamamayan na siyang pumapasan ng sakripisyo, paghihirap, dahil sa kagawan nitong mga kawatan sa kabangyaman ng bansa. Hindi po tayo mahirap na bansa kung iisipin tayo ang pinakamayamang bansa, sapagkat nasa atin po ang lahat ng natural resources. Nasa atin din po lahat yung kayamanan dulot ng kalikasan. Mayroon tayong malawak na tubigan, naliligid tayo ng tubig. Meron tayong matabang lupa, di ba? Marami tayong mga bundok, marami tayong
4: mineral.
0: Yes. Lahat po halos nasa atin, di ba? Pero hindi natin kasi ito pinagpala. Salit, ibinibigay natin ang oportunidad sa mga dayuhan sapagkat easy money. Madali kayong kumita, pero ang taong bayan, nakanganga. Sige.
4: Mula naman kay Sir Fernando Claros, may bagong pasabog ang vlogger na si Sas Ugando tungkol sa communication ni BBM at ICC na hindi nilabas sa news media kung paano madadala sa ICC si PRRD.
0: Sabi, mas mahalaga talaga ang natural resources kaysa sa AI. Mas mahalaga na bubuhay tayo sa mga natural resources na linilika ng Diyos. Amang nasa langit at mahalag rin sa ating ekonomiya ay mga pabrika na gumagawa ng ating mga produkto tulad ng asukal, kapeng barako, oil na ginagamit sa pagluto na hindi dinadaan sa lab at damit pangkasuotan, tsinela, sapatos, bag, bombilya, fluorescent light, computer, radio, TV, electric, aircon, washing machine, cellphone, mga sasakyan at lahat ng mahalaga sa industriya ng ekonomiya sa ating bansa, hindi ang mga AI na lalo lamang magpapapala sa ating sitwasyon. Inuulit ko, hindi natin kailangan ng AI. Ang kailangan talaga natin ay natural resources at mga industriya at pabrika. Mm-hmm. Yun po naman ang sinasabi natin palagi dito sa ating palatuntunan eh. Ang ating tutukan, ha, tutukan ng ating mga leader ay yung pagpapalawak ng mga natural resources natin at hindi yung pagpatay sa ating mga natural resources katulad ng pagpatag sa bundok, pagputol ng mga punong kahoy, di ba? Yes. At yung pinabayaan ng ating agrikultura sa halip na ito ay pagyamanin, tulungan ng mga magsasaka na para lumawak
8: at maging masigla ang kanilang pagtatanim dahil kumikita sila ng maganda.
4: Yes.
8: Pero ang nangyayari, sila ang halos walang kinikita at napagsasamantalan tayo ng mga dayuhan dahil sa ating importasyon ng importasyon.
4: Yes.
8: Oh, pero pagka nasa pamilihan na, ng mga

0: mga dayuhang monopolyo. Ha?
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Inaasahang lilika ng trabaho para sa mamayang Pilipino ang bagong partnership ng dalawang foreign company sa bansa. Ang partnership ng Belsa Global at Tonino Lamborghini ay para sa pagbubukas ng Tonino Lamborghini Rosso Cafe sa Pilipinas, kung saan makikinabang dito mga Pilipino para sa trabaho. Ayon kay Mr. Ajit Napareddy, CEO ng Belsa Global Group, ang bagong kasunduan ay lalong nagpapatibay sa alyansa sa pagitan ng Belsa Global at Tonino Lamborghini na lumalawak mula sa mga mamahaling inumin tungo sa kompletong Italian coffee lifestyle experience sa Pilipinas. Inaasahan ng dalawang kumpanya na ang mga pagbabahagi sa merkado ng nasabing produkto ay kasama ng paglalakbay ng Belsa Global Group upang ipakilala ang konsepto ng TL Rosso Cafe sa Pilipinas nang walang limitasyon. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
0: Teka, wala ka na naman. Mga dayuhang nakam, ayan. Isa pang mahalaga. Bagay dito ay ang mga bihasang manggagawang Pilipino dapat talagang makinabang, hindi lamang mga nagbibigay ng lupa, kuryente at tubig. Yan ang ibig kong sabihin ko, akong pinuno sa sarili kong bansang Pilipinas. Hindi ko hayaang magmay-ari ng kahit anong negosyo ang mga dayuhan, kaya dapat nilang ipamahagi ang kanilang mga negosyo sa mga Pilipino, sapagkat Pilipino ay may karapatang magmay-ari ng maraming negosyo ng mga dayuhan, at kung hindi papayag ang mga dayuhan, dapat na silang umalis dito sa ating sariling bansa. Wala silang karapatan dito sa ating bansa dahil hindi sila ang may-ari ng Pilipinas, kundi ang buong sambayan ng Pilipino. Ganon dapat sundin ang batas ayon sa konstitusyon. Ang batas na ito ay para sa kapakanan ng ating bansa upang hindi tayo maapin ng sinumang dayuhang bansa. Sa katotohanan, hindi natin kailangan ang mga dayuhan pamumuno ito, dahil ang Pilipinas ay napakayaman sa likas na yaman, at ang kayamanan ng ating bansa na nakadeposito sa iba't ibang bangko sa ibang mga bansa ay hindi mauubos magpakailanman. Tama ito. Meron po tayong mga pera na nakadeposito sa 300 bansa. Ha? 300 iba't ibang bansa, mga kaibigan, na hindi nagagalaw. Ngunit may mga nagsasabi na kaya panay daw ang labas ng bansa sa iba't ibang bansa ng ating Pangulo ay tinitignan kung may makukuha. Pero mahirapan po, sapagkat may humahawak ng dokumento na siya pong magbubukas ng lahat ng tinatawag na wealth of humanities.
3: Wala naman kayo sa rekorasyon. Congratulations to Miss Ayala sa pagkakapanalo niya laban sa tennis player. Yan si Ayala, naglagay sa history sa buong mundo na winner tayo. Ngunit si Jumping Jack ay kilala na sa buong mundo na corrupt.
0: Sabi ni Rick Orasyon, 5 countries na ang kumalas sa ICC. Ang latest country na kumalas ay ang Chad. Ano ba yung saan ba yun? Sabi ni Shirley Uy, ang eleksyon sa August 29 sa Cavite, biglang nakalaya pansamantala si Bong Revilla. Ano yan si Bong? Patatakbuhin congressman? Sabi ni Rick Orasyon, talaga ba Atty. Kapunan na humingi ka ng 1 minute para mag-shout out ka lang sa mother ng witness? Ano yan, Mr. DJ? Can I request a song?
3: Malayama kayo, Sir Danny G. McCall. Good day po, Tita Carmen, Sir James. Yung whole seam cement sa Norsagaray, Bulacan plant, binenta na pala, na nagsilayas na ang mga investor sa bansa.
0: Nakakuha na sin eh. Sabi ni Danny G. McCall, good day, Tita Carmen, Sir James. Nabasa na ito. Sabi ni Ray Urbano, good day po, ma'am, sir, congrats. Alex Iyala, sana lagi mo suot damit ay kulay green dahil swerte yan, at wag pula dahil malas. Sabi

0: Romy, sunga, tandang ka po na. Eh, ako rin po, matanda na. Ano ba naman kayo? Lahat tayo tatanda, tatanda rin kayo.
1: Doon papunta na?
0: Huwag naman ganun. Pe-epar sa impeachment ni Vice President. Tanda, hindi bagay nakakasuka. Ang haba ng uso mo, ang pangit sa screen. Huwag naman kayong ganyan. Mahiya ka naman o feeling mo, maganda ka, gising, baka mabangungot ka. Eh sabi nga nung iba, yan daw yung mga hindi mo na gustong gumising. Baka nagising ka daw at nakita mo yung mukha, matutulog ka na ulit. Naalala ko tuloy, yung ngayon ay malungkot na piloto ko. Na, yun ang kanyang paborito yung sabihin, ay, ano ba yan? Eh, ako matutulog na ako ulit pagka ako'y nagising na ganyang mukha ang makikita ko. Matutulog na ulit ako, Sus Mariano. Masyado kayong mapanghusga. Sige, sabi ni Rick Orasyon, nawala na tuloy ako. Si Jumping Jack tulad ng kanta, na di kaginsa-ginsa ang puso ko ay napakanta. Nang sabihin niya, mag-launch ng rocket ay balang din natin matapos eh. Ha? Yung balang po, Mr. President, hindi natin masolusyunan. Magra-rocket pa tayo sa Kalawakan. Baka namang ibang rocket ang gusto mong...
1: 17 billion na budget.
0: Baka ibang rocket ang gusto mong i-launch. Yung rocket ng... Ano ba yan? Yung sa sinasabing tatayuan ng AI? Paksilika. Okay. Wala na tayong oras.
1: Kaya salamat sa Diyos. Salamat po sa lahat. Salamat sa kami. Mapuling ko Diyos. Gawin niya. Sabing, dahil ito piling ko Diyos. Tama. God bless us all.
0: Ang salbahe natin. Sus Mariano, garapong patawarin niyo po kami. So, ito po ang inyong lingkod. Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam. At nagpapaalala po, ingat-ingat po tayong lahat, ha? Tandaan ninyo, magpalakas tayo dahil kailangan po natin ang ating lakas hanggang sa 2028 para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang yung lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang narinig pa sa atin. Ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon. Sa kabila po ng mga pinagdaraan na ating pandaigdigang kaguluhan, dulot po ng ilang mga gera ng ilang mga bansa, pati na po yung banta ng kalusugan, yan na po ay yung hantavirus, kasama na rin po yung epekto po nitong mga digmaan na ito sa iba't ibang mga bansa, no? Na nakakaapekto sa mga bansang kagaya lalo natin, ano? Na natsyempo pa naman, nabagsak ang ating ekonomiya, tapos ganitong tumaas pa lahat ng mga presyo ng produktong petrolyo, na nakabigat pa at nakadagok dito sa ating kasalukuyang kalagayan, ano? Pero sa kabila po ng ating mga pinagdaraanan, ano po, ng mga paghihirap, ay naku, sadyan talaga nga naman, wala talaga sila mga patawad at ang titindi talaga nila. Dala nakikita pa nga po nila yung oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Tigilan po natin sila. At syempre, sasamaan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala na mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba para bagang sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na isyu at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan o di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy na mga isyu at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayaring umiiral na mga isyu at usapin ng bayan na kasalukuyan na umiiral sa ating bayan. Ano po? Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutula ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan o pangyayari, partikular na mga malignang nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan, ano po, ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Kung ilang po bang mga maleta na iba't iba po ang mga size na ang sinasabi ay limpak-limpak na pera daw po mga laman na mga yan, kasama na po mga envelope at expandable envelope, pati na po paper bag, ano?
na sinasabing basura ang laman, pero ang totoo'y limpak-limpak na pera ang mga laman na mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na sadyang dapat na po talagang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanila mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan nyo nga ako. Sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi! Kakampi! Ayan, kamusta kayo mali, mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Martes na. Ay hindi, Martes na. Ngayon po ay araw po ng Martes, ika-apat po sa buwan po ng Agosto sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Aba, nagpapatuloy po ang pagdinig no ng impeachment hearing dyan po sa Senado at yung pong continuance na sinasabi, yung pagpapatuloy po ng pagtatanong no ng direct examination ng prosecution di po ba? At dito po sa ipinresenta pong COA auditor, eh parang pilit na para bagang pinalalabas ng prosecution na meron pong mga mali ano sa nagamit o pagkakagasta ng ating pangalawang pangulo ng kanyang opisina, maging nun siya po'y kalihim pa ng DepEd ano bilang kalihim ng Department of Education no, na nalagyan din o nabigyan din ng confidential funds, kung maalala niya, di ba? So para bagang ang naratibo ay para bagang gustong ipalabas na may mga hindi kumpleto na mga dokumentong isinumite, hindi din po nakapaliwanag kung saan dinamit, mga ganyan ano. So parang pinalalabas niya na may mali, di ba? At mayroon pang sinasabi doon na para bagang prima facie evidence. Saka nakakitang prima facie, eh yan ituloy-tuloy na proseso, aabot pa nga hanggang Korte Suprema. Di po ba? O kagaya nun, yung questionable daw po, ba't daw pati yung MOOE ay ginamit bilang confidential funds o kaya confidential expenses. Eh nung pinabasa po ni Attorney Poa, kagaling ni Attorney Poa, no? Eh nung kanyang pinabasa po mismo dun sa COA auditor na baka hindi mo nalalaman na pwedeng gamitin yung bahagi ng pondo ng MOOE ano po para sa confidential expenses o bahagi ng confidential funds o eh para bagang ang sinasabi po ng nasa prosecution ano sa pangungunan ni Attorney Lorna Capunan eh para bagang binabanggit niya na baka hindi na daw yang updated sa kata naman nakakita ano po kahit na yan pa ay 1992, di ba, ano po, o kung ano man po nang galing yung pong kanyang dokumento, eh hindi naman po inamienda yan, ano po. Bagkus kasama nga po doon sa sinasabing maaaring pwedeng paggastahan. At na-audit, yun po ang maliwanag sa lahat, no? Na kahit po ito ay confidential funds, aba, eh na-audit po yan ng COA mismo, no? O Commission on Audit, pero ibang sangay ng COA ang nag-o-audit. Parang special audit po ang ginagawa dyan. At napabasa din po doon ano, ni Attorney Michael Poa yung mahigpit na panuntunan kasi sabi mahigpit daw sila sa pagbabantay, sa paggastos ng pera ng bayan. Yun ang sabi ng COA official. Ano? Eh kung ganun, di hindi sana tayo nalusutan ng DPWH
at ng ilang mga kanilang mga kwan, yung mga proponents no ng allocable at non-allocable ng mga mambabatas, hindi po ba na kung tutuusin, kung titignan natin, mismo ng taga-COA ay nasangkot yan. Di ba? Yung isang opisyal ng COA na ngayon ay nakadimanda na po sa ombudsman dahil yung kanyang may bahay, di umano, ay kontraktor. Di ba? Parang ganun eh. No? Kaya kung yung pong mahigpit na panuntunan ng kanyang gigigiit, nakakahiya naman sa kanya dahil napakadami po na bilyon at trilyon, no? Milyon, trilyon, bilyon ng mga nalusutan ano? Sa pondo ng bayan at katunayan. Ito'y kine-question pa nga dyan sa Korte Suprema na nagkaroon pa nga ng mga oral argument. Di po ba? So, samantalang kung titingnan natin, kung yung binabanggit niya na striktong panuntunan na sinusunod ng COA, ay hindi ko siguro tayo mamamoblema kahit to flood control anomalies. Wala ho sanang napunta o nabayaran ng hindi naman pala na itayo ang infrastruktura tulad ng mga ghost projects, di ba ba? Eh, saan ka ba naman nakakita? Hindi ho yan marirelease ang pera o makawithdraw mga kontraktor kung wala hong sapat na mga dokumento, di ba? So, iba't siya nakakuha ng clearance mula sa COA, samantalang di pa pala tapos yung project o ni wala pa ata natatayo na project doon. Diba nga, ghost project nga talaga. So, ibig sabihin, yun, ano pa yan, ha? Hindi pa confidential fund ang pinag-uusapan, ha? Ibig sabihin, mas stricto pa ang panuntunan dahil yan yung mga normal lang ng pag-audit ng COA, no? At yan eh, talagang, kung hindi nga confidential, eh talagang kailangan mo magpresenta at deklarado ang mga resibo, di ba? At kung saan nabili, kanino binili, nagkaroon ba ng bidding, di po ba? Eh, siyempre, dahil ito eh, lihiti mong pag-audit eh. Pero pagdating sa confidential fund at sasabihin na strictong panuntunan samantalang kailangan nga ang ibigay dyan ay flexibility. Ayon din po sa mga binasa po ni Attorney Michael Poa, no? Na sa panuntunan din po ng pagtupad ng ating batas, aba, yan nga po sinasabi nilang joint circular, ano? Eh kasama po doon yun. Yung sinasabi nga po na kung mo ito ay confidential funds, hindi talaga pwede po maibunyad yung mga pinaggamitan, lalo-lalo na mga personalidad na nagtatago sa mga alias, ano? Hindi pa pwedeng ang gobyerno pa magbubuko kung sino-sino sila o maglalantad kung sino-sino sila. Hindi po pwede yun, ano? At maliwanag din na marami doon, particular lalo na sa DepEd, na pinagkagastahan para humaprotektahan ang ating mga kabataan, mga estudyante, pati na po ang mga guro sa recruitment process ng mga makakaliwa, no? Ng mga terrorist group, no? Na CPP, NP, MDF, na deklarado naman po talagang terrorist group. So yan po ang sinasabing dahil sa confidential funds na pinagkagastahan noon, ay marami po sa mga dapat na ma-recruit nitong mga kwan na mga makakaliwang grupo o itong ang mga member ng insurgents, ano, ay marami sa kanila hindi nagtagumpay. Bumaba nga po ang ratio o rate nila ng pag-recruit sa panahon ng ating pangalawang pangulo ang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Kasi nga, inaako na niyan para mga anak, no? Yung po mga estudyante, dahil siya mismo personal, eh, may mga anak na mababata pa, di ba? Ang babata pa. So yung pangangalaga, alam na po ni VP Sara kung paano pauprotektahan na iwasan na hindi ito ma-recruit, no? Yung mga guro, pati na po ang mga kabataan, di ba? Eh, siyempre, kailangan pagkagasan. Kaya yung mga nabanggit po yun, ano ang masama doon? Lalo na yung mga nabanggit na naging kabayaran ay pagkain. Diba? Ang hiniling ay pagkain. O paano mas ano masama doon? Ano ang mali sa pagkakagasta noon kung ang mismong mga nagbigay ng impormasyon ay yun ang kanilang hiniling kapalit? Diba? Malamang nagugutom, wala sapat na pagkain, diba? Kaya yun ang agad nilang naisip na maging kabayaran ng kanilang ibibigay ng mga impormasyon, di ba? Tapos yung sinasabi doon na wala naman daw din pong report kung napagtagumpayan, ha? Yung mga assignment o yung mga pinagkagastahan sa intelligence, no? O sa confidential na funds, eh naging matagumpay ba
parang ganyan. Ano po? Eh, una sa lahat, kung yung pong mismong nature ng masela na operasyon tulad ng isang confidential na sinasabing mission, eh hindi ho talaga pwedeng ibunyag detalyado kahit pa sabihin natin nagtagumpay, di ba? Oh, hindi malalaman na po ng mga pumalpak na kaya pala sila pumalpak kasi nga tinrabaho sila na itong gobyerno ginamitan ng confidential funds at marami malamang maski sa kasamahan nila, no, sa panig nila ang nagbigay ng mga impormasyon kaya siguro hindi sila nagtagumpay. Eh kaya nga hindi na ho binabanggit, no, para hindi nila alam na sila ay na-operate na pala, hindi pa nila alam. Di po ba? Ganun po kasalan. Ano po? So ang punot dulo po dito kung ang kanilang mga binabanggit yung confidential fund, ano, eh nabanggit naman po ni Attorney Lorna Kapunan yung mga partikular na pinaggagastahan yan. O so di ang ibig lamang sabihin kung wala tayong insurgency problem, lalagpas 50 taon na pong umiiral yan sa ating bayan na naging balakid nga ng pag-asenso ng ating bansa, ano, hanggang ngayon, ano, eh di wala tayong dapat i-operate, wala tayong dapat paglaanan ng pera ng ganyan. Di po ba? Eh kaya nga pinaglalaanan ng ibang mga departamento o ahensya ng gobyerno kasi nga sila po ay kaya nga nakikita bilang mga potential victim, eh, di ba? Kagaya ng sa Department of Education, yung mga kabataan na numero unong nire-recruit, no? Na napaka-vulnerable pa ng kanilang pag-iisip, madali pa sila pong ma-brainwash o di kaya makumbinse, no? Sumama po dito sa mga cause-oriented group na kung tawagin ay mga legal front, no? Pero kalaunan, hindi na nila namamalayan na sila po ay pumapasok na rin sa underground movement, no? Kalaunan, nandun na pala sa kabundukan, bago pa po nila ma-realize yan o bago nila mapagtantuyan, huli na po, no? Hindi na sila makakakalas. Kasi kung kakalas sila, may banta sa buhay ng kanilang pamilya at maging sa kanya, no? Baka hindi na siya makababa ng bundok ng buhay, di ba? Kaya marami po doon ang mga tumalikod na rin sa kanilang mga samahan, lalo na nung itinatag ng Tatay Digong noon sa kanyang administrasyon ang NTF-CAL, LCAC, no? Yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, no? At yan po ay nagpatuloy hanggang sa administrasyon na ito, di ba? Pero hindi masyado natin naririnig yung aktibong kanilang mga ginagawa, hindi kagaya nung panahon ng Tatay Digong, no? Na barabarangay, na dedeklara bilang insurgency free. Dalawang bagay po ang ginagawa dati sa administrasyon ni Tatay Digong. Either madeklara ka insurgency free o drug free. Dalawa lang bagay, ano? So alin man ang nauna mong ma-achieve bilang barangay ay mabuti yan, ano? Para sa inyong lugar, di ba? Dahil kung na-achieve nyo halimbawa yung nauna, eh, drug free ang community ninyo. O hindi mas panatag ang kalooban mo na yung mga bata ay hindi basta magiging biktima ng mga illegal na droga. At bilang yan, magkakaroon ng katiwasayan dyan sa lugar ninyo, hindi na rin matatakot lumabas kahit gabi. Ano po? At alam mong panatag ang loob mo dahil nga yung peace and order ay maayos, bababa din po ang crime rate, di ba? Yun po ang nagagawa kasi ng droga, eh, di ba? At magdideklara na po yung barangay dahil sa kanilang ginawang sistema ay na madedeklara na talaga nila na ang kanilang lugar ay drug free na, di ba? Ano po? O yung mga barangay lalo na drug free, no? Samantala naman patungkol naman sa insurhensiya, aba eh pwede din po maideklara yung lugar bilang insurgency free. Aba, pagka dumating po sa antas na ang mga taong bayan na rin mismo ang nagpalayas, ano po, dito sa mga nag-recruit at hindi binigyan po ng puwang sa kanilang lugar o sa kanilang lipunan, ano, na mabigyan ng pagkakataon na ma-infiltrate ang mga paaralan, ang mga trabaho, mga opisina, at ito ay massive recruitment ang ginagawa, no, sa mga ordinaryong mamamayan natin na kalaunan ay talaga kung ang pagsisisi ay nasa huli na, di ba? Kaya nga ho puspusan, ano, ang pagbibigay ng impormasyon
na huwag kayong sumali sa anumang grupo na nais kayong kunin. Ano po? At yung po mga dating kadre, di ba, sa pangunguna po ni Ka Eric Celis, maging ang iba niya mga kasamahan na nagsibaba na po ng bundok, at noon ay tumulong na po sa NTFL-CAC dahil nakita po nila yung sinseridad ng Pangulong Duterte noon, ano, nung kanyang itinatag ang NTFL-CAC. Ang NTFL-CAC po na nabanggit natin na nagpapatuloy po, no, sa pagkikitil ng insurgency sa pamamagitan po, no, ng mga exploratory talks sa local government, ano, sa grassroots level, doon po nagsisimula ang peace talk, di ba? Hindi yung kagaya dati, nandun sa Netherlands, ano, at ang kinakausap ay ang mga liderato nila, kagaya nila John Massison, ano po, at yung iba pa. Pero mula po nung tinatag ng ating Pangulong Duterte yung NTFL-CAC, naging mas epektibo po yan, lalo na sa panig ng gobyerno, dahil ang mga sundalo natin ay hindi na ho nahihirapan makipaglaban, ano, sa insurhensiya, dahil yung mismo mga mamamayan ng mga nandun sa mga barangay ay nagtuturo o tinuturo po kung sino mga outsider sa kanila, at mukhang miyembro ng mga makakaliwang grupo o yun pong sinasabi ng mga member ng insurgents. Ano po? Kaya nang dahil dyan, nagkaroon ng pagtutulungan ang taong bayan at ang mga nasa poder ng pagpapatupad ng batas, at yan po yung ating mga pulis, kapulisan at kasundaluhan, aba, naging maayos po ang takbo, no, ng kanilang pamumuhay, nagkaroon ng kapayapaan, gumanda ang kanilang ekonomiya dahil marami po ang mga namuhuna nung nalaman na ang lugar nila ay insurgency free na, no? Halimbawa sa Davao, di ba, kung kayo nakapunta na ron, napakaunlad po ng lugar na para ka lang nasa Maynila, di ba? At nanaisin mong mag-invest o mamuhunan, eh. Kasi nga, wala kang takot doon. Napaka isang araw, ikay dukutin na lamang, no? O maglalakad ka sa gabi, ikaw ay maho-hold up na lang ng ganyan-ganyan, ano? Eh, wala hong ganoon. At napakaligtas, no, ng lugar nila. At napakababait po ng mga tao doon, di ba? At ang dahil dyan, lalo tuloy nakamit nila yung kaunlaran, no, no? Nung kanilang lugar, di po ba? O kaya nga, di ba, ang Davao Region, buong Davao Region, matapos po maging insurgency free ang Davao City, ilang buwan lang o taon ay nagsunuran na po ang iba pang mga karatig na lugar dyan sa buong Davao Region na nagdeklara na rin po bilang insurgency free sila, di ba? So isipin nyo, yung kahalagahan ng paggasta ng mga confidential funds, nang dahil meron tayong problema patungkol po dito po sa pag-unlad ng ating bayan na napakatagal na pong balakid, ito nga pong NPA o CPP, NPA-NDF, di po ba? So, kaya kung titingnan natin na ang ginawa lamang sa panahon ng Tatay Digong, lalo na nung lumaganap naman ang droga, di ba? O ilalabanan ang kriminalidad, kasama naturalmente ang punot dulo ng lahat, yun pong illegal na droga, di ba? Kaya lahat yan ay natagtagumpayan sa administrasyon ng ating Pangulong Duterte. Pero, yun nga, no? Hindi maiiwasan na ilang mga opisina ay talagang nagamit o gumagamit, ano, ng confidential funds para makabili ng informasyon at kung ano man po, no? At tatutulungan din nila yung mga taong nagbibigay ng informasyon, di ba? Dahil yan nga, minsan ang kapalit ay gamot, pagkain, o kaya yung mga gamit sa silid-aralan tulad ng mesa, upuan, di ba? O laptop, di ba? O iPad, o notepad, di ba? Yung mga ganun po. Kaya kahit papaano, dyan ho natin makikita, no? Doon sa pagdinig ay nabanggit po lahat yan, di ba? So doon pala makikita nyo na, ginamit naman pala sa tama, di ba? No? Kaya lang, yung pong sinasabi nga po nung yung COA auditor na parabagang kulang-kulang daw ang mga dokumento, aba, di ba, kung mapapansin ninyo sa pagtatanong ni Attorney Michael Poa, na ilabas po doon sa COA na representative, ano, na bagamat ang ating pangalawang pangulo
yung nga kanyang budget no na na-receive mula sa confidential fund ay galing nga po sa Office of the President no, at ito ay huling araw na ilang huling araw na lang ng Disyembre bago ibinigay sa opisina ng pangalawang pangulo, kaya wala naman hugang nakalagay diyan na yung pondo ay dapat gastusin ng 3 buwan at hindi na pwedeng lalapis pa ron o iiksi doon. Di ba? Wala naman ho nakasulat. Ang mahalaga, yung pondong ipinagkaloob na dapat may papaggamitan ay nagamit ng maayos. Yun lang naman po ang mahalaga. Di ba? Siyang ginawa naman ng opisina ng pangalawang pangulo at kung siya'y kalihim ng DepEd, ano? Ay naisagawa naman niya yan. Di ba? Naisakatuparan niya. Pero sa isang banda, kung titingnan po natin, kahit na isakatuparan ng ating pangalawang pangulo no yung mga bagay na yan, ito ay dagdag experience para sa kanya dahil nung nasa Davao City siya na siya ay mayor, eh nagawa nga niya na maging insurgency free ang Davao eh, di ba? Kaya nga nung panahon na siya po ay vice president, member din ng LCAC, ano, NTF-LCAC, eh naturalmente aktibo po siya ron, kaya nabigyan po siya ng confidential fund. At kahapon nasabi po ito no nitong COA auditor na sa tagal daw niya mula nung pumasok siya noong 2014 ano dito sa COA bukod tangi lang mang daw ang pangulo ang pangalawang pangulo ang vice president ang nagnabigyan ng budget no na confidential funds, di ba? Yun po ang kanyang banggit, di ba? Samantala, kung titignan po natin, aba, hindi ko siya nag-iisa, no? Dahil nagpresenta po itong si Attorney Michael Poa ng dokumento para magbigay, no, ng halimbawa na batay po dito sa SARO ng OBP noong 2014 ay nagkaroon na po ng confidential funds, no? Kahit hindi pa po ang ating pangalawang pangulo. Dahil ang sabi kahapon po nitong si COA auditor ano po na si Wamil ano po. Ang sabi po niya ang bukod tangi lamang daw po ang ating pangalawang pangulong Inday Sara ang nagkaroon ng confidential fund sa lahat na naging vice president, no? Kaya dito pa lang ay mali ang kanyang impormasyon dahil ayon nga po kay Attorney Michael Poa, batay din po at base po sa ika nga SARO ng OBP, no? Aba ang sinasabi po dito ay ito pong SARO ay special allotment release order po ito ha. Ang ibig lamang sabihin nabigyan o narilisan ng special allotment release order ang OBP patungkol sa confidential fund noong pampanahon ng 2014 ano. So kung yan ay hindi niya alam, aba parang imposible dahil bilang nasa COA, di po ba? Bilang nasa COA, alam niya ang mga panuntunan kung paano magkaroon ng pag-iimbestiga, di ba? At pag-check o pagtitingin lalo na ikaw ay na-assigned sa pagbubusisi ng confidential o intelligence fund, ano, eh malamang alam mo kung sino-sino mga departamento o ahensya ng gobyerno ang may confidential fund, no? Kaya para kahapon na ideklara niya yan with utmost certainty na bukod tangi sa tagal na siya ay isang auditor ng COA, itong si Roderick, ano ba itong pangalan nito? Si Roderick Marmil, ano po? Ah, Wamil pala, Marmil tuloy. Pero Roderick Wamil. So parang lumalabas dito, mali yung kanyang impormasyon para sabihin niyang categorically kahapon na bukod tangi ang pangalawang pangulong Inday Sara lamang ang nagkaroon ng confidential fund bilang pangalawang pangulo. Mali siya ron dahil meron po noong 2014 ay nagkaroon po no panahon po ito ni Binay no 2014 eh. Kaya eto nga ang sinasabi dito na ayon kay Attorney Michael Poa no itong SARO
nung panahon ng 2014 o Special Allotment Release Order, particular sa confidential fund, ay nirelease sa Office of the Vice President. So hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon tulad ng gusto nilang ipaalam o masabi sa publiko, no? Para makabuo sila ng konklusyon, ng perception, ano po. Pero yun nga, no? Nakita rin naman ng taong bayan, ano po, na kung sila ay particular, opo, sa paggastos ng pera ng bayan, ganun pala sila kahigpit, di ba? Eh hindi tayo talaga sana nalusutan, di ba? Hindi talaga sana tayo nalusutan at lumalabas na kumbaga nabantayan nila ng mabuti ang pondo ng bayan, di po ba? O lumalabas, mabuti na lamang sa opisina ng pangalawang pangulo, siya mismo kasi ay ayaw po sa mga ganitong klaseng usapin, ano? Yung bang siya ay magkakaroon ng kapakinabangan gamit po ang kanyang opisina at magkakaroon po ng yun nga yung sinasabing kita o kompensasyon mula po sa kaba ng bayan. Yan po ang ayaw ng ating pangalawang pangulo, di ba? Kumbaga yung abusuhin niya yung kanyang katungkulan. Hindi po yan ginagawa, ano? Ng ating kahit po si Mayor Basta, hindi po ginawa yan eh. Yung pag-aabuso sa kanyang katungkulan, maging po si Congressman Paulo Duterte, di ba? At lalo na, no, ang ating Tatay Digong, di po ba? Kasi nga sila ay mahigpit na pinangangalagaan ang kanilang mga pangalan o ang kanilang mga apelido, di ba? Totoo naman po kasi yan, ano? At dito din natin makikita nga na makikitaan ka ng pagiging ineffective leader, di ba? Na hindi kayata effective na leader kung makikita po na ang ating bayan ay lugmok sa kahirapan pero wala ka pang nakukuha o nakikitang konkretong maaring mga solusyon para po hindi malubog ang karamihan ng ating mga kababayan sa kahirapan, di ba? Ganun lang naman po talaga, di ba? So kasama yung pagpapatakbo ng ating ekonomiya. Kaya kung ang ekonomiya ay nawalan po ng mga tiwala at kumpiyansa mga negosyante dito man sa ating bansa o sa labas ng ating bansa, mga foreign direct investors, hindi natin sila masisisi dahil maliwanag sa kanila, no? Na kung sila po ay magninegosyo dito at sandamakmak po ang korupsyon na kanilang lulusutan, aba, parang beholden ka na habang buhay, ano? Nitong mga taong nangungurap dahil kung hindi mo sila bibigyan ng kabahagi o kaparte ng iyong negosyo, aba, hahanapan ka talaga na napakaraming problema, di ba? Pati, kagaya nun, mayroon kang fire exit, may fire extinguisher ka, ay sasabihin na undersize yan. Kung ano-ano na nga ang hahanapin ng mga ika ngay pagkakamali kahit wala, di ba? Ang kagustuhan lamang po ay sila'y makapangikil, di ba? Yun po mabigat, di ba? Samantala, opo, makikita rin natin dito na may mga kontrobersiya, ano, sa opisina ng Pangulo, no? Yung pong kabinete niya dahil kung maaalala niyo, ka-appoint lang na health secretary, ha? Na si Secretary Briggs Paul Puhalte, di ba? O may mga umugong na usapin na siya daw po ay nakikita, no, sa mga kasino, no, sa kanakakita, di ba? O tapos kumbaga para bagang una siya ay taong gobyerno na at member na po ng administrasyon, hindi na po talaga dapat siya nakikita na nagsusugal kung saan-saan, di ba? Maging po yung po may mga kasamang babae, no, na against moral decency yan pag nagkataon, di kagaya ng mga ibang senador, di po ba? Opo, sa totoong buhay lang mamimili pa, na sa tatlong babaeng dadalhin sa kanila o tatlo, limang babae tambi pa, di ba? Tapos babayaran nila yan. O kung tutuusin, nakabababa po yan, ha? Ng ika nga, katauhan ng isang tao pag nagkataon, ano? Halimbawa, yung dangal ng tao, di ba?
na naintindihan natin na kapit sa patalim, no? Lugmok sa kahirapan, pero para samantalahin pa po ng ilan, ano? Lalo na politiko, di ba? Ay hindi ho yan mapatatawad ng ating Panginoon Diyos, no? Parang walang kapatawaran yan, ano? Ay, parang corruption din, di ba? Para bagang ang ating bayan ay napakadami nating kinakaharap ng mga suliranin, ano? Tapos malalamin mo yung iba'y namamayagpag lamang sa kanilang mga pwesto at sila po ay walang patid o anli, no po, na nakasawsaw ang kanilang mga kamay sa ika nga doon sa parabagang lagayan ng kung anuman na pondo, no? Laging may kabahagi, lagi po silang meron pong kapakinabangan. Samantalang ang taong bayan, ano, yung mismong dapat nilang tulungan ay hindi ho nila naasikaso, di ba? Kaya sabi baka daw ito pong ito po pong si 8th Secretary Brick

pwede yung mga ganitong klase ng mga pamumuhay, dahil kung kayo ay malulunong sa sugal, matututo na rin kayo magnakaw. Diba? Ganun po talaga. Parang pantustos kayo sa pagsusugal. Diba? At lalo na po yung mga illegal na bisyo tulad ng droga, no? O kasama ng mga paninigarilyo at pagbibig, di ba? Hindi maiiwasan. Nandoon po kasi sa vicinity ng mga lugar kung saan sila pumupunta, di ba? Kaya pag nagkaroon po ng tinatawag natin na kaisipan kung paano po masusolusyunan ang problema ng ating bayan, eh siyempre titingnan natin yan sa simula, di ba? Nagkaroon po ng moral ascendancy ang bawat po maglilingkod sa bayan. Sila mismo ang dapat unang magpapakita bilang modelo sa pagsunod sa batas, di ba? O kaya yung magpapalit pa ng mga pangalan o alias, makapagkasino lang. Tapos pagdating po sa mga intelligence o confidential mission, hindi nila matanggap na may mga nag-aalyas, di ba? Okay, pag sila nagsisugal dyan sa mga kasino, para hindi sila makilala, gumagamit sila ng alias, di ba? O, pero yun nga, pagdating sa antas ng tamang pamamahala ng kanilang pondo sa ilalim ng opisina ng Pangalawang Pangulo at gumagamit siya ng mga informants at ito po yung nagbibigay ng impormasyon na naturalmente may kabayaran po yung mga impormasyon na yan, ano? Ano man ang kanilang hilingin na pwede pong gawa ng paraan ng gobyerno, di ba? At kasama na rin doon yung pangangalaga nila doon sa mga taong maaaring mapahamak pag nalaman na isa sa kanilang pamilya o sila mismo ay mga informant ng gobyerno, di ba? Kaya kahit papaano, sila din po ay nag-iingat, hindi dapat po itong maibunyag. Samantalang hindi maintindihan yan ng mga kongresista na gumagamit ng alias at pilit nilang hinahanap si Mary Grace Piatos. Di ba? Ano po? Kaya yun, so matutal, natapos po ang pinaka direct examination at cross examination doon po sa Wabil, ano, kay State Auditor Wabil, ano po. At yun, na-discovery nga po na yung pong sinasabi niyang pag-audit sa opisina ng Pangalawang Pangulo ay tinutugunan ba ng Pangulo agad-agad yan? Nasa oras ba ang kanyang paghahain ng mga apila? Di ba? Nasa oras ba ang paghahain niya ng mga dokumentong humingi sa kanya? O eh, maliwanag ang naisagot ay oo. Hanggang sa umabot na nga sa punto na siya ay nalipat na. No? Nailipat na siya sa ibang departamento o anuman, hindi na niya inabot yung iba pang development patungkol po sa dito sa confidential fund ng Office of the Vice President maging ng DepEd na kung saan ang ating Pangalawang Pangulo ay naging kalihim. Diba? O yan, makikita talaga ang kaibahan. Ano? Samantala, opo, makikita rin natin na bago po matapos o mag-adjourn ng pagdinig, ano, kanina, bukas pala ay magtatatak sila ng mga sinasabing mga dokumento o mga sinasabing sinumpaang salaysay, ano po. Kaya kanina ay maagap na nagtaas ang kamay ito po si Attorney Sheila Sison at kanya pong inihayag, ano po, na sila po ay kumokontra o nag-o-object, no, na mga dokumentong tulad po na mga sinumpaang salaysay nitong si Arturo Las Cañas, naniwala man lang ang mga notaryo na kaakibat, ano, ay kanila na pong inihayag. Nasabi niya, unfair po yan, ano, hindi lang sa client nila na Pangalawang Pangulo, maging po yung mga iba pa pong mga sinasabing kabataan, ano, na parabagang gagamit kayo ng ganitong klaseng mga testimonya na hindi man lang nasumpaan at wala rin notaryo, pero tatatakan natin, di ba? Sabi ni Attorney Sheila Sison, hindi naman po makatarungan yan. Kaya nga sabi niya, kung ipagpapatuloy ng presiding officer na mag-order, no, natatakan, ano po, itong mga dokumentong ito, sabi nila ay sila na po hindi pumapayag at napatuloy na nagpapahayag ng kanilang pagkontra
na hindi pa pwede.

0: ma-admit, no, sa bilang ebidensya yung pong walang kwentang mga dokumento. Yun naman po ang kanyang binanggit, di ba? Mahalaga yun dahil kung titingnan natin lahat po ng mga tinatatakan ano, bilang evidence, kalaunan kasi sa pag-review na ng kaso ng hukom, kasama yan, mapapasama po yan, mga dokumentong yan ano, sa kanyang pag-review. At pag nagkataon, hindi naman pwedeng pagbatayan yung mga ebidensya na galing sa isang polluted source. Di ba? Hindi pa pwedeng magamit, no? Galing sa isang polluted source, no? At doon natin mapapansin na itong expert witness daw na ito, na si Wamil, hindi maituturing na expert witness, no? Dahil ang kanyang pinaiiral, ang kanyang personal na opinion, kaya pati yung prima facie evidence na kanyang binabanggit, ano? Na pag dumating daw sa isang punto na tila halimbawa hindi nakapag-submit ng mga dokumento, eh parang meron na silang determinasyon o siya ay may determinasyon na na baka ginamit na po daw sa iba, di ba? Kaya nga ni-refresh ni Attorney Michael Poa ang kanyang kaisipan o pag-iisip na siya mismo ay alam naman na como confidential fund ang pinag-uusapan, naturalmente, hindi ho agad-agad na po-produce yung po mga dokumentong kanilang kinahanap, di ba? Pero yung sabihin na lang natin na una bang nag-submit ang ating pangalawang pangulo, abay, kitang-kita naman po ang preba, di ba? Na hindi umaabot po ng deadline ng submission, na una na po siyang nag-submit, no? Yung mga hinihinging mga dokumento sa kanyang opisina o anuman, ay agad niya itong pinadadala, di ba? Yan ang ibig sabihin ng mga taong wala pong tinatago at wala pong nakikita na maaari magkaproblema na makita ng panig ng gobyerno o nung kung sino man, dahil yung mga dokumentong yun sa pagkakaalam din niya ay nasa maayos, no, na nalagay o kondisyon nung ito hinihingi nga sa kanila, di ba? Pero kumontra sila nung una dahil nga ang pakiramdam nila ay hindi naman po pwede lahat na lang nangihingin tulad po ng mga BIR records. Eh meron tayong batas na hindi pinapayagan ano, na basta mabuksan ang tax record ng isang taxpayer, hindi dapat yan. Kumbaga dapat ay ginagalang niyang batas na yan. Kaya nga dapat ang unang pakita ng paggalang niyan ay ang Pangulo mismo. Dahil siya mismo nagsasabi noon na ayaw niya ng impeachment. Diba? Ayaw ko ng impeachment. Kaya pagka dumating sa punto na siya ang papayag para mabuksan ng mga dokumentong hindi dapat mabuksan ayon sa batas, edi ito na sana ang pagkakataon niya para maipreba niya na sa atin lahat na ayaw niya talaga sa impeachment, ano? At wala siyang pinapanigan at itong pagkakataon niyang ibigay, itong tinatawag na ebidensya para sabihin na ako ay sumusunod lamang sa batas. Kahit pangulo ako, hindi ko papayagan buksan yan kasi yan ang nakasaad sa batas. Ah, di ba? Sana man lang kung gano'n. Ano po? At least, hindi naman papalag sa kanya itong mga kongresista kung sakali, kahit pa mga senador. Bakit? Eh, karapatan po ng pangulo yun. Eh, kung sumusunod siya sa batas, di ba? Kaya nga hindi natin maintindihan na itong si Jose Clare Castro'y sinasabi na kaya daw pinayagan ng pangulo, ha? Binigyan ng go signal na ito yung mga mabuksan na tax record dahil siya'y sumusunod sa batas. Sumunod siya sa batas na ang tanging pangulo lang ang pwedeng magpabukas. Tama? Yun yung batas. Tama. Pero may batas po na nagsasabing hindi pwedeng ilantad o ibuksan ang tax record ng kahit sino. Diba? Eh mas matindi yun dahil kahit sino hindi pwede. Eh, diba? Dahil yan eh, bilang protection sa isang mamamayan ano, na nagbabayad ng buwis. Ngayon, kung ang Pangulo ay ipatutupad ang pagtupad sa isang batas, yung batas na yun mismo ang dapat niyang sinunod. No? Na hindi ko papayagan kasi may batas na nagsasabing hindi pwedeng buksan niya. Di ba? Ngayon, pag tinanong siya na, eh, pero may nakalagay din naman doon maliban lamang, kung ang Pangulo ang mag-uutos, di ba? So, ibig lamang po sabihin, para hindi niya na mamakontra ang kanyang sarili, dahil paulit-ulit niyang sinasabing wala siyang kinalaman sa impeachment at hindi siya nakikialam dyan, di po ba? O hindi, pagkakataon na nga naman niya sundin yun na ay, hindi pwedeng buksan niya kasi nga bawal sa batas at ako'y susunod sa batas. Bilang Pangulo, ako'y susunod. Sana ganun, ano? E baligtad, di ba? Baligtad talaga ang kanilang mga katwiran. Ano po? Pwede naman yung ginawa niya. Ang sinasabi ko lang, eh di dapat eh, sinasabi niya na gusto niyang i-impeach ang pangalawang Pangulo. Di ba? Parang dati, si Pangulong Ninoy, di ba? Noong nagkaroon ng impeachment hearing, etong si dating Chief Justice Renato Corona, hindi naman tinago ni Pangulong Ninoy eh, yung kanyang saloobin, ano? Na gusto niya talaga ipa-impeach ang Chief Justice Corona. Di ba? Kaya nung dumating sa punto na hinihingi yung BIR records at ang tanging Pangulo lamang ang magbibigay ng go signal na sige, dalin mo yan doon. Ano? Eh walang nagreklamo, wala hong nag-isip na akala ko ba ayaw mo. Tapos yung pinadadala, pinadala mo. Diba? Kasi hindi yung nagtutugma. Yun lang po ang ibig natin sabihin. Diba? Kasi may maraming bagay para mapatunayan niya. Pero itong kaisa-isang bagay na ito, na paulit-ulit niyang sinasabing ayoko diyan sa impeachment na yan, no? E tapos yun, nung nagkaroon ng pagkakataon mapatunayan mo yan, aba, e sasabihin pa ng iyong tagapagsalita, sumunod lang siya sa batas. E discretion niya yun, di ba? Kung susundin niya yung batas, sasabihin niya, ay hindi ko pa dadala yan. Oo, bakit? E dalang sabi ng batas, eh, hindi yan pwedeng buksan. Tama? Yun ang pagsunod. Hindi yung sinunod niya ang sarili niya dahil meron siyang diskresyon para gawin yun. Di po ba? Yun po ang pinakamalabo o pinakatinatawag nating mahihilo ka sa mga sinasabi sa aksyon na ikinapakita o nakikita natin. Ano po? Parang baligtad. Kung ano ang sinabi, kabaligtaran ang ginawa. Di ba? Yun po yan. Ano? Tapos, kung mapapansin nyo, si Atty. Kapunan ay nagkaroon din po ng mga sinasabing mga kuan, yung mga pagbabanggit ng kung ano-anong salita na hindi katanggap-tanggap po yan sa korte, no? Kagaya nung ito pala ay hindi po paano ba ito? Itong gastusin na ito ay hindi po masusing binantayan. So ang tawag diyan ay scam, 'di ba? Mga ganong komento niya, ano? Eh, pinapa-strike off man sa record pero tila sadyang pinaririnig sa taong bayan. Ano? Nagtatanim ng perception sa kaisipan ng taong bayan na may mali o tila may mali talaga sa pagkakagasta o pagkakadistribute ng mga pondo na yan. Di po ba? Naginamit naman po sa tama. Di ba? Yan lang po yung kanyang para bagang ang kanilang gustong perception kagaya no nag-press con dahil nag-lunch break, di ba? O nung nag-press con po mga kongresista, o kapansin-pansin, no? Na yung pong kanilang mga binabanggit doon, pati po yung sinasabing nagkaroon ng meeting o nagkaroon po ng pagpupulong, yun mismo si Attorney Wamil, no? Ng COA, at pati pa ibang COA official, kasama po itong si Attorney Michael Poa, at maging po itong si Attorney Michael Poa at saka si Attorney Zulaika Lopez, no, na Chief of Staff ng pangalawang Pangulo, o parang binibigyan nila ng Malaysia, parang nilalagay sa taong bayan, sa isip at puso ng taong bayan na may mali sa pagpupulong na yon. Eh normal po yon. Kasi natural, pag ikaw po hinahanapan ng dokumento ng COA, eh kailangan mo talaga makipagpulong para malaman mo kung ano ba yung mga dokumento supposed to be na hindi mo naipasa at ito ipinapasa mo sa panahon ngayon, no? Kaya may mga discrepancy sa mga petsa, di ba? Na bagamat ito ay 2022, pero yung dokumento ay naisubmit 2023, ng January o February, natural sa pagsusumite, yung pong kasalukuyang petsa ang ilalagay doon nung panahon na sinumite, di po ba? Hindi po yung panahon ng pagkaka-release ng pondo, naturalmente. Huli na nga ni-release eh. Buti nga't nahabol ng pangalawang pangulo na gastos ng tama nang hindi na umabot pa sa kwan, ika nga eh, maibalik no sa National Treasury, nangangahulugan lamang ng kanyang efficiency no sa pagiging leader. Samantala, nako, tayo po ay mabilis na inabot na po ng oras. Isang oras ng ating programa, no? Pero di bali po, padadaanin lamang po natin ang ilang mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Pero magbabalik pa po inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
3: Hello, everyone. Baby boomers say never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
1: You just heard your RJAM life coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nandiyan pa po kayo, sadyang hindi nyo ako iniwanan. Aba, bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan nyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, yung mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. Kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay naku, may kasiguraduhan po yan. Garantisado dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa ang inyong mga komento, ang inyong mga opinion, at sadyang hindi ko maiwasan na maisip ko sa aking sarili na mapabilib sa inyong critical thinking at masabi din po na ito mga tipo ng mga komento at opinion ng mga taong hinding-hindi na mabubudol pang muli. At syempre, kasama na po dyan, ano? Na ako'y nabubusog na, katatawa mag-isa, bago pa po maghapunan, gawa ng inyong mga biro. Ibang klase rin, eh. Ang inyong mga punchline, matipindi. Ah. Salamat talaga sa gabi-gabi ninyong pagtitiwala at pagsusuporta sa inyong kakampi. At sa ating pagpapatuloy, no, syempre, binabati po natin, no, ang ating magaling na tennis player na si Alex Iala. Diba? Napuyat ba kayo kagabi? Da, karnanood. Dahil po ang sabi po ni Senator Chis Escudero na presiding officer, yan po ang kanyang ibinungad din kanina, no? Bago pa po magsimula ang pagdinig ng impeachment hearing, sabi niya magkakaiba man daw tayo ng kulay sa politika, meron daw mga hindi daw tayo na pagkakasunduan, pero isang bagay lang daw ang pwede natin pagkasunduan. Pag ang inilalaban na daw po yung ating bayan, ano po, eh nagkakaisa tayong lahat, no? Parang ngayon, parang ngayon. Kaya ito kay Alex Iala ay ganun din, di po ba? Opo, no? Na ang buong bansa ay talaga pong nagbubunyi sa kanyang ginawa. Napakagaling naman kasi talaga at bata pa itong si Alexandra Ayala, di po ba? Si Alex Ayala. At kanina sa press con din po ng Malacanang, natanong niyan dito kay Jose Claire Castro, no? Tinanong niya kung napanood ba daw. Tinanong siya kung napanood ba daw ba ng pangulo yung laban kagabi, kasi ayon kay presiding officer Chis Escudero, pag may nakita kanya kayong senator judge na inaantok, napuyat yan, kanunood, di ba? Eh, tanong tuloy ng mga mamamahayag dito kay Jose Claire Castro, napanood ba ng Pangulo? Kasi suporta daw ng Pangulo kay Alex Iala, eh, sadyang all out, di ba? All out daw ang suporta, basta para kay Alex, eh. Pero nung tanungin kung napanood, ang sagot daw ng sagot ni Jose Claire Castro, hindi niya natanong kung napanood ng live. Ha? Pero dati, sabi niya, nakausap niya ang Pangulo na nagtapat sa kanya ang Pangulo na pagka daw po may ganyang palaro, no? At siya ay nanood kahit sa TV lang pero live pinanood, ano? Parang hindi daw maganda nagiging resulta, no? Hindi pa niya sinabi na may jinx siya. Alam mo yan, di ba? May mga taong ganun, eh. Pag hindi nanonood ng live o hindi pinanonood ng live yung programa, kahit ito po sa TV lang, pero like ano, laging panalo ang Hinebra. Di ba? Parang ganun. Minsan lang manood, talo pa. Di ba? Ano po? Kahit NBA, no? Napapapanalo ang Lakers. Pero minsan lang manood, ala, may balat ata sa puwet. Di ba? Talo. Di ba? No? Walang pinagkaiba yan sa mga taong ano, nag-aalaga ng halaman. Di ba? May kasabihan tayo, no? Lalo na yung mga matatanda. Pag mabigat ang kamay mo, hindi ka pwede magdilig ng halaman. Di ba? Baligtad ang epekto, diligan mo yan, patay. Kasi nga, ano, mabigat ang kamay mo. So, aminado naman, buti naman aminado ang Pangulo, no? Na naobserbahan niya siguro sa kanyang sarili yun, na ba't nasa ting manonood ako, talo, di ba? Parang ganon, ano? Kaya mula nun, pagka daw may mga importanteng laban, ano, o magandang laro, hindi daw siya nanonood ng live. Eh, bakit yung F1? Di ba? Sa bagay, wala tayong manok doon, ano? Yung F1, wala naman tayong ano doon eh. Entry. May entry ba tayo sa mga F1? Yung Formula 1 dyan sa Singapore? Di ba? Halos hindi pinalalagpas kasi yan ng Pangulo eh, at saka ng kanyang anak, di ba? Mahilig sila manood ng karerahan ng mga sasakyan. Di po ba? So, eh, sa bagay, pero malaki ang tayaan dyan, ha? Di ba? Kasi, di ba? Karerahan kasi yan eh. So, ang tanong, kung may jinx sa ganon, naku, baka nagtatatalo yun. Di ba? Kasi pag nanood daw ng live, may mga ganyan kasing tao talaga. Pero hindi madiretso eh. Hindi humadiretso ni Yusek Claire Castro na may jinx ang Pangulo pagdating sa ganon. Di ba? Ang sabi lang niya, hindi gaanong maganda ang nagiging resulta pag siya po'y nanonood ng live. O di siya matutaltalo sa English, tawag din yung jinx. Sa Tagalog, sa simpleng salita, malas ka. Di ba? Eh, talo, tamo, malas ka talaga. Kasi nanood ka, di ba? Parang ganun. Kaya yun, ano, kaya tayo binabati natin to si Alex Iyala. No? Kahit papaano, ito po ang nagbibigay ng lalo na kasiyahan sa ating mga kababayan. At ito din po ang preba na pag tayo po ay nagsumikap sa isang bagay at pinagtiyagaan po natin, ano, na lato, kagaya nito, larangan ng sport, no? Talagang malayo ang iyong mararating, no? Sana man lang ay huwag siyang magpagamit. Yung mahalaga, huwag siyang magpagamit sa mga oportunista, lalo ng mga politiko, ha? Apo, kaya sana iiwas-iwas siya ng kanyang mga magulang sa mga ganon, ano? At siguro baka marinig, siyempre mariningan na rin natin siguro barang araw yan, ano, ng mga ika nga pagsasabi, no, ng ating bayan. Sabi nga niya napakaganda ng ating bayan, ang suporta sa kanya ng mga Pilipino, di po ba? Opo, pero antay natin kung siya po ay pag napansin niya, no, ito po mga nangyayari sa ating bayan, ano, na ano ba naman na tayo imbis na sumulong pa diretso o papunta sa harapan parang tayo paatras, no, ang ating bayan, ano, at mantakin nyo sa araw-araw na 25 million ang ginagastos ng Senado at sa napapanood natin para dito hindi tuloy tayo mapalagay dahil para bagang akala ko ba talagang sigurado-sigurado kayo na matitindi ang inyong mga ebidensya, maging po ang inyong mga testigo. Pero pagdating po sa realidad, di ba, ang gagaling nyo lang sa press con para sabihin na ang aming pangalawang pangulo ay tiyak na madidiin. Di ba, mga ganyan? Airtight. Ang airtight, di ka na makahinga. Airtight nga, di ba? Pagandaan na niya, ganito, ganyan, ano. Eh, mukhang lumalabas, si tama ang ating pangalawang pangulo, no? Hindi pa ban din siya pa kumikilos, no? Dahil ang depensa ay pagkatapos na magpresenta ang prosecution, doon pa lang magsisimula ang depensa, di ba? Doon pa lang ang bloodbath, eh. Sa totoo lamang, no? Pag naglabas na siya ng kanyang mga ebidensya sa panguna ng kanyang mga abogado, ano, at dito niyo makikita, no, na para bagang kung ngayon pa lang na panahon nila magpresenta ang prosecution, eto na, eto pa lang ang mga kaya nilang ipresenta na sa palagay nila ay matitibay, mabibigat ng mga ebidensya Pero sa totoo lamang, sa mga taong nanonood, hinahanap pa rin kung asaan. Yan lang. Asaan? Ano, naipreba niyo ron, di ba? Ang binibigyan niyo ng perception na may mali. O, pati yung dalawang bank manager, di ba? Tapos ngayon, yung COA naman na to na si Wamil. O, teka, ano ang mali doon, di ba? Eh, lalo na kung confidential in nature pala. Pero ang mabigat dito, may personal opinion na itong si COA Auditor Wamil na kesyo may prima facie evidence, ha, na mukhang hindi nagamit ng tama. Sino ka para magkomento noon? Una sa lahat, at face value lang ang iyong pag-audit. Tama? Titingnan mo kung may mga kulang na dokumento, ang mangyayari, ipasusumite yan, di ba? Kaya nga yan ay continuing process hanggang ngayon. Wala pang determinasyon. Yun nga ang nililinaw ni Attorney Michael Poa, di ba? Kasi para bagang yung testimonya niya ay final na, na talagang hindi nagamit ng tama. Parang ganun eh. Pero kung sa nailabas din sa kanya, opo, nailabas sa kanya, na tama ba na yung pong panahon na nagbigay kayo halimbawa ng audit observation memorandum o AOM, sumagot ba agad ang opisina ng pangalawang pangulo? Kahit na nung siya ay kalihim ng DepEd, sumagot ba sila agad? Ang sagot naman niya ay oo. So ibig sabihin, hindi nagpapabaya, di ba? At nung bandang huli, pinatawag ulit para po sabihin yung iba pang kakulangan, eh wala ka na doon sa posisyon mo dahil hindi ka na doon na naka-assign. So paano ka makasasagot doon sa mga bagay na hindi mo na inabot o hindi mo na inabutan? Di ba? At for the record, ako sa tingin ko, ilalabas ng depensa ito, yung naalala niyong paulit-ulit na sinasabing 125 million na ginastos ng 11 days lang. Di ba? O, yung 125 million na yun, hindi na po siya 125 million. Nung huling pagkakaalam ko, nasa 70 plus million na lang yun. Malaki na po yung nabawas mula doon sa 125, no? Ibig sabihin, nakita na ng COA na oo, pwede nga itong kabahagi ng gastusin ng confidential fund. Okay, ang aabot talaga hanggang Korte Suprema, kung hindi papayag ang COA, halimbawa, pag-igiitan niya, yung mga gamot, yung mga pagkain, hindi pwede yan ang kabayaran ng kapalit ng impormasyon. Tama? O iaakit yan ang Korte Suprema. Di ba? Pagdating ngayon sa Korte Suprema, o di makikita nila ron, ano? Yung paano mo pinatupad yun, at kung yun ang hiningi, di ba? Kung yun talaga ang hiningi ng kapalit ng impormasyon, eh paano ba namang hindi mo bibigay? Lalo-lalo na kung sasabihin na, oh, ito na lang ang pera, kayo na bumili kasi bawal sa amin. Aba teka, edi pinahamak mo na sila dahil makikita po yan, ano, ng kanilang mga tinrabaho, yung mga pinagtanulo nila. O di makikita, ba't ang dami nilang pera? Samantalang kung ito ay galing sa donasyon, halimbawa, pagkain, gamot, at iba pang bagay, ano, mesa, laptop, at kung ano, no, hindi naman kami yung bumili niyan eh. Binigay lang sa amin yan. Hindi sila ngayon mapapaghinalaan. Di po ba? Dahil ito ay galing kanya, halimbawa sa simbahan. Gagawa ng paraan, ano? At maaaring hindi din ura-urada, no? Kumbaga, baka mamaya magpapalipas muna ng ilang taaraw o buwan, ano? Para nakahold muna, tapos tsaka na lang natin bilhin para hindi mapaghinalaan na bigla kayo nagkaroon ng laptop, bigla kayo nagkaroon ng ganyan, ano po? O, pero yung pera ay agad-agad pwede nang ibigay sa inyo. Bahala na kayo, basta itago mo yan. Kaya pag nakitang may pera ka, mapaghihinalaan ka na saan ang galing yan, nako, baka mamaya kayo ay ma-torture na lang para mapaamin na kayo pala ang mga tumatayong espiya dito, ha? Kayo pala, kaya pala pumapalpak yung mga operasyon namin dito, di ba? Kasi siyempre lahat po yan pinangangalagaan, ano? Yung sa tamang pagbibigay ng impormasyon, pati na po yung resulta nung kung ano ba, naging matagumpay ba, hindi din nila pwedeng ibunyag kung ano nangyari doon sa operasyon. Kabahagi din po kasi ng protection nila yan. Ano? Kasi pag nabunyag yun, edi malalaman ngayon ng mga pinagtrabahuhan na kaya pala tayo pumalpak, no? Tayo ay tinrabaho. at ang ginamit pa ay yung mga kasamahan natin. Mga ganun ba? Kaya kita nyo, ang mga gustong-gusto pong maipon niyan, ang confidential fund ay yung mga nasa makakaliwang grupo. Hindi nyo napansin. Sila yung porsigudo magtulak. Diba? Kasi sila po ang nabubulilyaso sa hindi po na nangyayaring katuparan ng kanilang mga plano. Kasi nga, nagtatrabaho ng tahimik yung gobyerno na hindi nila nalalaman, no? Na yung mga nagmumuso sa kanila o yung mga nagtuturo ng kanilang mga maling gawain, eh kaanib pala nila, di ba? Hindi nila alam yun. Kaya kumbaga, maaaring alam nila, pero hindi nila alam po sino, di ba? Dahil ba, si Mary Grace Piatos, wala silang idea, sino ba yan? Diba? Bagamat alam nila na ito'y alias, hindi nila maamin na alias, di ba? Hindi nila maamin. Kasi nga, gusto nilang palabasin na walang ganong klaseng tao at yung perang ibinayad doon ay binigay lamang o binulsa lang ng pangalawang pangulo. Yun kasi ang gusto nila na maging kaisipan ng taong bayan. Yun yung kanilang naratibo na paulit-ulit nga, no? Kung mapapansin nyo, no, sa corporate paid stream media, dahil sila nga po'y bayad, hindi lang natin alam kung ilang maleta, de naturalmente, yun ang naratibo nila, di ba? Samantalang, napakahirap din ang kanilang kalagayan kung titingnan nyo. Bakit? Eh kasi pare-pareho naman natin napanood ang pandinig, di ba? Tapos kukuha sila halimbawa, political commentator or political analyst, halimbawa lang po, no? Eh, kitang-kita, dilaw na dilaw eh. Diba? Ang mga lumalabas sa bibig eh. Mahirap ipaliwanag yan na paanong ginastos ng 11 days. Pambirang buhay yan. Sila na nagsasabi, no? Sila na po nagpapasok sa kaisipan ng mga manonood. Samantalang neto, may mga dokumento pa nga, galing po dyan mismo sa panig ng prosecution. Kaya papaano niyo sasabihin na ito'y gawa-gawa? Mabuti't maayos nga ang ating pangalawang pangulo dahil yung kanyang mga opisina tulad ng OBP o maging ng DepEd nung sa panahon na kalihim pa lang ng kagawaran ng edukasyon, maagap sa pagsusumite ng mga dokumento, no? Kaya lang ko mga huli na nang naibigay yung pondo, eh siyempre hindi mo agad-agad na maisusumite yung mga iba pang kakulangang impormasyon o di kay dokumento na hinihingi ng COA. Eh, ganun naman po talaga. Magkakaroon pa ng alimbawang paulit-ulit na pagdinigyan, ano? Na pagpupulong, ano? At doon nila mapapag-usapan na kagaya noon sinabi, eh, baka pwedeng gamit, ano na lang, pwede bang sabihin na ito ay observation na lamang o kung ano man. Eh naturalmente yun sa isang departamento, kung konti na lang yung hinihingi dokumento sa iyo, o di hindi na pwedeng doon na pa natin ilalagay sa disallowance. Diba? Kasi kung nakaka-comply naman kanya sila, halimbawa, no, eto konti na lang yung mga dokumentong kailangan nilang isumite. O para magsabi na baka pwedeng yung kategorya nun bilang disallowance, eh mapunta na lang sa observation. Diba? May punto naman. Kasi sumusunod naman sila eh. Ang masaklap yung hindi ko sumasagot sa COA. Di ba? O ano na nangyari dun na dating disallowance ni dating Senator Dick Gordon. Di ba pinababalik yon? Hindi pa siya senador nun. Eh, ngayon nung naging senador, ngayon hindi na uli senador. Di ba? So ang tanong, nasaan? Hindi pa na ibabalik. O, kaya nga, paano nyo mailalagay yan bilang impeachment offense? Eh, yan ay ongoing appeal, ongoing po. At pati pa kahit nag-desisyon ng Korte Suprema, pwede pa rin po mag-file ng motion for reconsideration. Hahaba, tatagal. Eh kung ini-impeach mo official, baka hindi na siya presidente o hindi na siya vice president, ha? Bago magkaroon ng finality yung order. Eh yun yung kay dating Justice Secretary De Lima na 92 million, eh, di ba? Nang panahon na siya'y Justice Secretary. Eh. O eh, kailan pa yun? Di ba? Kailan pa yun? O hanggang, di ba? Kung na-resolve man niya yan, kailan niya na-resolve ba? Hindi na si Justice Secretary o baka hindi na rin sa Senador. Ang ibig lang natin sabihin, tumatagal talaga po pagdating po sa ganitong usapin ng audit. Di ba? At hindi ko kakaiba ang isang opisina na mabigyan ng COA disallowance o tinatawag na hindi nila pinapayagan na gastusin, no? Kagaya nun, lalo na sa confidential fund, o yung pagpinambili ka niya ng pagkain, ng gamot, o ng laptop, o ng silya, upuan. O como ang sinasabi ng COA auditor, wala kasing itemized na pwedeng yan ang bilin, kapalit ng impormasyon. Diba? Ang nakalagay lang doon ay monetary o pwedeng kabayaran ay pera. Diba? O ano ba katumbas ng mga binili na yan? Diba? Pera rin. Diba? Kaya ang punto lang dito, iaapila po yun para makita at malaman na yung mismong hiningi ng mga taong nagbigay ng impormasyon, eh yan ang kapalit, papaano mo nga naman na hindi ito isusundin? Diba? Natural sila po ang may nagbigay ng impormasyon, ito ubusin lang kabayaran. Diba? At ito ay magbibigay din ng panahon para sila po ay hindi mabuko dahil hindi sila magpo-procure. Kasi pag binigay mo pera, sila bibili, pati yung bibilhan nun ay matatanong, ano binayad sa inyo? Cash. Nako, baka ito ay mga informant. Ha? Bumili ng ilang laptop, cash daw ang binayad. Saan naman sila kukuha ng pera? Diba? So malalaman, matetrace sila pag nagkataon, ano? Nung mga kalaban ng gobyerno. At yun ang iniiwasan ng ating gobyerno sa pagpoprotekta sa kanila. Kaya nga may mga non-disclosure agreement o NDA, diba? At saka yung pong mahigpit na nakalagay sa batas na isang krimen. Nabaligtad, isang krimen pag ikaw ay nagbunyag ng mga confidential na mga impormasyon o nagturo ng mga confidential agents at ikaw ang dahilan para malantad sila, alam ba ng mga mambabatas yun? Sinabi ni Attorney Michael Poway yung kanina kay COA Auditor. Di ba nung tinanong siya, ilang Republic Act yung sinabi ni Michael Poway patungkol sa state secret, confidential information, na hindi ka pwedeng hindi ka allowed na mag-divulge, no? Una, bilang abogado, meron kayong lawyer-client privilege. Hindi mo pwedeng sabihin yun, ano? Eh, yung pa kaya na ito ay confidential in nature, eh may lalabagin ka palang batas pag ito ay chinismis mo o ibinunyag mo sa ibang tao, di ba? Eh, alam mo naman pala, tinrabaho nila eh para sa bayan eh. Di ba? Para sa bayan. Tapos, ipapahamak mo itong mga taong ito, yung mga alias nila, ay huhubaran mo sila para malaman na siya pala yan. Ah, ito pala yun. Ano nakuha mo ron? Di ba? Imbis na ito ay inyong suportahan dahil ang kanilang mga ginawa para ho sa ikabubuti ng ating bayan. Hindi nyo nga alam po anong kanilang ginawa, no? Basta maaaring may mga napigilan sila, nakarahasan, no? Nandahan sa kanilang ginawa. Tapos ito ang ibabalik mo sa kanila. Di ba? O kaya nga, kung titignan natin, lahat ng nabanggit doon, wala hong pinagkagastahang mali. In fact, ito nga si Attorney Lorna Kapunan, sa isang pagtatanong niya doon sa auditor, no, kay Wamil, sinabi niya roon meron daw travel, di ba? Travel, food, ganyan, ano. Kinorek siya ng presiding officer, Jesus Cudero. Kinorek siya na wala akong nakikita rito ng travel kasi binabasa rin ni Jesus ng presiding officer . O ano ang sabi niya? Ha? Humingi siya ng paumanhin. Pero nasabi na niya, di ba? Nasabi na niya. Ang purpose niya, sabi nga ni at ni attorney at senadora Pia Cayetano, you cannot unhear what you hear, tama? You cannot unsee what you have seen. So nakita mo na paano mo maalis sa isip mo 'yon? O narinig mo na 'di ba? Sa mga taong hindi masyado nakakaintindi, malaking bagay 'yon. 'Di ba? Agad-agad nilang paniniwalaan, ah, kaya pala pati pala travel ginamitan, 'di ba? Ganun na. Eh wala naman, 'di po ba? At dito, nagpapatunay ng maliwanag na wala siyang pinagkagastahang iba, kundi para din po particular doon sa mismong confidential information, di ba? At ibinili ng pagkain, ibinili ng gamot, o ano masama doon, di ba? Kaya kung titignan natin, yung perception talaga, napakahalaga, di ba? Yung tao na sa palagay ninyo, isang korap, ano? Pero pagka po naliwanagan kayo sa kagaya nitong pangaklase ng mga panlilitis at naiharap yung kanya yung mga nag-aakusa sa kanya at ito ang mga bintang sa kanya at maglalabas ng mga testigo, ng mga dokumento para mapagtibay yung binibintang sa kanya, kung hindi nila kayang gawin yan, ibig sabihin, wala talaga silang makita na pwede nilang ibintang sa kanya na papasok po bilang impeachable offense. Kaya nga umabot sila sa fishing expedition hanggang sa dito na nga sa mga tax record na ito. Kaya nga kung maalala nyo, naglabas na nga po ng statement, diba? Si Attorney Manscarpio, nung nalaman niya, over the weekend yun, ano? Nung nalaman niya na ang ating Pangulong Marcos ay pumayag sa hiling ng BIR, Commissioner Mendoza, na dalin nga yung box na mag-asawa na pangalawang Pangulo, Inday Sara at Manscarpio ng mga tax record at ibigay sa Senado. Pero ang Senado naman, may panuntunan doon si Chief Escudero. Anong sinabi ng presiding officer? Nasa clerk of court po yan, nasa korte, no? Ang pag-aaral ng kanilang mga record. Ngayon, kailangan ma-identify ng prosecution kung ano ang partikular. Anong partikular na hinahanap mo? Di ba? Ganun yan eh. Ano ang partikular na hinahanap mo? Anong timeline yan? At doon natin ilalabas. Kasi pag hindi, eh lahat, titingnan nyo, tsaka lang kayong hahanap ng gusto ninyo, eh literal na fishing expedition yan. Kaya nga nung panahon noon na nagtagumpay daw sila, na pumayag daw ang Senado na isama yan kung aabot nga sa pagpayag ng Pangulo, di ba? Eh parang sa kanila'y tagumpay na yon, ano? Hindi ho, kasi meron pong spesifikong instruction ang presiding officer na i-identify mo kung ano ang bank record na hinahanap mo. Hindi pwedeng lahat yan. Ano po? At isang bagay pa, hindi naman po magpo-prove ng korupsyon o anuman yung bank records, di ba? Lalo na kung mismo ang pangalawang Pangulo at Attorney Manscarpio ay meron po mga tinatawag na negosyo noon pa man. Noon, di ba? Meron na noon pa man. Yung mga dating pera na. Ay baka mamaya yung mga perang kumikinita na sa time deposit. Kaya pala yung in at out na sinasabi noon, ano? Ng AMLA, naalala niyo yun? Yung pagpasok, yung paglabas. Aba, eh pareho lang po yun eh. Kaya lang, pinag-plus-plus mo, inad mo yung pumasok at lumabas, natural daw, doble. Di po ba? Kaya sa ganong aspeto, kung titingnan natin, sa kagustuhan po kasi nila na maparatangan ng pangalawang Pangulo na nangurap, ano po, hindi na siya nahiya sa kanila mga balat. Sila mismo na may mga, ika nga, akusasyon na nakatanggap ng maleta. Sila mismo na may mga kinalaman sa mga overpriced budget at saka yung po mga overpriced material, hindi lang sa DPWH, kahit na ano bang aspeto ng kanilang lugar, ano po, may bahid po o duda na sila ay kasangkot, ano? At ang kanilang mga kwan, deklarasyon din ng SALN, nagtaasan, ano? Saan ka naman nakakita? Hindi po ba? Kaya doon na nagbibigay ng determinasyon na yung mga nag-uusig, sila mismo hindi nila maipaliwanag ang kanilang mga yaman o ang kanilang sarili. Di ba? Kaya nga sabi ng pangalawang, di ba? Sabi po ni Kwan, ni Senator Robin Padilla, naalala niyo? Noong panahon na, kasi ang tingin nga niya, kung wala naman pala kayong ebidensya at magpipishing expedition kayo, at tax record ang pag-iinitan ninyo, di ba? Eh bakit hindi na lang lahat tayo? Di ba? Ba't di na lang lahat kanya tayo maglabas ng SALN natin, maglabas ng, di ba, naalala niyo dati, speaker pa si Martin Romualdez noon, at si Boying Rimuya mismo, naalala niyo, si Ombudsman Boying, nung naging Secretary General na po si Sheloy Garafil, binigyan ng babala. Pagka hindi mo, binigay sa amin yung mga SALN ng mga kongresista. Di ba? Sabi niya, kakasuhan daw niya ang Secretary General ng mababang kapulungan. So, ibig lamang sabihin, pag sila pala ang hinihingan mo ng SALN, sila ang hinahanapan mo ng accountability, lalo-lalo na sa kanilang MOOE, Ha? Eh, pagkikibit balikat lang nila at parang wala lang. Ano po? Pero kung maka-accountability sila sa ibang tao, lalo na particular sa ating pangalawang pangulo, wagas. Ganun na lang. Sobra, di po ba? Samantala, bago tayo magpatuloy, you know, ilipat naman tayo dito sa isang usapin. May nabasa kasi ako kanina. Ano po? At ang nabasa ko po ay mula kay Ginoong Sean Ferguson Pujiki. Ha? Naalala nyo ba siya? Yung dati pong ibinalita rin natin dito na nagsumite ng mga dokumento sa United Nations General Assembly patungkol po sa kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kamay ng ICC. Diba? O, eto na ngayon. Ano? Siya ngayon ay naglabas, no? Dahil daw sa International Career Support Association, sila yun, ano po, eh nag-submit sila ng mga written statement. No? Ito yung babasahin natin, yung kanilang sinumite. No? Ang kagandahan nito, parang perfect timing dahil nauna na tong nauna na to nung bandang Abril. Abril, parang Marso pa nga lang ata. Tapos sabi magkakaroon ng pagdinig sa Hunyo, di ba? Hunyo, Hulyo, sa panahon kung saan didinggin yung grupo nila ng United Nations, ano? General Assembly. Siyempre, yung kalagayan ng ating Pangulong Duterte o Tatay Digong. Tapos, kamakailan lang, mainit na usapin, no? Na sinasabi nga ni Donald Trump, lalong-lalo na kamakailan lang ng kanyang Secretary of State, Marco Rubio, no? Na nagsasabing i-dismantle nilang ICC brick by brick. So parang ito ay nagtutugma ngayon, parang akmang-akma ang panahon, ano? Na dito natin makikitang gumagalaw na ang kamay ng Diyos, ano? Na magkakaroon ngayon ng interes ang United Nations dito sa ipipresenta ng grupo nila Sean Ferguson Pujiki kasi may kasama itong kaakibat na mga dokumento sa kanilang argumento. Hindi kagaya lang no sa Amerika, brick by brick, i-dismantle namin yan. No? Ganun lang. Ano? At sasabihin lang na ito yung mga nakikialam,

So, eto ngayon, ang classic example, dahil may mga ebidensya nga, lalo na yung 18 Marines, ano, na nagsabi noon na parang naging intercession nila ay si dating Senator Trillanes, yun na nag-connect ng government na ito sa mga tao doon sa ICC, kaya nagkaroon ng kooperasyon, di ba, ang administrasyon na ito. Pero tinatanggi ng administrasyon na ito na hindi daw nakikipag-cooperate kasi wala naman daw silang jurisdiction sa atin. Eh, pero wala namang pinagkaiba gaya ng mga nakaraan na ang sabihin ng administrasyon na ito ay kabaligtaran ng kanyang ginagawa. Di ba? O ano sabihin ng pangulo, kabaligtaran ng kanyang ginagawa, di ba? Kaya ito, no, sabi po dito ni Mr. Sean Ferguson Fujiki. Ito isang Japanese national. I am pleased to inform you today, 4th of August 2026, we, International Career Support Association, officially submitted the following written statement. Na? Nakalagay rito, 98078_A_HRC_63_NGO_7_EN, ha, ito yung statement, to the 63rd session of the United Nations Human Rights Council. Doon nila sinubmit, ano, regarding the prolonged and unjust detention of former Philippine President Rodrigo Roa Duterte. The written statements has already been officially received and accepted by the United Nations Human Rights Council and will be distributed to all member states. So lahat ng bansa, mababasa na ito. Lahat ng mga bansa, mababasa. Yung mga hindi nakakaalam na bansa, kung ano nangyari kay Tatay Digong, no? Nabasta lang siya dinalarong kasi crimes against humanity raw. So wala silang alam. Ano ba nagawa niya? So ito ngayon, mababasa na nila at mababasa na rin nila kung anong ginawa ng pamahalaan na ito sa kanya. Kung ba't siya dinalarong, di ba? So parang ginamit niya sa politika itong ICC, maliwanag, no? So sabi niya rito, the written statement has already been officially received and accepted by United Nations Human Rights Council and will be distributed to all member states, observer states, relevant special rapporteur, relevant special rapporteurs and other stakeholders. Will the Marcos administration once again attempt to pressure the United Nations to withdraw my written statement? So nagkaroon pala ng ganong pagkakataon. Dahil kung maaalala nyo dati, nauna na pong, sabi ko nga, bandang Abril pa lang yata yan, ano? Abril o Marso, nagsumiti na rin po ng ganitong statement ang grupo po ni Sean Ferguson Fujiki. Yung po yung ito pong International Career Support Association. Na noong mga panahon na ngayon, kinukundi na niya na bakit mo kinukontra? International group kami. Hindi naman kami taga dyan sa Pilipinas. Kung sa Pilipinas nagagawa mo yan, nasusuppress mo yung pong mga kalayaan ng taong bayan para gawin ang dapat nilang gawin, kami, wag mo kaming ganyanin. Yan ang sabi nila, yan ang statement nila, no? So, ang tanong nila ay, will the Marcos administration once again attempt to pressure the United Nations to withdraw my written statement? I hope the Marcos administration will learn that the intimidation and suppression it allegedly employs against Filipino citizens will not work against me, a foreign national, o Japanese nga daw siya, nor against the United Nations human rights mechanisms. I also sincerely hope that this written statement will reach governments, policymakers, and media organizations around the world. So lalong sisikat ang Tatay Digong dito. Ano ba? We are planning to do something which is unprecedented things during this 63rd

Third Human Rights Council session with Filipino overseas or Filipino OFWs from European countries and from Japan. Nako, baka dumami ha ang diyan sa New York ha, na United Nations yung building nila diyan, ano? Baka pag nagkataon maraming mga OFWs natin from European countries at mula sa Japan ang magpunta ron. Kaya sabi ni Sean Ferguson Fujiki, stay tuned. Yan ang sabi niya, abangan daw natin. Ano? Eh baka sa Japan, sumali dyan si Ate Delia Maing o si Ate Kimura Dolores. Di ba? Ano? Sabi po, ito po ang sinabi. No? Tinranslate po ito ng AI to Filipino.

nangangailangan ng atensyon ng konseho, nakasulat na, pahayag na, isinubiti ng International Career Support Association, isang non-governmental organization na may special consultative status. Natanggap ng Secretary General ang sumusunod na nakasulat na pahayag na ipinamamahagi alinsunod sa Resolusyon 1996-31 ng Economic and Social Council. At rest ng Agosto 2026, ang detention ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte, mga alalahanin sa ilalim ng internasyonal na batas sa karapatang pantao at ang Rome Statute. Number one, panimula at layunin ng pagsusumiti na ito, isang 81 taong gulang o 81 taong gulang na lalaki ang nakaupo sa isang dayuhang detention center malayo sa kanyang tinubuang bayan at sa mga taong nananatiling tapat sa kanya. Ang lalaking yun ay ang dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte, inaresto noong 11 ng Marso 2025 at isinuko sa kustodiya ng ICC sa Dahig. Siya ay nagugol na. Ha? Siya ay nagugol na ng mahigit 500 araw na pinagkaitan ng kalayaan ng walang paglilitis. Ang paglilitis ay nakatakda lamang sa 30 ng Nobyembre 2026. Si Pangulong Duterte ay hindi isang diktador, kundi isang demokratikong nahalal na pangulo na pinili ng sambayan ng Pilipino. Ang katotohanan ito ay hindi kailanman dapat malabo. Ang mga pangyayari sa kanyang detensyon ay tila hindi mapaghihiwalay mula sa isang mapait na domestic na digmaan pampolitika. Hindi hinihimok, no? Hinihimok ng pagsusumite na ito ang United Nations Human Rights Council na suriin kung ang kanyang pagtrato ay sumusunod sa International Covenant on Civil and Political Rights, ang Rome Statute at ang United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Ha, ito po ay rules galing sa Nelson Mandela Rules. No? Sa likod ng bawat prinsipyo ng batas ay may isang tao na ang dignidad at mga karapatan ay nanganganib at isang bayan na ang demokratikong pagpili ay tinatapakan ng politisasyon ng international na katarungan. Ikalawa, paglabag sa prinsipyo ng complementarity, o yan yung Rome Statute. Ang Pilipinas ay may ganap na gumaga ng hudikatura na may maraming antas ng pagsusuri sa ilalim ng Artikulo 17 ng Rome Statute. Pumikilos lamang ang ICC kapag ang mga bansang ang mga pambansang otoridad ay ayaw o hindi kayang tunay na magsiyasat o magsakdal, unable and unwilling, yan po yun. Ano? Ang desisyon na arestuhin at isuko si Ginoong Duterte ay tila hinimok hindi dahil sa pagbagsak ng domestic na katarungan, kundi dahil sa pampolitikang pagkakabahabahagi sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng pamilya Duterte. Umalis ang Pilipinas sa ICC noong 2019. Ang selektibong timing at kooperasyon ng kasalukuyang mga otoridad ay lumilikha ng malakas na itsura na ang hukuman ay ginagamit bilang instrumento sa isang domestic na digmaan sa kapangyarihan. Ang ganitong instrumentasyon ay lumalabag sa inaangkin na kalayaan at kawalan ng kinikilingan ng hukuman sa ilalim ng preambol at artikulo 1,
42

0: 45 ng Rome Statute, ang ICC ay hindi dapat naging kasangkapan sa mga pampulitikang labanan ng anumang bansa. Di ba? Number 3, matagal na pre-trial detention ng isang matandang akusado na may malubhang problema sa kalusugan. Ha? Ito isa ayon sa Article 9 at 14 ng Nelson Mandela Rules. Mula nang siya ay arestuhin, ang isang matandang lalaki na may malubhang problema sa kalusugan at hinahawakan sa pre-trial detention habang ang koleksyon ng ebidensya ay nagpatuloy pagkatapos ng aresto. Hindi po ba tama naman? Matapos siyang arestuhin, doon pala naghahanap ng ebidensya ang prosecution ng ICC. Ang matagal na pagkakabiit, ng kalayaan na ito ay ipinapataw sa isang mahina na tao sa huling kabanata ng kanyang buhay. Ang artikulo 9 at artikulo 9 column 1 at artikulo 9 column 3 ng ICCPR ay nagbabawal sa arbitraryong detensyon at nangangailangan ng paglilitis sa loob ng makatuwirang panahon o pagpapalaya. Ang Artikulo 14, colon 2, ay nagpapatibay naman sa presumption of innocence. Ang Artikulo 14, colon C, number 3, ay ginagarantiyahan ang paglilitis ng walang pagkakaantala. Ang mga ito ay tinutunog sa Artikulo 55, 60, 66, at 67 ng Rome Statute. Ang Nelson Mandela Rules ay buong puwersa, ay may buong puwersa. Ang Rule 1 ay nangangailangan ng paggalang sa likas na dignidad ng tao. Ang Rules 24 to 27 ay nangangailangan ng pangalagang pangkalusugan na katumbas ng nasa komunidad na may espesyal na atensyon sa mga matatanda at may malubhang kondisyon sa kalusugan. Ang Rules number 111 to 120 ay nangangailangan ng pre-trial detention lamang kapag lubhang kinakailangan. Ang paghawak sa isang 81 taong gulang na lalaki na may malubhang problema sa kalusugan ng walang paglilitis ay sumasalungat sa mga pamantayang ito sa Artikulo 7 at 10 ng ICCPR. Ang ikaapat po ay ang mga alalahanin tungkol sa pagiging mapagkakatiwalaan ng ebidensya at mga testigo. May seryosong mga katanungan tungkol sa pagiging mapagkakatiwalaan ng ebidensya na inihaharap o iniharap kaugnay sa sinasabing War on Drugs campaign. Maraming ulat ang nagpapahiwatig na ang mga larawang ipinakita ng di umano'y mga kamag-anak ng mga biktima ay aktwal na naglalarawan ng mga buhay ng tao na mga imahe ay ginamit ng walang pahintulot na nagdudulot ng kalituhan sa mga maling natukoy. May mga alalahanin din na itinaas, ha, tungkol sa mga gawa-gawa o ipinalaking claim at mga testimonya na hinubog ng mga panlabas na agenda. Ang ganitong mga irregularidad, kung mapatunayan, ay tumatama sa pundasyon ng isang makatarungang paglilitis sa ilalim ng Artikulo 14 ng ICCPR at Artikulo 66 at 67 ng Rome Statute. Ikalima, pattern ng pampulitikang pag-uusig laban sa mga kaalyado at miyembro ng pamilya at pagsupil sa malayang pagpapahayag. Ang pagtatarget ay hindi tumigil sa dating pangulo, di ba? Si Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada ay dinitene dahil sa mga aligasyon sa flood control. isang ICC arrest warrant ang nag-unseal laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa na nagdulot ng dramatic na paghabol at nationwide manhunt. Si Vice Presidente Sara Duterte ay humaharap sa sunod-sunod na mga prosedimientong impeachment. Ang Marcos-controlled House of Representatives ay nag-impeach sa kanya sa ikalawang pagkakataon noong Mayo 2026. Ang Senado ay nananatiling nakahanay sa kampo Duterte, kaya malamang na hindi magaganap ang conviction. Bilang tugon, ang administrasyon ay nagtatarget sa mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee, ang katawan na nagsisiyasat sa iskandalong flood control na nakaugnay sa kasalukuyang pamahalaan, at isang speaker na ng Senado na may kaduda-dudang mga kriminal na kaso upang baguhin ang pampolitikang balanse sa Senado. Ang mga ordinaryong mamamayan Pilipino ay nagpo-post sa social media tungkol sa di manoy korupsyon o paggamit ng droga ng administrasyon ay madalas na hinuhuli at pinapatahimik sa malinaw na tensyon ng Artikulo 19 ng ICCPR. No? Si Senator Amy Marcos, ang sariling kapatid ng Pangulo, ay hayagang nagsabi na ang kanyang kapatid ay matagal nang nakikipaglaban sa adiksyon sa droga at may incentive packages na inialok sa mga kongresista upang makuha ang mga boto para sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. So kita niyo na ha, ang mga claim na ito ay nagpapalalim ha sa itsura ng isang coordinated na kampanyang pampolitika. Ayan, ano, medyo mahaba pa to, inabot na tayo ng oras. Bukas itutuloy natin itong pang-anim dito sa statement na ipinasa po na ni Ginoong Sean Ferguson Fujiki ng kanyang grupo, ano po, na International Career Support Association. Ayan, na tayo naubusan na po ng oras. Nako, maraming salamat po ah sa mga ito pong mga nakinig at nanood sa ating programa ngayong gabi. Siyempre, tayo ay naliligayahan dito po sa ginawa ni Mr. Fujiki, kaya bukas itutuloy pa rin natin itong kanyang ginawang statement at nang ito'y mapalakay sa United Nations Human Rights Commission. Ano? Maraming salamat kay Ate Roxanne Costo. Magandang gabi po. Ayan, ano po. At si Ate Delia Maing, sabi po ni Ate Roxanne Costo, Sir Bernard, may umuugong na blind item na parang nahuli na si Senator Bato. Pwede malalaman din natin yan, Ate. Kung ito ay mababalita kung sakasakali, no? So may ipit ngayon to ang administrasyon nito, dahil kung isusurrender nila si Bato, eh sabi ng Amerika, eh, hindi sila dapat pakikipag-cooperate sa ICC. Eh di lantaran yan na susuway nilang Amerika. Ganyan bang gagawin? Kung sakali, no? Kaya sana, tingnan natin kung ano to, ha? Ate Delia Maing, salamat din, ha? Happy Tuesday din po, at kay Ate Roxanne Costo. Si Kuya Romeo B. Agpoon Jr., ano po, maraming salamat. Shoutout daw kay Alex Ayala. Salamat sa iyo. Ate Rosa Z., yan, magandang gabi po sa iyo. Ingat din po kayo lagi. Ate Kimura Dolores, salamat po. Kay Ate Charito Cabrera Dayana, salamat po. At ito nga, sabi daw niya, nakakatuwa si Attorney Lorna Katipunera. Comedy ang peg. And she said to the witness, wait, don't answer, ha? Diba? Huy, sabing ganon, tawa si Chis Escudero. Pero sa totoo lang, hindi pwede yun. Ano po? Hindi po pwede i-coach ang iyong witness. parang komedya na nga lang talaga, sa totoo lang. Ate Charito Cabrera Dayana, salamat po, ha? Kay Ate Sansu Ilorde, magandang gabi, maraming salamat. Kay Kuya Sunny Ray, kay Kuya Jaime Sabay Bernante, kay Kuya George Rabal, kay Kuya Rick Oracion, kay Kuya Bayani Ricarte, sabi niya, we're ready to listen to another fight. Labanan ng mali, ipaglaban ng tama. Naku, maraming salamat sa iyo, Kuya Bayani Ricarte. Si Kuya Arnel Quijada, salamat din po at magandang gabi. Kay Ate Shirley Uyang, magandang gabi. Salamat po. Kay Ate Dolores Patawaran, kay Kuya Edison Macasio, ayan, ingat din po kayo lagi. Magandang gabi po sa inyo. At sabi din po ni Kuya Bayani Ricarte, ganyan talaga atat ang tao. Greedy sa power, greedy sa pera at material things. Yun na nga. Salamat ako, Kuya Bayani Ricarte. Ate Kimura Dolores, ghost month na daw po dito sa Japan. Oo nga po. At si Ate Dolores Patawaran, nanonood daw po siya. Si Kuya Arnel Quijada, sabi niya, hindi nga po patas ang mga mainstream media. Puro gusto nilang mga naratibo dalhin ang mga usapin. Yun na nga po. Ganyan nga po sinasabi natin. Ano? At alam na natin ang dahilan kung ilang maleta kaya yan. Ano? Salamat ha, Kuya Arnel Quijada. At syempre si Ate Kimura Dolores. Ayan. At syempre si Kuya Edward Hugutan. Yan, go, go, go daw tayo. Kay Kuya Arnel Ople, salamat din po. At kay Kuya at kay Ate Luz Papa, salamat po. At nako, naubusan na po talaga tayo ng oras. Kay bilis po talaga. Di bali po, magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras. Alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre, dito lang po yan sa Nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Kung maaari lamang po, ay pakilike.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
3: BBC News with Tom Sanders. Ukraine has carried out a series of further attacks on logistics warehouses and oil infrastructure in Russia overnight. The governor of the Moscow region said 5 people have been killed and 10 injured in an attack on a warehouse south of the capital. Saudi Arabia's state-owned oil giant Aramco has reported a 44% increase in profits as the Iran war sends oil prices surging. Its net income for the quarter from April to June was almost $33 billion. Saudi Aramco has been using its Red Sea pipeline to bypass the Strait of Hormuz. European Union interior ministers are holding an emergency meeting to discuss the sudden surge of tens of thousands of people crossing from Morocco into the Spanish territory of Ceuta last week. French officials say nearly 160 migrants have been rescued after their boat caught fire while attempting to cross the channel to England. No casualties have been reported. Egypt's public prosecutor has ordered that a man face a criminal trial charged with impersonating a judge for 3 years. He's also accused of defrauding people of about $200,000 in the process. Malaysian police say they've identified an employee at Kuala Lumpur's international airport that they'd like to speak to as part of an investigation into possible insider involvement after a Malaysian pilot was arrested in Indonesia for allegedly smuggling drugs. Indonesian customs officers found about 70,000 ecstasy tablets in his luggage. 3 female lions at a zoo in Tokyo have died after falling ill during Japan's extreme summer heat. Tama Zoological Park says post-mortem examinations found dehydration and multiple organ failure, suggesting heat stress. Temperatures have exceeded 40 degrees Celsius in parts of Japan, prompting widespread warnings about heat stroke.
4: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Miyerkules ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayang nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa ating palatuntunang Pulso ng Sambayanan. Inyo pong naririnig araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At siyempre, hindi po natin pwedeng makalimutan ang ating mga living heroes, ang ating mga OFW sa lahat man ng sulok ng mundo. Kalakip ang aming panalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre, hindi rin po natin nalilimutan ang ating mga ka-senior citizen sa lahat ng dako o sulok ng mundo, partikular ang mga senior citizen sa 5 distrito ng Maynila. Ayan, mga kaibigan. At siyempre, kapag kalusugan ang pinag-uusapan, huwag pong kalilimutan kumain ng itlog araw-araw sapagkat nasa itlog po ang lahat ng nutrisyon na ating kailangan. Ayan. At sasabayan po natin ang pagkain ng mga green leafy vegetable. Isda at hindi po baboy, karne, maka, daling mamatay. Ayan, ha? Paalala po yan araw-araw, lalo na sa ating mga senior citizen na sinasabi, kakain na ako lahat dahil ako ay gurang na. Gurangis na. Ha? Nag-iintay na lang ako ng departure time. Kaya kakainin ko na lahat. Hindi po. Kailangan nasa atin po ang gawa, nasa Diyos ang awa, para humaba ang ating buhay, kumain po tayo ng mga tamang pagkain. Si Don Pepot, nakanganga, nag-aabang. Pababatiin po natin. Magandang umaga,
1: Don Pepot. Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama rin po tayo hanggang mamaya alas 8 ng maga.
0: Yes. At yung kahapon na napanood nating impeachment, di ba? Na kung saan ay isinalang yung private prosecutor na si Attorney Lorna Kapunan na umani ng katakot-takot na mga basa dahil po doon sa kanyang walang kabuhay-buhay na pagtatanong at yung sinasabi po na hindi eksperto raw po na testigo na dating auditor ng COA na si Wamil. Diba, ano ba first name?
1: Roderick
0: Wamil, mga kaibigan. Ha? Ayan. At sinasabi nga, mga kaibigan, na yung 125 million na intelligence and confidential fund ng ating Vice President Sara Duterte ay hindi naman pala ginastos, ha? O hindi binulsa na katulad ng kanilang ipinaparatang, mga kaibigan, ha? Sapagkat yung po ay ginamit, yung bahagi ng intelligence fund ay ginamit po para sa pagkain, gamot, para makasagip ng buhay.
1: Yes.
0: At hindi yung tulad ng iba na hindi natin alam kung saan dinadala sapagkat hindi naman nila binubusisi, hindi naman iniimbestigan dahil nga po ito ay confidential.
1: Ha? Yes.
0: Confidential. Karaniwan po ito ay ginagamit sa mga asset na nangangalap ng mga impormasyon. Ha? Kaya ito ay confidential sapagkat maaaring maglagay sa panganib sa mga asset ng gobyerno na nangangalap ng impormasyon at maging sa kanilang mga pamilya. Hindi nating alam kung bakit sa pamagitan ng confidential and intelligence fund nila ibinutas para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. O ngayon, alam na natin na yung 125 million ha, ay ginastos yung bahagi nito para sa gamot at pagkain na lalong umani ng paghanga sa ating Vice President Sara Duterte ang marami nating mga kababayan. Yes. Sapagkat yung iba nga, hindi nating alam kung saan dinadala yung kanilang intelligence and confidential fund, kung ito ay binubulsa o ginagastos para maging hayahay ang kanilang buhay. Mm-hmm. Yan. At sinasabi po na itong investigasyon sa flood control corruption ay dapat pong ibalik sa Blue Ribbon Committee at ito namang sa halip na impeachment ang pagtuunan ng pansin ng ating mga opisyal ng gobyerno, yung ating mga mambabatas na dapat ay lumilika ng mga makabuluhang batas na tutugon, yes, magbibigay solusyon sa kasalukuyang mga malalaking problema na binabalikat ng ating mga kababayan. Diba? Bakit nga ba impeachment na aabot sa mahabang panahon? Nasasabing aabot ng isang taon mahigit at gagastos tayo ng 25 million a day, ha, na aabot sa bilyong piso, na kung yan bilyong piso na yan ay inilalaan natin sa mas makabuluhan, di ba?
1: Yes.
0: Sa pagtugon sa mga problema ng ating mga kababayan, eh di lalong mas gaganda, ha, yung takbo ng ating bansa kahit unti-unti ay matutugunan yung mga ibang maliliit na problema. At hindi sa puro impeachment na lamang tayo nakatuon dahil tila nasa impeachment ang pag-asa ng iba nating mga politiko na umaasam na maaring sa 2028 ay maging sila ang susunod na Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Ha?
1: Yes.
0: O, kaya itong mga ilan ding mga mambabatas natin na hangad ay matabunan, hindi malantad ang katotohanan sapagkat sila mismo ay sangkot dito sa sinasabing malawakang flood control corruption na pinakamalaking corruption sa kasaysayan ng bansa, di ba?
1: Yes.
0: So, sa halip na matugunan mga pangunahing problema katulad ng mataas na halaga ng mga bilihin, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Gamot.
1: Yes.
0: Ospital para sa kalusugan. Edukasyon para sa ating mga kabataan sa mga susunod na henerasyon, di ba?
1: Yes.
0: At iba pang mga problema
1: pangilangan ng tao
0: na dapat ay agarang tugunan na ating kasalukuyang Pangulo. Pero nakapokus sila sa ating impeachment. At ito pong sinasabi ng mga kababayan natin na siyang isinisigaw at dahilan ng kanilang pagiging unrest o yung hindi mapalagay sapagkat gusto nilang malantad ang katotohanan. Gustong malaman ng taong bayan kung sino-sino ang mga sangkot, ha, mula sa investigasyon sapagkat kailangan magpakita ng ebidensya na magpapatunay na sila nga ang mga tunay na sangkot at hindi yung mga fall guy na tila doon nila
1: pinadaan
0: o yes, doon nila inilalagay yung pag-iisip ng ating mga kababayan na sila ay ligtas at yung fall guy ang dapat managot.
1: Yes.
0: Ganyan po lumalabas eh. Ha? Yang nakikita natin na ginagawa ng mga galamay ng administrasyon, di ba?
1: Yes.
0: Na tila mas makapangyarihan pa kaysa sa ating Pangulo sapagkat sila ang gumagawa ng mga daan. Sila ang gumagawa ng mga paraan para yung mga kritiko, yung mga pumupuna at nagsasabi ng katotohanan, katulad po nitong 22 mga dating sundalo na kinuha po o hinire ni dating Appropriation Committee Chairman Saldico ay siyang kinakasuhan kasama yung kanilang abogado, Attorney Levito Baligon.
1: Baligon. Mm-hmm.
0: Ay kinakasuhan halos sa lahat yata ng sulok ng Maynila ay kinakasuhan nila, di ba? Yes. At mabuti naman, may mga tumutulong tayong mga mabubuting kalooban at mismo taong bayan ay sumusuporta at tumutulong sa 22 sundalo, maging kay Attorney Levito Baligod, kung kaya sila ay nananatili na nakatindig, di ba? At naninindigan para po sa katotohanan. Sapagkat sila po mismo ang may personal knowledge at sila ang sinasabing pinakamatibay na testigo, sapagkat sila mismo ang nagdi-deliver ng salapi ng taong bayan na inilalagay nila sa maleta.
1: Yes.
0: Yan, mga kaibigan. Kaya alam nila kung saan-saan bahay, kung sino-sino ang kanilang mga pinagbigyan. Naakala ng mga ilan na nasa likod, yung mga tinatawag na mastermind nitong flood control scam, ay makakaligtas sila sa mapanuring paningin ng mamamayang Pilipino. Masyadong minamaliit tayong mga mamamayang Pilipino, ha? Ginagawa tayong bobo at tanjay o tanga. At sila lang ang mga marunong. Ngunit bago pa sila humakbang ng panibago, tila pelikula, ha? Na alam na ng mga nanonood na taong bayan kung ano ang susunod nilang gagawin.
1: Yes.
0: Tulad din ang sinasabi nitong Senator Judges na dating Senate President Alan Peter Cayetano, na mismo mga nasa gabinete ng kasalukuyang administrasyon ang tumatawag na nanakot ng bubuli sa mga senador para sila ay bumaliktad, sumama sa mayorya, at nang sila ang humawak ng Senado at masunod nila yung kanilang plano na ma-impeach at maipanalo ang impeachment labang kay Vice President Sara Duterte. Pero sabi nga, meron tayong Diyos na nasa itaas, ha?
1: Yes.
0: Na hindi nila alam ay maaring gumawa ng paraan, di ba?
1: Mm, para justice.
0: Yung katotohanan ay yes. Siya pong manaig. Maaring sa umpisa ay mga kasamaan ang siyang nangingibabaw, ngunit sa huli mananaig po ay ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan ang nasa panig po ng dakilang lumikha. Diba?
1: Yes.
0: Kaya nga sigaw ng taong bayan, katotohanan, diba? Transparency, accountability, and justice for peace. Yan po ang sigaw ng taong bayan, at hindi ang i-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, dahil hindi naman po ito makapag-aalis ng problema o solusyon sa problema ng bansa. Maging yung problema natin ngayon sa West Philippine Sea, hindi po ang impeachment ng ating Vice President Sara Duterte ang solusyon, di ba?
1: Yes.
0: Kundi ang solusyon po ay ang paghahanda ng ating Armed Forces of the Philippines na sa kasama ang palad ay ang kakulangan natin sa armas kung sakasakali magkaroon ng anumang pag-atake o anumang hindi magandang pangyayari, ay kulang na kulang tayo sa mga armas pandigma na hindi tinutukan ng pansin, sapagkat kasama rin daw po di umano itong mga ilan sa ating Armed Forces of the Philippines na tila, di umano ay nadaanan ng maleta dahil may mga lumalabas na mga issue diyan po sa social media na maging ang ating tinatawag na magre-retiro na secretary ay ng ating Armed Forces of the Philippines Chief General Broner ay meron daw po mga bilyong-bilyong halaga ng mga condominium. At maging ang ating Secretary of National Defense, Gibo Chudoro, ay hindi nating maitutuling na tapat sa ating inang bayan sapagkat siya ay sumumpa ng katapatan bilang mamamayan di umano kung ito ay totoo ng Malta. Siya ay isang Maltese citizen. Kaya paano nating paniniwalaan ng kanyang katapatan kung ito ay totoo ay nasa ating inambayan at hindi sa kanyang bagong sinumpaan ng katapatan na bansang Malta. Di ba?
1: Yes. Yes.
0: Kaya ang taong bayan ngayon, ang ating bansa ay tila nasa banta ng panganib, di ba? Sapagkat tayo ay may mga leader na hindi tunay na tapat sa bayan. May mga leader tayo na tapat lamang sa kanilang mga pansariling interes. Gustong manatili sa poder ng kapangyarihan. Gustong magpasasa sa salapi ng taong bayan. Ha? At hindi doon sa sinasabi ng ating dakilan lumikha ng paalisin sa paraiso, sina Eva at Adan na sa pawis ninyo manggagaling ang inyong kakainin.
1: Yes.
0: Ang ginagawa nila ngayon ay sa pawis ng taong bayan sila nagpapasasa. Kaya lumalabas mga kaibigan, itong magkapatid na tulpo ay kasama pala sa 20 pinakamayamang opisyal ng ating bansa. Si Rapi Tulpo ay sinasabing may 1.26 na bilyon. Kaya siya ay pang-apat sa pinakamayaman na opisyal ng ating bansa. Si Erwin Tulpo ay lumalabas na pang-anim sa pinakamayamang opisyal ng ating bansa sa kanyang 497 million na nadaigpa ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na nasa 10th bilang lang ng pinakamayaman na opisyal ng ating bansa, mga kaibigan. Ang tanong natin sa mga tulpo, kayo ay pumasok noon bilang mga mamamahayag, di ba? Lahat halos ng tulpo ay nasa larangan ng pamamahayag simula sa kanilang panganay na kapatid na si Ramon Tulpo, si Rapi Tulpo, si Erwin Tulpo, at si Ben Tulpo. Lahat po sila ay nasa larangan ng pamamahayag na parang tila nasa larangan ng pamamahayag, yung tinatawag nating green pasture. Yung pagiging masaganang buhay ay kung ikaw ay isang mamamahayag. Depende po yan. Depende kung yung mga mamamahayag na madaling matukso doon sa tinatawag na envelope, kaya sila ay tinataguri ang envelope mental media. Ay dahil nga kapalit ng kanilang katapatan sa mamamayang Pilipino, na siyang pangunahing tungkulin natin bilang mga mamamahayag ay maging tagapagbantay ng ating gobyerno, maging tagapagbantay ng mga namumuno sa ating gobyerno. Ngunit lumalabas ay ang kanilang binabantayan ay yung iaabot sa kanila na envelope. Masakit pakinggan, Dong Pepot, sapagkat tayo ay kabilang sa larangan ng pamamahayag. Pero ako, I can attest to myself, at maging sa iba, na pwede akong makipagtinginan ng eye to eye, eyeball to eyeball, na ako po ay walang nilalapitan maliban ha, kapag may nangangailangan ng tulong na kailangan gamitin ko yung ating sitwasyon, yung ating kinatatayuan bilang mamamahayag upang maihingi ng tulong ang mga taong nangangailangan ng tulong.
1: Yes.
0: Yun, mga kaibigan. Ha? Pero para sa ating pansariling
1: sariling interes, wala.
0: Interes, yes. Wala po, sapagkat itinuturing naming misyon ang paglalahad ng katotohanan. At kung ano man ay ang magiging bunga, yan po ay inaasahan natin na magbibigay ng magandang bunga, sapagkat nakakatulong tayo na magkaroon ng tamang pananaw ang yes. ating mga kababayan sa nangyayari sa ating bansa, sa nangyayari sa ating kapaligiran. Ayan, mga kaibigan, sinasabi nga natin na may mga ilan na tulad din ng ahas na gumagapang sa ating likuran at tinutuklaw hindi lamang ang ating bansa, kundi maging ang sambayan ng Pilipino. Isa na rin dyan, itong dating senador Trillanes, na sinasabing isa sa pinakamabagsik na ahas. Ha? Hindi lang ito, ano ba yung pinakamabagsik? Pinakamalaki ang alam ko, anaconda. Pinakamalaki, pero hindi siyang maituturing na pinakamabagsik na ahas na may mabisang, ang tawag dito yung
1: kamandag.
0: Ha? Yan, na kapag isang kagat lang sa'yo, ay ikaw ay papanaw na. Di ba? Yeah. At tila ito po ay si Trillanes. Yan, sila. Dahil ngayon, gamit na gamit po ha, itong si Trillanes, dahil siya ang nasa pagitan ng ICC at ng tinatawag nating mga nagplano kung paano iaalis sa bansa sa pamagitan ng sapilitan na pagkuha at pagbibigay ng kusa bilang pagsuko rin sa ating soberenya nang isuko nila ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Yes. Kaya magulo po ngayon ang kalagayan ng ating bansa. Ang ating mga kababayan ay hindi mapalagay sapagkat labis-labis ang nararamdamang hirap, nararamdamang siphayo, sapagkat sa konting idadagdag sa kanilang kakarampot na sweldo, ginagawa pa nilang hulugan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Parang 5-6 na hulugan. Yes. Ha? Magkano yung
1: unang... 60 muna, yung 25 next year na January 2027.
0: Bakit hindi isang bagsak samantalang sila?
1: Na-TRO pa ngayon.
0: Samantalang itong mga nasa gobyerno natin, isang bagsak lang, tipak-tipak, bilyon yes. ang kanilang kinita. Dahil dyan sa di umano ay flood control scam
1: yes.
0: na sinasabi na pinakamalaki, pinakamalawak na korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Ang hindi nating maintindihan hanggang ngayon, Don Pepot, ay kung bakit ayaw isa lang itong si dating Speaker Martin Romualdez na sinasabing isa sa mastermind kasama ni Sal Dico na ngayon ay nasa ibang bansa na hindi rin nating alam kung bakit ayaw nilang payagan na mag-testify sa mga pamamagitan ng online o ng Zoom, di ba?
1: Yes, pwede
0: na
1: naman yan.
0: Na ginawa naman nila sa panahon ni dating DOJ Secretary De Lima.
1: Mm-hmm.
0: O yan, mga kaibigan, ha? Pero pagdating kay Saldico, ay ayaw nilang pumayag.
1: Yes.
0: O kahit ito pa sinasabi, ay magbibigay ng kanilang written and nilagdaan na testimonya at padadaan sa konsul.
1: Yes.
0: Konsulado natin, ba?
1: Iapostil.
0: Pero lahat yan ayaw nilang pahintulutan. Bakit? May itinatago ba? At sino ang itinatago nila? Diba? Pero tayo ay may pag-uulat na papasok. Don Pepot.
1: Apo, mula kay kasamang Jojo Sikat, Senator Alan, tinawag na Senator Judge Troll at Marites, si Senator Lacson. Samang Jojo Sikat, iulat mo.
2: Tinawag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si Senator Pampilo Ping Lacson na Senator Judge Troll at Marites o nagkakalat ng chismis bilang tungkol sa tweet ni Lacson na nagsabing umabot na ang kanyang investigasyon sa mga manuwal niyang proyekto sa Taguig, ang aniya illegal na reclamation activity sa Laguna Lake na sa Klaw ng Taguig. Ayon kay Cayetano, halos araw-araw siyang tinotroll ni Lacson pero panay Marites o inconclusive, argumentative at hearsay o chismis sa halip na aniyang iwan na sa tamang ahensya ang pag-iimbestiga. Naunang sinabi ni Lacson sa kanyang tweet na kamiting niya ang Philippine Reclamation Authority official, makikipagpulong din siya sa DPW Central Office, Laguna Lake Development Authority at iba pang ahensya, hindi lang para makulong ang mga responsable sa aniyang illegal activities sa Taguig, kundi para makuha ng national government ang nireclaim na lakeshore sa areas. Ipinagtanggol ni Cayetano ang lakeshore development sa Taguig na ginawa ng park sa koordinasyon aniya ng local government at national government mula noong Aquino at Duterte hanggang Marcos administration. Ayon kay Cayetano, welcome si Lacson kung gusto niyang tingnan ng development ng lakeshore sa Taguig at baka raw akala nitong si Lacson ang itsura pa nito ay noong 30 o 40 years ago.
3: Kasi kakampi niya lahat eh. Matapang magpa-imbestiga kasi kakampi niya lahat at yung mga ahensya, yung mga tinatawagan niya and everything. Siyempre, entertain siya. May, alam mo naman style niya, may kasamang pananakot. But I'm confident when the agency sit down, when it is a sober, even po yung sa final niya sa ombudsman, pag tinignan to ng mabuti, makikita po nila na napakaganda po ng development ng ating syudad. Ang akala po ata kasi ni Senator Lacson, yung Taguig of 30, 40 years ago, yan pa rin ang Taguig ngayon. Ang alam niya lang ata po sa Taguig ay BGC lang kasi hindi niya alam yung ibang lugar. Hindi niya nakikita na nag-rise up na po ang mga kababayan natin sa Taguig.
2: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much. Jojo Sikat, dinib ako kay Senator Judge Alan Peter Cayetano dahil sa kabila ng sinasabi niya na siya ay tinotroll at binubuli sa pamagitan ng mga kaso na maaaring isang pasaka niya dahil nakikita natin hindi lang naman si Senator Judge Alan Cayetano ang kanilang binubuli at gustong makuha sa panig ng administrasyon, kundi maging ang ating Senadora Loren Legarda, di ba?
1: Yes.
0: Na isa rin sa mga binubuli ng mga galamay ng administrasyon na ayon kay Ombudsman Remulla ay kasampahan ng kaso dahil doon sa solar ni Congressman Lebiste, na tinulungan daw ni Senadora Loren Legarda para ito ay mapagtagumpayan, di ba? Ano namang masama mag-ine, pero kung legal naman at tama naman ang proseso, di ba? Ginagawa lang naman itong mga ilan na kasuhan na kahit hindi akma, kakasuhan ng plunder para agad-agad ay maipakulong. Booking na yan, ombudsman, booking na, alam na ng taong bayan yung iyong estilo. Pero papasukin naman natin ang susunod nating pag-uulat mula kay Romel Madrigal. Tuloy-tuloy na mga libreng programang pangkalusugan para sa mga Lagunense, ibabalita ni Romel Madrigal. Romel Madrigal, ibalita mo.
4: Patuloy na pinalalawak ng pamahalang panlalawigan ng Laguna sa panguna ni Governor Sol Aragones ang mga programang pangkalusugan upang mailapit ang libreng serbisyong medikal sa mga mamamayan sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Nitong Agosto 4, 2026, sinagawa sa bayan ng Siniloan ang isang medical outreach program kung saan nagkaroon ng libreng laboratory test, konsultasyong medikal, pamamahagi ng mga libreng gamot at pagbabakuna para sa mga residente. Bahagi ito ng patuloy na layunin ng pamahalang panlalawigan na mapalawak ang akses ng bawat Lagunense, dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan, lalo sa mga komunidad na higit na nangangailangan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal, ang tagapagbalita ng Malacañang, Chonayu, ay ibabalita po, BOC, nakakolekta ng 75 bilyong buwis. Chonayu, ibalita mo.
5: Ibinida ng Palasyo ng Malacañang na nakakolekta ang Bureau of Customs ng pinakamataas na buwanang koleksyon na halos 95.85 billion pesos noong Hulyo na lumampas pa sa itinakdang target para sa buwan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sumasalamin lamang ang tagumpay ng BOC sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isulong ang paglago ng ekonomiya at palakasin ang paghahatid na mga serbisyong pampubliko. Lumampas ang koleksyon ng BOC noong Hulyo sa target nitong 91.526 billion pesos, mas mataas din ito kumpara sa 81.18 billion pesos na nakolekta sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Sinabi ni Castro na patunay ang record na koleksyon ng mas pinaigting na hakbang ng BOC sa pangungulekta ng kita ng pamahalaan upang matustusan ang mga prioridad na programa at serbisyo. Idinagdag ni Castro na ang mga nakolektang kita ng pamahalaan ang magsisilbing pondo para sa mahalagang infrastruktura at serbisyong pampubliko, kabilang ang mga ospital, paaralan, kalsada, tulay, gayon din ang mga social welfare program at pagtugon sa mga sakuna. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Si Jong Manlapas, may pagbabalita, panukala laban sa system loss at charges sa electric bill inihain sa Kamara. Sus Mariano Garapong, walang asukal. Ibalita mo, Jong Manlapas.
6: Inihain ni Marikina 1st District Representative Marcelino Marcicio Doro ang House Bill number 10461 na naglalayong ipagbawal ang paniningil ng system loss charge sa mga consumer bilang suporta sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang singil sa kuryenteng hindi naman nakararating sa mga tahanan. Sa ilalim ng panukala o Electricity Consumer System Loss Relief Act of 2026, aamendahan ang IPIRA, Anti-Electricity Filterage Act at National Internal Revenue Code upang alisin ang system loss charge sa electric bill at ang 12% value-added tax o VAT na ipinapataw rito. Ayon kay Chudoro, dalawang beses sumanong nagbabayad ang mga consumer para sa kuryenteng hindi nila natatanggap dahil sa system loss charge at sa VAT na kaakibat nito. Kung maisasabata sa mga power distribution utility at electric cooperative na ang sasagot sa system loss bilang bahagi ng kanilang operational expenses habang patuloy na susunod sa mga pamantayan ng Energy Regulatory Commission. Ayon kay Chudoro, layunin ng panukala na mabawasan ang gastusin ng mga pamilyang Pilipino at mapalakas ang kanilang kakayahang bumili ng mga pangunahing pangangailangan. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jong Manlapat. Ayan, mga kaibigan, yung sinasabi siguro ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA, itong last SONA niya, taon 2026, na may bagong ilulunsad na racket. Baka yan po daw yung racket na Pax Silica. Na Pax Silica na tinanggihan din bukod ng bukod sa North Rizal, North Carolina, ay tinanggihan din maging sa Missouri, yung Pax Silica. Sapagkat sinasabi na yan daw pong nagkakahalaga ng 20 bilyon dolyares na AI data center na itatayo dyan po sa rural North North Carolina, eh tinutulan daw ng mga residente. Yes. Nag-organisa sila ng mga residente ng grupo at sila ay nagprotesta, ha? Nagpare sila ng petisyon sapagkat nakikita nila yung maaring perwisyo na magiging dulot niyang tinatawag na AI Data Center o Pax Silica dito sa atin, di ba?
1: Yes.
0: Oh, yan daw po ay kakain ng 300 acres na lupa. Diyan itatayo at pagkatapos ay kukonsumo ng 900 megawatts na kuryente. At hindi lang yan, pati tubig. Ay kukonsumo din ng malaki. At yung tinatawag na tax revenue. Pero yung perwisyo na dulot nito ay mas matindi sapagkat magkakaroon po ng tinatawag na pagtaas sa utility bills, pollution, yung ingay gawa ng mga generator na gagamitin. Kaya ito po ay inigpit na tinutulan ng mga residente dahil sinasabi na ang 24 na buwang moratorium ang kanilang hinihingi. Ngunit ang developer ay umatras. Inatras na agad ng developer yung kanilang plano na pagtatayo ng AI data center diyan po sa North Carolina. Kaya may pag-asa ang ating mga kababayang Pilipino diyan sa lugar ng Tarlac, diyan sa lugar ng Clarkfield, di ba? Kung magiging magkakaisa sila at mag-uorganisa sila ng grupo na maghahain ng petisyon ng pagtutol. Yes. Dahil sa maaring perwisyo sama. Yes. Na idudulot nitong pagtatayo ng AI data center sapagkat ito ay mangangahulugan ng pagkuha ng lupang taniman ng ating pagkain, di ba?
1: Yes.
0: Bukod sa itataboy yung mga magsasaka natin na umaabot sa sinasabing di umano ay 12 mga magsasaka o mas mahigit pa ang maaaring maitaboy kung sakaling ituloy ang pagtatayo ng AI data center dito sa Tarlac hanggang sa Clarkfield.
1: 20,000 apektado.
0: Yes. Oh,
1: masasakit kaya, mga katutubo.
0: Oh, kasama na indigenous people.
1: Yes.
0: Lahat po yan. At yung mga nakatira sa kapaligiran.
1: Yes.
0: Hindi lang yan, kundi yung kuryente at tubig na kukonsumuhin. Yes. Kapag ka naitayo yan, eh wala na nga tayong tubig eh. Parang close open na meron o wala. Kung minsan pagbukas mo ng tubig, inaasahan mong may tubig, wala.
1: Yes.
0: Diba? Kuryente, papundat-pundat. Minsan, brownout. Minsan, wala, meron. Pero, ang bayad natin ay buo, mga yes. kaibigan. Kaya, malaking perwisyo po. At hindi yung sinasabi, na tulad din ng sinasabi sa ibang bansa, na dadami ang magkakaroon ng trabaho. Ha? Magkikreate ng maraming trabaho. Pero yung masamang ibubunga, ay hindi nila ipinaliliwanag sa taong bayan.
1: Yes.
0: Yan po, mga kaibigan, ang nakikita natin na sa hangad natin na magkaroon ng trabaho, ang marami nating mga kababayan, kung kaya tayo ay naghihirap, dumarami ang bilang ng mga krimen at dumarami din ang mga kriminal sanhi po ng kahirapan. Yung dati-dati, sabi nga, mga bata na dapat nakatutok sa pag-aaral ngayon, mga kabataan na ang siyang nagiginsan, ang gumagawa ng mga karahasan. Estudyante.
1: Yes.
0: Diba? Pinatay yung kanyang
1: guro.
0: Guro, teacher.
1: Yes.
0: Oh. At marami pang iba na mga kabataan na lumilika ng kaguluhan dahil sa maaring nasa ilalim ng droga,
1: yes.
0: Di ba? Mm-hmm. O dahil nga sa kawalan ng mga magulang na nagbabantay o nagtuturo simula pa sa pagiging paslit nila, dapat ay ginagabayan na yan ng mga magulang, pero dahil sa kahirapan ng ating bansa ay umaalis, nagtutungo sa ibang bansa para makakita ng kanilang ikabubuhay. Diba? Yes. Kaya malaki ang naging epekto sa ating bansa. Kaya sana itong ating mga leader, ang kanilang pagtuunan ng pansin ay yung pagtuon sa ating mga sariling resources para makalikha tayo ng maraming trabaho, makakalikha yes. tayo ng maraming produkto out of our resources.
1: Yes.
0: At ito ay pwede nating,
1: natin sa bansa.
0: At ito ay pwede nating ipadala, i-export yes. sa ibang yes. bansa, at kikita tayo ng mga dolyares katulad nung araw. Meron tayong Marikina Shoe Factory, ha? Diyan yes. sa Marikina, yung mga magagandang sapatos, lika ng mga ng Marikina, matitibay. Mm-hmm. Hindi kumpara sa ngayon, lika ng China, eh isang suot mo, bukas,
1: nakanganga
0: na. Diba?
1: Yes.
0: Oh. Meron tayong mga magagandang kasuotan na ine-export natin. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Oh. Yung mga produkto natin. Kaya dapat ang itayo at mismo ang gobyerno natin ang mag-initiate, hindi yes. natin kailangan kumuha ng mga investors sa ibang bansa.
1: Yes.
0: Dito ay mag-invest kapwa mga Pilipino, at tayong mga Pilipino ang susuporta sa sarili nating mga produkto.
1: Mm.
0: Diba?
1: Dito yung manufacture
0: yan,
1: lahat yan.
0: Hindi tayo aasa sa ibang bansa na para kung ano man ang mangyari ay tuloy ang buhay ng mga Pilipino. Hindi okay. katulad ngayon, kung sakaling magkaroon ng kalamidad, yung ating produksyon ng pagkain ay kulang.
1: Yes.
0: O aasa tayo sa ibang bansa, eh papaano kung magkaroon ng kalamidad, hindi tayo siyempre uunahin. Siyempre unahin yung kanilang mga mamamayan. O nga tayo.
1: Yes.
0: Wala tayong security. Buti mang ating aabutin. Oo. Kaya walang paghahanda yes. sa anumang bagay, maliban sa ang inihahanda nila ay yung kanilang mga pansariling interes at yung kanilang gustong manatili sa poder ng kapangyarihan sa mahabang panahon. Nakakalungkot isipin, Dom Pepot, ano, na itong ating mga pinagtiwalaan,
1: yes.
0: ibinoto ng taong bayan na hindi nating alam kung yung ating ibinoto ang siyang nalagay. Sapagkat nakita natin, meron hindi tayo ibinoto, pero nakaupo sa posisyon yung mga taong hindi dapat nandyan sa Kongreso, ay nakita natin nasa Kongreso yes. mga senador na hindi naman ibinoto ng taong bayan, sapagkat sinasabi nga ng marami nating mga kababayan, straight ang kanilang ibinoto.
1: Mm-hmm.
0: Pero bakit nandyan daw itong si Pangilinan na naging pangalawa pa sa pinakamaraming boto, si Bam Aquino?
1: Mm-hmm.
0: Bakit nandiyan si Lacson na ayaw nang iboto rin ng taong bayan, di ba?
1: Yes.
0: Oh, si Dimasile.
1: Soto,
0: di ba? Oh, eh bakit sila nandiyan? Hindi raw naman nila ibinoto. Oh, so may problema tayo, ha? Diyan sa kumukwenta, baka mga na hindi marunong bumilang, ha? Yung mga nagbibilang diyan sa COMELEC. Kung hindi man, eh, yung mga yung namumuno sa ating COMELEC ang siyang may pananagutan. Diba? Kung bakit nakalagay ngayon sa Kongreso, sa Senado, yung mga taong hindi naman ibinoto ng taong bayan. Isa ng ehemplo sa Kongreso, itong si Abante, Pastor mm-hmm. Abante. Ha? Mm-hmm. Narilos pa lamang, kayamanan na. Diba?
1: Mm-hmm.
0: O, eh nagkakahalaga ng mga milyon yung kanilang mga suot, mga garbo nila na suot-suot. Eh talaga yes. naman pong milyon ang halaga ng kanilang mga sinusuot, binibitbit, ha, mga sasakyan. Eh
1: yes.
0: talagang kaya ayaw nilang mawala sa poder ng kapang niyarihan. O, di ba? O, ngayon tayo na mga mamamayan Pilipino, habang panahon na lang ba tayong nganganga? E sinasabi na tayo ang mas makapangyarihan, higit na makapangyarihan, kaysa sa Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Di ba?
1: Yes.
0: At maging sa sino man na nakaupo sa ating gobyerno, mas makapangyarihan ang taong bayan. Pero bakit wala tayong magawa para maitama ang mali? At bakit ang nananaig ay kapangyarihan ng mga taong gustong manatili sa poder ng kapangyarihan at ayaw malantad ang katotohanan? Yan ang ating pinag-iisipan, Dom Pepot.
1: Yes.
0: Bakit nila iniiwas na malantad sa taong bayan ang katotohanan, at nang sa ganon ay managot ang dapat managot? Isa lang sa witness stand, itong ating dating Speaker of the House, Romualdez,

0: kampanya. Tanpa pogi, ha? Ni dating Speaker Martin Romualdez, hindi ba si Congresswoman Luis Tro ng Batangas ang kanyang pangunahing taga-kampanya dahil sa walang AIX, walang yakap, at kung ano-ano pang mga ayuda kung wala si Speaker Martin Romualdez. Yeah. Bakit? O, di ibig sabihin, doon lang sa pahayag na yon ni Congresswoman Luis Tro, lahat dumaraan sa tanggapan ng Speaker of the House. Okay. Hindi lamang yung mga ayuda, kundi maging itong mga proyekto,
1: yes,
0: mga panukala ng mga mambabatas ay dadaan sa tanggapan ng may hawak ng power of the powers ang dating Speaker Martin Romualdez. Pero ang tagal na sinasabi, isang taon at isang buwan na ang nakalilipas na iniimbestigahan yung flood control, hanggang ngayon ang mga nakulong ay yung mga naghahayag ng katotohanan, yung naninindigan para sa taong bayan, Senator Rodante Marculeta, dating Congressman Party List Mike Defensor, at yung mga nag-donate ng campaign fund na hindi rin natin maintindihan paano naging plunder, yung ikaw ay nagbigay lang ng donasyon, di ba?
1: Yes.
0: O tulong para manalo yung iyong inaakala na magiging isang mabuting lingkod bayan, di ba?
1: Yes.
0: O ngayon, ang kanilang sinusulot ay itong si binubuli nila ay itong si Loren Senadora Loren Legarda at ito pong si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Dahil kapag nakuha nila mas o menos 16 na sila, di ba? O isa pa. Tama, 13, 2, 15. May isa pa. Eh siyempre, di ba matagal na nilang binubuli itong si Bato, si Robin Padilla. Yes. Puro may mga kasong nakaambay.
1: Magkapatid na bilyar. Meron din eh.
0: O, yung magkapatid na bilyar, yun sa ano nila.
1: Market manipulation
0: lupa.
1: Yung ano. Tsaka sa lupa.
0: Lahat sila, may banta.
1: Yes.
0: Ha? Na kung hindi sila babaliktad para makuha yung 16 na boto na siyang itinakda ng ating saligang batas. Di ba? Ay kakasuhan sila agad-agad at plunder na naman. Sigurado yan. Plunder na naman. Para agad ay makulong. Booking na booking na eh. Booking na. Obvious. Sapagkat iisa ang estilo na ginagawa ninyo base sa script. Kaya scripted eh. Dahil nakikita natin iisa ang takbo. Maging yung tinatawag na impeachment trial, halatang halata eh. Na scripted. Yeah. Diba? At nakakatuwa naman mismo sa bibig ng mga witness nila, nalalaman natin yung katotohanan. Salit na lumakas ang prosecution, lalong nagpahina sa prosecution. Kaya nakikita ng taong bayan, kahit mga bata, ang mga abogado ng depensa ay magagaling.
1: Yes.
0: Magagaling na mga abogado sa kabila ng sila ay mga batang abogado. Kumpara dito sa mga tinatawag na private prosecutor, private defense lawyer. Oh, mga gurangis na, wala, panis na yung mga estilo ninyo eh. Daig na kayo, nung mga batang abogado. Kaya, kahit sabihin, anong sabihin nila, nahusgahan na rin ng taong bayan, na dyan sa impeachment trial, hindi pa man tapos, alam na nila na panalo na ang depensa. Diba?
1: Yes.
0: Although maaga pa, sabi nga nila hanggang ilang hearing pa yan, pero sa nakikita natin takbo ng prosecution, ang tanging pag-asa na lang nila ay yung botohan na makuha nila ay 16 na senador na boboto

0: para
1: makumbik
0: sa panig ng Mayorya upang makumbik ang ating Vice President Sara Duterte. Pero mukhang matigas naman. Mukhang hindi naman pasusupil.
1: Yes.
0: Mukhang hindi nila mabubuli dahil naninindigan itong Senator Judge Loren Legarda, ha? Nasimulan siya ay maupo, ha? Ay pinanatili niyang malinis yung kanyang pangalan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, ganyan din naman si Senator Judge Alan Peter Cayetano na pilit hinahainan ng patibong, ha?
1: Yes.
0: Nitong si Senator Pamphilo Lacson na kung meron dapat makulong dahil hanggang ngayon hindi pa tapos yung Dasel Corbito case, di ba?
1: Mm-hmm. Oh,
0: na tinaguan ni Senator Pamphilo Lacson. At hanggang ngayon, hindi pa iniimbestigan yung sinasabing cement smuggling dyan sa Bureau of Customs na ibinunyag nung dating Commissioner Paeldon.
1: Yes. Ha,
0: na umiikot sa social media yung video na kung saan ay sinasabi ng dating Commissioner ng Customs Paeldon na cement smuggling,
1: yes,
0: ng anak ni Senator Pamphilo Lacson. At ngayon may bago. May bago na naman natuklasan na sinasabing 150 million halaga ng mansyon ni Senator Pamphilo Lacson. Hindi nating alam kung yan ay totoo, kung yan ay mga another pasabog ng kabilang panig dahil kanya-kanya silang mga pagsasaboy ng putik, eh. Ha?
1: Yes.
0: Sa bawat panig, mayroong mga sagot, putik sa putik. Ha? Kaya wala na halos natitira,
1: yes,
0: ha, na pagtitiwalaan ng taong bayan sa mga nakaupo, sa mga nakasingkaw na leader sa ating gobyerno.
1: Sira na sila lahat, eh.
0: Dahil lahat halos ay nasisira na.
1: Yes.
0: Kaya paano ngayon ang lagay ng ating bansa kung mula sa pangulo hanggang sa pinakamababa ay siran-sira na ang tiwala ng ating mga kababayan. Pero bago tayo
1: magtuloy-tuloy,
0: Don Pepot,
1: yes,
0: Boy Atrasado, pinsan-minsan ni Kim Jong-un, ha, ay magbibigay muna tayo ng isang, yes, paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin mo ang bilang ng mga telepono na kanilang tatawagan dahil bukas tayo ay live at kung paano sila magpapadala ng kanilang mga mensahe. Magpadala po kayo, na po kayo ng mensahe habang maaga para ito po ay aming nababasa base sa aming mga tinalakay na issue. At sabi nga, yung ating pakiusap sa araw-araw na i-follow, i-like ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Maraming salamat. Take it away.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 810 AM.
5: For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro. Don't forget, Wednesday, August 19, 8 p.m., RJ Bistro, Dusitani Hotel, The Elvis Extravaganza. Make your reservations right now.
6: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
7: the best food and treats for your dogs.
8: The best dog places to visit.
9: The best training for dogs.
10: Okay. Coco, speak.
11: The best dog accessories and items.
12: The best dog hotels.
6: And really, everything's about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
0: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Alas 6 po hanggang alas 8 ng umaga. So, sa ating pong mga kababayan, katulad ng ating pakiusap, i-follow, i-like ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at inyo pong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. So, Don Pepot,
2: o sa mga tatawag po bukas sa aming pong live broadcast, pakilista na po yung bilang ng telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. At sa magpapadala na po ng mga mensahe, pakisas po sa inyo mga Facebook ang Radyo Bandido TV na aking po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipalo po ninyo. At yung pulso ng sambayan na aking po sa page na yan, na aking po yung comment section, magpadala kayo mensahe dyan sa Facebook at maging sa YouTube. Magpadala kayo mensahe, babasahin po namin na Tita Carmen ang mga mensahe nyo.
1: Okay, so may pagbabalita tayong papasok.
2: Opo.
1: Mula kay Jojo Sikat, ha? Isang puting bag na naglalaman ng dalawang high explosive rifle grenades natagpuan sa runway 6 ng Birak Airport. Jojo Sikat, ibalita mo.
3: Isang puting bag na natagpuan malapit sa runway 06 ng Bilac Airport ang nagdulot ng pangamba na agarang tinugunan ng mga otoridad matapos makita sa loob nito ang dalawang high explosive rifle grenades habang nagsasagawa ng topographic survey para sa runway extension ng paliparan. Natagpuan ng dalawang surveyor ang bag dahil sa posibleng panganib, agad nilang ipinalam ito sa mga tauhan ng airport security na nakipag-ugnayan naman sa Bilac Airport Police Station at sa Regional Explosive Ordnance and Canine Unit 5. Mabilis na siniguro at kinordo ng mga respondong police ang lugar. Pagdating ng Provincial Explosive Ordnance and Canine Unit o itong PECU Catadwanes, agad na isinagawa ang render safe procedure gamit itong pick-up and carry away methods, ligtas na inalis at dinala ang dalawang high explosive rifle grenades sa opisina ng PECU sa Catanduanes Police Provincial Office para sa tamang pagdispose. Ayon dito kay PNP Abse Group Director Police Brigadier General Dionisio Bartolome Jr., sa insidenteng ito, ipinakita ng mga kapulisan at airport security personnel ang kahalagaan ng maayos na koordinasyon pagiging alerto at handang kumilos sa anumang sitwasyong maaaring magdulot ng panganib sa ating mga paliparan at komunidad ng ating pinaglilingkuran. Ako si Jojo Sika at nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Maraming salamat kasama Jojo Sikat. Sunod natin pag-uulat kasama Romel Madrigal, 782 aplikante na kinabang sa OFW Summit at Overseas Job Fair sa Santa Rosa City. Sama Romel.
4: Mas maraming oportunidad para sa mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa ang binuksan ng pamalalunsod ng Santa Rosa sa pamamagitan ng OFW Summit 2026 at Overseas Job Fair. Sa pangunguna ng pamalalunsod ng Santa Rosa sa ilalim ni Mayor Arlene Arcillas at sa pamamagitan ng Public Employment Service Office o PESO, isinagawa ang OFW Summit 2026 at Overseas Job Fair Santa Rosa Multipurpose Complex. Umabot sa 782 aplikante ang lumahok upang makapag-apply sa 420 overseas job vacancies mula sa 8 accredited recruitment agencies ng Department of Migrant Workers. Sa naturang bilang, 404 na aplikante ang nakapasa sa panayam habang 4 ang agad na natanggap sa trabaho o hired on the spot. Bukod sa job fair, mahigit 250 kalahok ang dumalo sa FW Summit kung saan tinalaki ang ligtas at legal na pagtatrabaho sa ibang bansa, tamang pamamahalas ng pananalapi, reintegration programs at iba pang serbisyong makakatulong sa mga OFW at kanilang mga pamilya. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng programa na mapalawak ang oportunidad sa trabaho at may handa ang mga rosense na nagnanais makapagtrabaho sa ibang dagat sa ligtas, legal at responsabling paraan. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Alam po ninyo, mukhang nakuryente, na-ground ang ating Pangulo doon sa kanyang tinuran sa kanyang zona, yung nakaraang zona niya, na may sinasabi siya na 700 milyon na mga OFWs ang nakinabang di umano sa insurance. Pero ito ay pinabulaanan ng isa sa mga nakarinig na sinasabi 219 million lang ang bilang ng ating mga OFWs sa buong mundo. Yan ay ayon sa Philippine Statistic Authority. O sino nga sa paniniwalaan ng taong bayan yung bilang sa listahan ng ating Philippine Statistic Authority o PSA sa sinasabi ng ating Pangulo na 700 million na mga OFWs ang nakinabang sa insurance, ha? Yun ay yung sinabi niya nung nakaraang zona 26. Ayan, mga kaibigan. Kasi kuminsan, yan ang sinasabi ko, yung mga ulat na tinatanggap ng ating Pangulo, yung mga impormasyon. Kaya nga, bakit yung intelligence fund ng ating Pangulo kuminsan ay sumasablay?
2: Yes.
1: Tama ba ang mga ulat ng kanyang mga tagapag-ulat para makakuha siya ng tamang impormasyon at malaman niya kung ano ang mga totoong nangyayari sa Pilipinas? Yes. Kaya nga may 405 billion sapagkat malawak ang sakop ng ating Pangulo, kaya dapat mas marami ang kanyang mga informant.
2: Yes.
1: Pero bakit sumablay siya dito? Diba? Yan ang sinasabi natin, na kuminsan, yung mga bulong, hindi tama.
2: Yes.
1: Ilang beses na, pangalawang beses ng na-ground ng ating, kung di man kuryente, na-ground na lang ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sige. May pag-uulat po tayo, gulo sa Senado. Nakaantala sa pagpasa sa mga priority bills ng ating Pangulo. Nawala ako. Sige.
5: Sinisi ng Palasyo ng Malacanang ang mga nangyaring gulo sa Senado kung kaya
0: naantala ang pagpasa sa mga prioridad na panukalang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tugon ito ng Malacanang sa pahayag ni Senador Amy Marcos na palpak ang administrasyon na dalawa lamang sa 53 priority bills ang naipasa ng Kongreso. Tanong ni Palace Press Officer Claire Castro kay Marcos, sino ba ang nag-umpisa ng gulo sa Senado at sino ba ang nagsulong na magpalit ng liderato? Sabi ni Castro, mula nang maupo sa Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano, nagkaroon ng putukan sa Senado at 3 araw na hindi nagkaroon ng sesyon. Sabi ni Castro, magsilbi sana itong aral sa lahat ng mga public servants na hindi maaaring daanin sa ganitong klase ang pamumuno at ang dapat laging manguna ay ang interes ng bayan, hindi ang sariling interes, hindi ang interes para lagi lang sa namumuno, kundi dapat ay para sa kabutihan ng bawat Filipino. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: At may pagpasok tayong panibagong pag-uulat.
2: Yes.
1: Mula kay Jong Manlapas. Ano nga ba itong pag-uulat niya? Solid North Party List, suportado ang pagtutulak sa nuclear energy. Jong Manlapas, ibalita mo.
5: Ikinatuwa ni Solid North Party List Representative Ching Bernos ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling pag-aralan ang paggamit ng nuclear energy upang mapalakas ang seguridad sa supply ng enerhiya at makatulong sa pagpapababa ng halaga ng kuryente sa bansa. Ayon kay Bernos, ipinakita ng epekto ng singalot sa Middle East ang pangangailangang mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa langis. Gayunman, sinabi niyang hindi dapat madiliin ang pagpapatupad ng nuclear energy dahil ito ay isang pangmatagalang proyekto na nangangailangan ng masusing paghahanda. Binigyan din ng mambabatas na mahalagang sanayin ang mga manggagawang mamamahala sa pagtatayo, operasyon at maintenance ng mga pasilidad. Gayun din ang pakikipagtulungan sa mga bansang may matagumpay ng paggamit ng nuclear energy upang matiyak ang kaligtasan at maiwasan ang anumang sakuna. Kasabay nito, hinikayat din niya ang patuloy ng pagpapaunlad ng iba pang pinagkukunan ng malinis na enerhiya tulad ng solar, wind at geothermal. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Ayan, ako ha. At maya-maya tayo ay babasa na, Don Pepot, ano ha, ng mga mensahe ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay. Okay, yung pong sinasabi nga, ha, na yung insurance, ano ha, another ground na naman yan sa ating Pangulo. Yes. At ito pong sinasabing dating DOJ Secretary Laila De Lima, ito pala ay merong hindi naisauli, ha, na pera, ha, yung 123 million na confidential din, ha. Yes. Ng ni dating Department of Justice Secretary Laila De Lima, at sinasabi nga na dapat yan ay ibalik. O sinasabi mo, yung ating Vice President Sara Duterte, di ba? Ang dami-dami mo mga inaakusa. E ikaw pala naman ay meron ding hindi na ibalik na salapi mula sa iyong confidential and intelligence fund. Ayan. Yeah. Mm-hmm. Ayan, nagsasabi yung COE. Diba? COA, Department of Budget and Management. Oh, yan ang sinasabi natin. Halos lahat kayo na mga nagtuturo sa ating Vice President Sara Duterte at nag-aakusa. Ha? Eh, kayo mismo ay meron din mga dapat panagutan sa ating sambayan ng Pilipino.
2: Yes.
1: O, yan ay sa paghahangad ninyo na takban o pagtakpan ang inyong mga dapat na obligasyon sa taong bayan. Michael, okay?
2: Mm. Si Bishop Yara lang hinahanapan ng resibo, pero sila wala rin mga resibo eh.
1: Oo, wala silang maipakita na katibayan, ha?
2: Yes.
1: Doon sa kanilang mga pinaggagagawa, katulad nitong si Ace Barber, dating congressman, yes. Ace Barber, maging yung kanyang may bahay pala, ay mm-hmm. mayroon ding malaking halagang flood control.
2: Yes.
1: Diba?
2: Mm-hmm.
1: Oh, eh, akala mo kung sino itong chairman ng ano ba yan, yung committee niya, Quad Tuwad Committee, di ba? Siya ang chairman ng Tuwad Committee.
2: Quadcom.
1: O, hanap ka ng hanap mm-hmm. ng mga, imbestiga ka ng imbestiga ng mga sala, ng ibang opisyal ng ating gobyerno, nagpapakulong pa kayo, ha?
2: Yes.
1: Eh, yung pala, kayo mismo ay may dapat panagutan sa taong bayan. O,
2: yes.
1: Di ba? O, kaya nga,
2: may mga issue rin eh.
1: Oh, kaya nga nakakatuwa yung mga dapat managot at yung mga nagsasabi ng katotohanan ang siyang inyong inaakusahan, kinakasuhan, pinapakulong, samantalang kayo ay meron palang dapat ding ipaliwanag sa taong bayan, di ba?
2: Oh,
1: at sinasabi niyo pa tanging si Vice President lamang daw ang nakasuhan ng impeachment sa kasaysayan. Eh, wala. Eh, paano? Wala naman talagang sinasabi na confidential fund ang Vice President, di ba? Oh,
2: mm.
1: Tanging yung isa lang si dating Vice President Jejomar Binay ang nagkaroon mm. ng tinatawag na confidential, pero hindi naman yun na-investigar ang dahilan kung bakit number one na sana sa survey eh.
2: Tumapos
1: siyang pagkapangulo, pero dahil sino ba yung nag-umpisa niyang sinasabing korupsyon?
2: Trillanes din.
1: No, Trillanes din sa parking.
2: Parking, overpriced building.
1: Kaya tama yung sinasabi na kung mayroong ahas sa likuran, ayon dito sa tinatawag na dating naging opisyal ng Bangko Sentral na Seguidote, ay ito raw pong si Trillanes. Siya yung ahas na makamandag na kapag natuklaw, sigurado, masisira ka. Di ba?
2: Mm.
1: Mm, yan po ang dapat mawala sa ating politika. Yaang si Trillanes. Okay, basa ka na dyan. Basa na tayo.
2: Opo, opo. Sabi po niya, nawala na naman pagpindot.
1: Nawawala nga eh. Sabi ni Benito Mangogat, walang makikinabang sa paksidika kundi ang imperialistang Amerika. Pero ang mga kababayan mismo ni Donald Trump sinusuka ang mga AI data center. Ayaw nila niyan. Tapos tatanggapin natin kakaiba. Kakaiba ang asan ba ito? Kakaiba. Sandali ah, nawawala eh. Ayan, kakaiba. Ang asan ba yung kakaiba na ito ni Donald Trump? Ayan. Teka, ito na. Ayaw nilang tanggapin kakaibang argumento na pinipigilan natin ang China sa pagsira sa kapaligiran at pagkatapos ay papapasukin natin ang US. Matagal nang sinakop ng mga dayuhang imperialistang Amerikano ang Pilipinas. Simula ng salakayin nila ang ating bansa, parehong imperialistang bansa ang US at China na karapat dapat palayasin sa ating bansa. Pareho silang sinungaling demonyo mula sa kasaysayan ito ng paghubog sa gobyerno, edukasyon at ekonomiya na dala tayo sa mga demonyong namumuno sa poder ng kapangyarihan at mga imperialistang dayuhang bansa sa panahon kung saan ang Pilipinas ay muling nasa sentro ng pandaigdigang interes. Kung natatandaan mo, Don Pepot, o kung may malay ka na, noong 1986, na kung saan ang ating dating yumaong Pangulong Marcos Sr., hindi ba, nang kaya siya nagalit ang kanu sa kanya dahil nagsisimula ng maging patriotiko, nasyonalismo,
2: yes,
1: ang pinaiiral na noon ng ating dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Kaya doon nagsimula, yes, ang galit, ha? At maraming mga Pilipinong gustong maluklok sa kapangyarihan dahil nga sa kasakiman sa kapangyarihan, nakipagsabwatan sa mga, yes, kano. Ngayon naman, ibang klase naman, binaliktad naman ng kasalukuyang administrasyon yung estilo, ha? Dahil ginawa nilang kakampi lahat yung dating kalaban, diba? Mm-hmm. Na sumisira, yes, noon sa administrasyon ng yumaong dating Pangulo Marcos Sr. Yes. Hanggang ngayon, sinisira pa rin nila, mm-hmm, yung pangalan, diba?
2: Yes.
1: Na sana binigyan ng pagkakataon nating mga Pilipino na makabawi,
2: mm-hmm,
1: sa pamagitan ni Marcos Jr.
2: Yes.
1: Pero parang tila lalong nalubog.
2: Mm-hmm.
1: Ha? Kung hindi, yes, po ako nagkakamali ng aking pananaw, mukhang nagkamali. Ha?
2: Yes.
1: Sinasabi nga nung iba, mukhang nabudol.
2: Mm-hmm.
1: Diba? Dahil nga,
2: yes,
1: sa tila,
2: nasayang yung pagkakataon na ibinigay.
1: Pagkakataon na ibinigay ng taong bayan para makabawi at mawala yung ikinulapol na kasamaan sa dating Imaang Pangulong Marcos Sr. na nagbigay sa atin ng magagandang legasiya,
2: yes,
1: na hanggang ngayon ay pinakikinabangan natin. Diba?
2: Yes.
1: Kumpara sa legasiya di umano ng Cory Aquino nang siya ay maging revolutionary president dahil sa 1986 revolution kuno. Ha?
2: Mm-hmm.
1: Ang iniwan niyang legasiya ay korupsyon sapagkat simula ng maupo, sige, ng inang limaong Pangulo, Cory Aquino, revolutionary president Cory Aquino, unti-unti nang dumausdos ang ating ekonomiya. Puro,
2: yes,
1: korupsyon na ang naging balita sa mga pahayagan. Diba?
2: Mm-hmm.
1: Yan, mga kaibigan. Sabi ni Romeo Sunga, impacta talaga. Si Gaga, walang alam sa batas ang impacta sa Malacanang. Sino ba yan? Puro impacta.
2: Sabi ni Ma'am G. Salatar, good morning, Tita Carmen and Sir James.
1: Sabi ni Oye Gloria Ong, impactang ICC. Claire Castro, ayun pala yan. Talaga, kaya may away sa Senado kasi wala ginawa administrasyon ni BBM kundi ipakulong lahat ng minority sa Senado. Bagay talaga sa'yo ang tawag ni Manang Amy, impactang Claire Castro. Diba? Ay bagay, tama naman ICC, diba?
2: ICC rin
1: Yan ang tawag ni Manang Amy, impactang ICC. Okay.
2: Sabi Sir Jesus Dennis Alamuano, good day po, Tita Carmen and James. Day 12 na ng trial. Di na ako nanonood. Nanonood na lang ako ng movies sa YouTube. Ang ganda,
1: yes,
2: ng Shallow ni Blake Lively at Enough ni Jennifer Lopez. Sumit pa araw ko. Antayin ko na lang yung final verdict.
1: Ako din ganyan. Dinadaan ko na lang sa panood sa Netflix . Sabi ni Benito Mangogat, nagreklamo ang mga taga-Kapas Tarlac na ang kanilang lupa ay kinamkam ng pamahalaan at iyan ay tatayuan ng Pax Silica. Iyan ay napanood ko sa programa ni Jessica Soho kung saan kinamkam ng pamahalaan ang kinamkam ng pamahalaan ang mga lupa ng magsasaka tulad ng sinabi ko. Ang lupang sinasabing ibinigay, ibinenta, ipinahiram o inupahan sa sino man sa kanila ay isang walang visa at illegal na transaksyon. Walang karapatan na kamkamin ng sino man sa pamahalaan ang lahat ng lupa na ownership ng Pilipinas na pribadong pagmamay-ari ng sambayan ng Pilipino.
2: Mm-hmm.
1: Wala silang karapatan na angkinin ang pribadong lupain.
2: Yes. Wala naman kay Sir Jus, dyan sa Almohano. Tita, Carmen, kawawa rin naman si former President Digong, PRRD. Ide-dedicate ko na lang sa kanya yung classic song ni Rupert Holmes na nasa YouTube, Ang The Long Way Home. Yan. Mula pa rin kikasamang Orte Heads, good day po, aresto po, Senator Bato, propaganda lang, pro ICC kasi cover up, sa BP Demolition, ganun din, yung only maleta nila, yung 2028 pa yan, only divide rule, conquer pa rin, yung first EDCA, yung Pax Silicas, etc.
1: Sabi ni Anna Gray, tita, nagpa-press release po si Matibag na nagsampa na ng criminal case labang kay BP Sara. At pag lumabas na ang warrant, ay dadamputin na si Vice President Sara. Eh baka bago dumating yung pagdampot, wala ka na sa posisyon, Matibag.
2: Wala naman kay Sir Gregorio Amoranto. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Pity poor Filipino government officials benefits from your dissension. All of them are so clever actors and actresses.
1: Bert Bautista, Juanita Estacio, and Evangeline De Salisa are watching with us, Don Pepot.
2: Mula ka naman kay Sir
1: Vice. Sabi ni Robert Claros, dapat sa COA. Hanapan din ng resibo ang mga may MOOE sa gobyerno.
2: Tama. Mula naman kay Sir Bryce Hernandez. Good morning po, Tita Carmen, Kuya James. Shout out po. Happy birthday kay Christine Malones. Sana magka-boyfriend ka na. Ayun, ang wish niya sa'yo.
1: Bryce Hernandez, di ba yung kasama na kinakasuhan?
2: Ito, nag-comment.
1: Sabi ni Romy Sunga, ang tindi ng mga saksi ng tatlong babaeng bakulaw, mga attorney. Pero mga sinungaling, dikit-dikit ang mga persona like Bendalo, Aso Tuta Matching, Saba Bakulaw Luistro, matching na babae, kapunan, lalo pag nakatagilid. Ako, Diyos ko. Ano ba yan? Eh, pinagsama-sama na ninyo lahat ng pangit eh. Ano ba naman ito? Di ba? Matching, bakulaw. Oh, ano ba yan? Yung matching yata, maliit pa. Yung bakulaw, malaki na. Sige.
2: Tita Carmen, favorite na letters ng mga politikong involved sa flood control scandal, mga letters na N and letter G, ibig sabihin, not guilty.
1: Sabi ni John Observer, napapanahon at bagay na bagay ang tawag kay Claire Castro na impakta ng Malacanang.
2: Sabi ni Sir Bayani Ricarte, good morning po Tita Carmen and Brother James.
1: Sabi ni John Observer, puro na lang, pangasar na lang sa taong bayan ang laman ng SONA. Ni BBM, walang pinag-iba sa isang abnoy kung magsalita.
2: Sabi ni Sir Jesus Dennis Almohano, Tita, ang pagpupustro sa nuclear power, eh, too good to be true yan eh. Noon pa yan, sana. Tsaka, alam mo naman yung mga makakaliwa, kaya walang pag-unlad sa bansa at sa buong bansa.
1: Oo nga. Paano na nga pala?
2: Hindi nga nagamit yung nuclear power plant eh. Naginawa ni
1: Paul. Oo. Eh, di ba meron din kasong impeachment, another impeachment yata ang ikakaso sa ating Pangulo? Bongbong Marcos Jr.
2: May balibalitang ganun eh.
1: Oo, yeah. Parang nagsasama-sama na yung ibang mga abogado eh. Na magpapile ng impeachment laban di umano sa ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Yan, yes. Mga kaibigan, ha? Tama naman. Dahil bakit lamang puro mga nasa minority? Samantalang ang ating Pangulo, ay meron din dapat panagutan.
2: Yes.
1: Diba? Bakit nangyari lahat? Yan tinatawag na malawakang korupsyon. Dahil siya yung lumalagda ng gaay.
2: Yes.
1: Siya yung panghuli. Diba?
2: Nakalusot yung nasa mga instruction sa bayan.
1: At ganun din itong si Amina Pangandaman. Dahil siya yung nagre-release ng pera at sinasabi na kahit walang dagda ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., ay pwedeng lumagda si Amina Pangandaman para sa mga tinatawag na mga insertion, mga iba pang mga pananalapi na hindi pinirmahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos.
2: Nare-release pa rin yung budget.
1: Oo. Kaya dapat ipatawag din yan. Yes. Ang problema, yung mga dapat na ipatawag, nabibigyan pa ng reward, tumataas ang posisyon. Mm-hmm. Patulad na lang itong si Recto, isa rin ito sa dapat kasuhan, imbestigahan at kasuhan, di ba?
2: Yes.
1: Dahil sa kanyang mga ipinatutupad, di ba?
2: Yes.
1: Okay, basa.
2: Mula kay Sir Bayan ni Ricarte, hindi may sasoli ni Saba ang pera kasi nabigay na kay Dayang, di ba?
1: Dahil paggawa na ng bahay? Di ba, ipinagawa ng bahay daw di umano yung asawa ni Dayan. Magkatabi silang bahay eh. Oh, nagtatanawa na lang sa bintana sila. Hoy!
2: Good morning po, Tita Carmen and Ka James. Panawagan ko sa Korte Suprema na itigil na ang impeachment kasi ang nangyayari ay sinisiraan niyo ang BP Sara. Panay papa-interview nila sa media. Kaya anong silbi? Anong silbi ng impeachment diyan? Nagsasay lang kayo ng pera tapos na magtatanong mga yun ay majority?
1: Ang problema, Don Pepot, nagsisiraan sila lang, nagsisiraan. Halos wala nang natira na hindi sira sa nakaupo sa ating gobyerno. Diba?
2: Kaya e pagka
1: nagsabi ka, laban sa isa, may magsasalita naman, laban dun sa nagsalita. Mm. O, na meron ding siyang kasalanan sa taong bayan. Katulad nitong si Senator Tampil Lacson, na siyang sinasabi nga ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na siyang troll. Na nagbubuli sa kanya, yung kanyang mga pinagsasabi. Eh ito ba'y dapat paniwalaan? Samantalang meron ding itong mga kaso na dapat ay harapin ni Senator Pampilo Lacson, di ba? Tulad din itong sinasabi na the Sir Corbito case, hindi pa ito naisasara. Ito ay nananatilang bukas pa, pwedeng balikan, di ba? Pero bakit yung tinatawag na kaso ng iba o gustong kasuhan nila na para mabuli nila at nang sa ganon ay bumaliktad sa kanilang panig at nang mai-impeach ang ating Vice President Sara Duterte sapagkat kapag naging Pangulo ang ating Vice President Sara Duterte, sigurado lahat sila ay mananagot. Diba? At maaring lahat sila ay makulong. Diba? Yun ang kanilang kinatatakutan kung sakali na makatakbo at manalong presidente o pangulo ng Republika ng Pilipinas ang ating Vice President Sara Duterte. Kaya nagtutulong-tulong silang lahat eh.
2: Na yung sinasabi ni Congressman Tommy Tsiangco eh, na kinatatakutan ng mga nasa flood control si BP Inday Sara.
1: Dahil nga maaring sila ay managot.
2: Yes.
1: Eh kung hindi nga naman ito magiging pangulo, may impeach, o wala nang uusik sa kanila, tuloy-tuloy na sila hanggang sa makalimutan ng taong bayan itong issue laban sa kanilang lahat. Halos lahat sa ating mga mambabatas ay sinasabing may tinanggap na maleta, kaya tikom ang mga bibig. Iilan lang yung mga nakikita natin na hindi umaayon at patuloy sa kanilang paninindigan. At yan yung mga tao na dapat nating hangaan at muling iluklok sa kapangyarihan dahil sila ay mga leader na may prinsipyo at may pananagutan. Dahil pananagutan nila yung pagiging makatotohanan nila na dapat manindigan sila para sa karapatan ng taong bayan at hindi para sa karapatan na manatili sa poder ng kapangyarihan ang mga kawatan, ang mga kurap na public officials.
2: Yes. Mula naman kay Sir Orto Hedge, 100% yung Paxidica, first data center yan. Fact-check tayo, Jacob yan, JM Wells YouTube. Mga mass destruction, yung violation niya sa global peace at humanity sa environment natin, sa ekonomiya, sa konstitusyon, sa soberanya at demokrasya.
1: May isa pang, ano rito eh, may isa pang dapat nating bantayan na hindi na dapat maluklok sa posisyon. Umeepal na naman eh. Itong si Manny Pacquiao, ha? Panay ang paano nito eh, pamidya-midya, ha? Panay ang paramdam, panay ang pamidya, ha? Sinasabi na itong si Manny Pacquiao, minsan na itong binigyan ng pagkakataon ng taong bayan eh, di ba? Wala namang nagawa ito eh. Mas marami pa ang pag-absent o pagliban nito sa Senado kaysa sa kanyang pagdalo sa mga session sa Senado. At tila itong si Buksingerong Manny Pacquiao ay isa sa mga walang binatbat, mga kaibigan. Ha? O, di ba? Walang binatbat na naging senador. O, naupo lang bilang senador. Sumweldo lang siya, di ba? Mm-hmm. Pero wala siyang ginawa. Ah, kundi puro press release. Ngayon, pilit nilang inaano sa media, pinapaalam sa taong bayan na siya ay lumika daw ng pabahay.
2: Bahay.
1: Di ba pabahay? Di ba? Mula doon sa daw sa kinita niya kay Mayweather.
2: Mga po.
1: Oo, na 800 milyon na ginamit niya para lamang sa pabahay sa kanyang mga kababayan diyan sa Tambanuga, Sarangani ba yan?
2: Opo, Jensan.
1: Jensan, okay, sige. Marami pe, marami pang mga nagpaparamdam, ha? Nagpapakita. Ha?
2: Yes,
1: na kunwari
2: next year, filing na. Next year, 27 October, filing na.
1: Ay nagmamalasakit sila sa taong bayan. Pero sa totoo, sila ay mga mapagsamantala. Sige.
2: Mula kay Sir Bryce Hernandez, basta tita, alam namin lahat gawa-gawa ng mga MPA yan para matigil si BP, para mapigilan sila sa pag-recruit. Panahon na nang nasa deputy si BP niyan. Gusto rin nilang malaman kung sino ang contact ng BP sa loob.
1: Sabi ni Robert Claros, may impacta ba sa palasyo? Sino? Senator Amy. Sabi ni Rick Oracion, Attorney Poa was asked by GMA7 reporter kung bakit daw wala siyang script na binabasa. Ang sagot ni Attorney Poa, di siya sanay na may script. Destructive daw. Magaling talaga siya. Nag-aaral pala yan sa Australia.
2: Opo.
1: Sabi ni Benito Mangogat, itigil na impeachment na yan. Panlilang lang yan sa sambayan ng Pilipino. Nililihis ang mabigat na problema ng ating bansa. Kaya dadaan nila sa mga walang kwentang investigasyon. Walang accomplishment. Ha? Walang accomplishment ang pinagsasabi ng presidenteng ito. Wala. Malayong malayo sila sa ama. Aba, nakita mo nung magsalita ang dating yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr., di ba? Nang imbitahan siya sa Amerika. Isang oras, wala siyang script. Wala siyang teleprompter. Talagang galing sa utak niya lahat ang kanyang sinabi. Inangaan siya at pinalakpakan ng mga Amerikano. Walang malayo-malayo sila sa ama, kahit sino sa anak ni Ferdinand Edwin Marcos kay Imelda. Walang nagmana, kahit isa. Lalong napasama sa mga mamamayan Pilipino kasi mga komunista at mga imperialistang dayuhan mga bansa ang nagpapasasa kay Ferdinand Marcos. Kaya tingin ng tao kay Ferdinand Edwin Marcos ay masamang tao. Kaya hindi umasenso ang bansang ito dahil minamasama nila si Ferdinand Edwardine Marcos. Sabi ni Romeo Ochoa, "Look who's talking. Ang gaganda at ang pupogi ninyo. Pag nanalight kayo, tingnan muna ang sarili bago magsalita sa iba. Mabuhay, Alex Ayala, sa pagbibigay karangalan sa bansa. I salute you." Yan po ang sabi ni Romeo Ochoa.
2: Sabi ni Evangeline De Salisa, "Legal ang paggasta ng 11 days sa CF ni BP. Sara, kung saan tinawag siyang Indelustay. Ang ibang CF ay binili ng medicine at pagkain. Di tulad ng mga maletagang, lantay na pera ang binubulsa nila."
1: Sabi ni Dan Observer, lahat ng mga kapitbahay nating mga bansa ay matagal nang nagkaroon ng nuclear power plant. Kaya napakamaunlad nila. Hanggat nandyan ang mga oligarkong nagmamay-ari ng mga diesel-operated na power plant ay hindi magmumura ang singil ng kuryente. Sobrang dikit nila sa Malacañang at halos lahat ng foreign trip ng Pangulo ay kasakasama sila. Hindi kaya itong mga tinatawag na mga nag-i-invest, diba, sa Bataan Nuclear Power Plant ay isa sa dahilan din, tama yung sinasabi, ng hindi natin pag-unlad.
2: Yes.
1: Sabi ni Benito Mangogat, "Yung lakso na yan, akala mo kung sino siyang malinis. Naniwala nga siyang nasolve na crime sa Pilipinas nung siya ay PMP chief pa. Hindi pa tapos ang kaso nito. The Sir Murder Case. Kuratong Baleleng." Kuratong Baleleng. Nakakalimutan yung Red Scorpion, ha? Pagkatapos ng Kuratong Baleleng, mayroon pong Red Scorpion. Ha? Oh, nakaugnay din po itong si Senator Pampilo Lacson na sinasabing nawawala yung mga dolyares, di ba? Na pera, siguro yun yung mga naano nila, mga na-hold up nila, di ba? Oh, buksan ang kaso nito kapag iba na ang presidente, kaya pala matagal siyang nagtago dahil nahunting siya ni Gloria Macapagal Arroyo dahil wanted siya sa kaso niya na The Sir Murder Case. Yung pong The Sir Corbito Murder Case, yan po ay sa panahon ni dating Pangulong Erap Estrada. Natandaan nyo yung sinasabing nag-video, yung nagpadala ng video kay dating PCSO Chairman Manuling Murato?
2: Opo.
1: Hindi ba nawala din yon sa panahon ni dating Pangulong Erap? Nawala. Kasi yes, bumalik siya. Pumunta na yun sa abroad. Bumalik. Pumunta sa PAGCOR. Siguro para may mga kamustahin. Ha? Pero hindi na siya nakalabas ng buhay sa PAGCOR. Di umano. O, yes, diba?
2: Opo.
1: Asaan na yun?
2: Mula naman kay Sir Romeo Ochoa, mga politiko pare-pareho lang silang magnanakaw at yumaman. Yumaman lang sila dahil sa kanilang kapangyarihan. Sino ba sa kanila ang walang issue sa pera? Digong wala din, napakulong sa korupsyon nung panahon niya. At least ngayon may nakakulong at nadimanda sa korupsyon.
1: Sabi ni John Observer, si Pinky Lacson yata ang nautusan ng Malacañang na tagagapang sa mga natitirang minority senators para mapanalo ang impeachment. Mukha, ah. Hindi ko sinasabi, siya nga ay inuutusan na isa ring asong ulul, ah, na sunod-sunuran sa utos ng kanilang master. Diba? Oh, sige. Kasi siya, ang tuta, alam mo, Don Pepot, ang tuta, ako, hindi nauulol. Yung aso, nauulol na yan dahil may edad na rin, matanda na. Kaya yung mga aso, nauulol. Sige.
2: Sabi ni Sir Amis Bernante, "Artisi Pasig, bawiin nyo na ang desisyon ninyo. Needed yan ng tao."
1: Naku, tila.
2: Na TRO, yung... English ng sweldo eh.
1: O tila, si Biko ha, yung ini-endorse ni Remulla. Yan ang kanyang tila pinapopogi itong si Bicol,
2: Sa Risk Management
1: Soto.
2: Control.
1: Oh, anak ko. Eh ngayon, ang dami ngayon umaalma ng mga taga-Pasig. O meron din daw corruption sa Pasig. Hindi raw ganyang kalinis ang Pasig. O, na kung natatandaan nyo, nagmumungkahi pa itong si Tuta Soto na pababain ang edad ng tatakbo sa pagkapangulo. Diba? Ay. Sus Mariano, garapong walang asukat. Kaya baka gusto nito nila na patakbuhin sa pagkapangulo si Bico para maging Chief Justice si Ombudsman. Sus Mariano, garapong, no? Sige.
2: Sabi ni Sir John Observer, noon matunog na matunog ang pagbabalik ng ROTC na maigpit na tinututulan ng mga makakaliwa. Ngayon ay halos hindi na napapag-usapan. Halata mo talaga na cuddler ng mga terorista ang administrasyon ngayon.
1: Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ibinalik ang good manners and right conducts. Pati yes. Boy Scout, di ba? Mm-hmm. Na dati ay unti-unti nang nawawala. Kaya nga naibenta na raw di umano eh. Yung tinatawag na Girl Scout o Boy Scout building, di ba? Na sinasabi di umano ni dating Vice President Jedjumar Binay. Dahil nawala na yung focus sa mga Girl Scout, Boy Scout. Pero yan, mga magagandang ano yan, magagandang training, magagandang pundasyon o nagsisilbing training para sa ating mga kabataan, para mahugpog yung kanilang leadership. Diba? O at maging patriotiko, maging nationalistic.
2: Yes.
1: Yan. O eh, inaalis ninyo, pati yung ROTC yan ay paghahanda para sa anumang maaring hindi inaasahan na eventuality, di ba? Na pagsalakay sa atin. O, meron tayong mga nakahandang sundalo na lalaban na nakapag-training. Inalis ninyo eh. O, kung papansin ninyo dati, ang mga makakaliwa, impeachment naman kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, ang makita nila na mahina na ang rating ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Ngayon naman, ang mga rally nila, ang isinisigaw, Marcos resign. Mm-hmm. O, diba? Kailangan maging mapansinin tayo, kailangan mapanuli tayo sapagkat tayong mga mamamayang Pilipino, ang siyang magsasakripisyo kung sakasakali, tandaan ninyo, ang mga opisyal ng ating bansa, may mga diplomatic passport yan, may mga visa, ha? Na anumang oras pwede silang makaalis, makapunta sa mga bansa kung saan sila nakapag-invest na, may bahay na sila, at doon nakadeposito yung kanilang mga perang ninanakaw o kinukurap mula sa ating kabangyaman galing sa ating dugo, pawis at luhang puhunan. O, sige ba? Basta.
2: Mula naman kay Ma'am Ilang Cruz, Carmen and James. Di ba may mga taga gawa sila ng speech nila? At ito ay babasahin na lang nila. E ano mangyayari? Baliwala. Kaya puro pangako lang eh kasi hindi ito galing sa puso at utak na nagbabasa.
1: Meron doon. Sinasabi, may bad news. Ano naman kayang bad news itong sinasabing maaaring dumating sa atin? Ha? Yan daw ay usap-usapan. Social media.

0: Din pala aral tayo ha. Tingnan natin kung ano ang totoo. Nasa atin pong lahat ang utak na ibinigay ng ating dakilang lumikha. Wala pong hindi nabiyayaan ng utak. Kaya lang yung iba may diferensya, 'di ba? Yung iba medyo mahina. Yung iba medyo matalino. Yung iba matalino, ha? At meron naman tayong tinatawag na mas matalino sa matalino.
1: Sobrang talino.
0: O yan. Na ang hairline lang ang border sa sira ang ulo. Anong ang tawag doon? Yung ano? Mga genius.
1: Genius.
0: Genius. Ang pagitan lang yan sa sira ulo ay hairline. O yan, mga kaibigan. O kaya medyo isip-isip tayo na medyo matalino. Ha?
1: Yes.
0: Medyo matalino.
1: Talinuhan natin.
0: Oh, at mas talinuhan pa natin sa ibinigay sa atin ng dakilang lumikha sapagkat tayo po ang magdurusa kung sakasakali. Hindi po sila. Nakita nyo, ang yayaman ng mga politiko, di ba? Oh, aalis sila agad-agad dahil ang mga pera nila, hindi naman dito naka-imbes eh. Nasa ibang bansa. Dahil dito, mabubuting sila kung magkano yung kanilang mga salapi sa bangko. Oh.
1: Lari sa salin nila yan. Wala naman kaya sa Romeo Ochoa. Baguhin na lang ang gobyerno. Gawin na lang nating parliamentary government para maiwasan ang impeachment at baka mag-iba ang ekonomiya ng bansa.
0: Sino ang gagawa? Sila? Sila. Na ngayon ay nakaupo.
1: Gawin parliamentary
0: dapat tayo,
1: government.
0: Tayong mamamayan, tayo ang mag-ayos ng ating bansa. Gamitin natin ang ating kapangyarihan ng naaayon sa ating saligang batas. Tumindig at manindigan, tutulan ang mga hindi maganda na idinidikta sa atin ng mga ilang nakaupo sa posisyon.
1: Yes. Sabi naman ni Ma'am Ilang-Ilang Cruz, sorry to say, ang mga Pilipino, name recall at kung sino yung sikat, yan ang binoboto. Yan ang problema eh. Sana maging mapanuri na tayo. Huwag natin iboto yung mga paulit-ulit na tumatakbo. Eh, wala naman. Iba
0: ay,
1: naman
0: katulad,
1: ang iboto natin.
0: Patulad ng mga lumalabas na yung mga pangalan, dapat pa bang iboto natin yan? Alam naman natin na sila may mga ano na sa kanilang mga kamay, may mga dumi na sila sa kamay. Sila mga turo ng turo. Sila ang may mga dumi. Higit na mas marumi kaysa doon sa kanilang itinuturo.
1: Yes.
0: Oh, nakita ninyo? Oh, sabi nga ni Jason sa ako'y matagal ng broadcaster. Tumanda na ako sa pagbo-broadcast. Hindi ako nagkaroon ng yaman na katulad ng kay Senator Judge Erwin Tulpo na binigyan pa ng reward na ginawang chairman ng Blue Ribbon Committee na siyang dapat usigin ay siyang uusig at magdidesisyon kung sino ang dapat makasuhan, maparusahan at makulong samantalang sila ang dapat ay managot.
1: Sabi ni Ma'am Ilang-Ilang Cruz, Senator Amy, ilabas mo na yung totoo na magiging dahilan ng katapusan ng administrasyong ito. Ibuking mo na.
0: Ay, binuking na nga eh. O, pinagtatakpan eh. Diba? O, sabi nga niya, nagpa-DNA test na ako. Kasi isa yun sa pwedeng maging basehan. Dahil mismo si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ang nagsasabi, kapag ikaw ay nasa ilalim ng impluensya ng droga, di ba? Hindi ka magiging magandang leader dahil mawawala sa tama, sa lugar, ang iyong pag-iisip.
1: Yes.
0: Kaya nga pinipilit nila eh, na sumailalim sa droga, hair follicle test, dahil yung basta lamang drug test na kukunin yung dugo, eh raw yung nagagawa ng paraan. Pero yung hair follicle test, mukhang hindi magagawa ng paraan. Oh, sige.
1: Sabi po ni Sir Ramis Amoy-Bernante, bukas ulit ha, ingat lahat, maulan, basa ang kalsada, 25 million na naman ang gagastos natin sa araw na ito dahil sa impeachment ni BP Sara. Wala na talaga silang hiya.
0: Si Randy Santisas, siya po ay nakikinig. Ayan, at tayo.